0: pinaganyang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higo ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Ang tinud nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinud nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The secret of health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
5: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Lina at Emilio, maayo ang Santon Plus. Lima na dinik na tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Maayo na kong tulog, magdamgo na good bro. Kanya ito, dili man, masama, ginang ko yung Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: kayo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ma, ako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiya nga tubangan niyang gidala-dala.
3: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
2: Lopig na ka niya, ayama, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mga katropa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:12 na magkakatropa, kining maong time check. Getod kini kanato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay glutathione na apagyoy collagen, mga katropa. Kape nga of course katropa Philip, makapaputi, makapahami sa atuang palit. Kunya na kadag nindot katropang Philip, gumikan kay ingon tampong nga stevia mo'y gigamit nga matang sa pampatamis. Luwas kayong imnon. Labi na itong mga kaigsaunan nga control good sa blood sugar level. Gumikan sa sakit nga diabetes. Mag-Santhone Gold Coffee Mix.
3: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo, sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
3: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binairan. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
3: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popule necesse non esse mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag kon ang gihatag ni ini way pagpakabanak mga katropa nato diri sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan suok sa nasod nga naabot nining atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-ubanuban, nining atong tulumanon ng Bullseye! Bullseye! Nining adlong Lunes, mga katropa, salamat Lord, Lunes asad! Pizza 25, ninigabuan sa Mayo, tuig 2026! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyo nga mga anchorman. Ako rin sa katropang John Layman Chavez by King.
1: Libertas expresiones nan solom ios lukindi es. Sin icham ios odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa mayong buntag generatoran, yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Katropang John Late Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Good morning! Kumusta, kumusta, katropang Philip?
1: Magkalami as kabuntagot, katropang Chandler. Kaniwan pagkakadlaon. O niya, lami kang itulog, pagkabuntag sa'yo, nag-inom na ko ganiya, giusban ako karon o sa phone gold coffee mix.
0: Pakaingon na ko nga, sana all. Grabe. Ako, luya pa ko, katropang Philip. Muna, kabantay ka nga kung mataron medyo mo.
1: Ani, samot ka pagka-insik.
0: O niya, napangtong na akong panit.
1: Ani, hindi, maklaro, hindi, maklaro.
0: Uy, pulbos na.
1: Napulbos na. Hindi, hindi, ka pa maklaro. Kanang imong
0: panit pa ilintan.
1: Igo na ng mudag.
0: Ay, gap. Ay, lang. Sa may tawar mo na ko. Sa may tawar mo na ko, hipahon. Gapon. Naligo, migdagat, gapon.
1: Asa-asa mo lang, bitch.
0: Dito, miss, buhol. Basta nga.
1: Basta, buhol.
0: Nalimot ko sa pangan. Layo-layo sa magibiyahe. Nibiyahe mag magbagado ka oras. Kaya sa, kuhan, kanang tubigon. Basta nga, kung ilanan dito nga.
1: Dinas, pagbilaran, panglaw.
0: Delay do all rakan ng tagbilaran.
1: Ayun. Ano ba lang kauras si Gas Tumigon?
0: Lady Lizard. Basta ang akong ilhanan na ito nga katong nga beach, wa ko kitag bus.
1: Gabi na yung beach, may bus!
0: Doon na, karun ra ko kitag beach nga puro lagi graba, di mahinong kabuto.
1: Pulos graba?
0: People beach na.
1: Aday!
0: Atanawa, atanawa. Asa ba ka kitag bus, anak?
1: Oh.
3: Masigil ilaw
0: mo. Wala kita yung bus. Nawa, giko ka
1: patay. Hoy, taga buhol. Usama na nga. Beach niya nga pulos. Graba. Why bus?
0: Puros lagi graba. Dito mi, kami si Brad Vincent Laran. Dito mi. Trao. Nauli ko ka tropang Philip. Kwa na ka nang...
1: Wala. Abot ako nang gabi.
0: Abot ko dito. Last 12. Abot ko sa bahay. Mga laon na midja.
1: Okay.
0: Ninibalik sa kutre, dihar ko na tong sa eskena nila. Okay, no, ako, matuog pa ko katropang Philip. Di na gigo kamata. Di ko kamata, di ko kabot.
1: Ako'y makaluluoy, nakita ang doha gisulduhan dire.
0: Adi, sa dogwa, di tamo programa ko sa day sildo. Pero, ang ako katropang Philip nga, di man ko ganahan yung mo absent. As much as possible, amani, ato maning gigog maning atong trabaho.
1: So, ang tawag, ana, kanang kugihan kayo sa trabaho, katropang... GCT ha, mga chairman sa LC Boy Cebu.
0: Yes, sir.
1: Alcoholic. Ha? Alcoholic.
0: Workaholic.
1: Oh, hindi, workaholic.
0: Good morning. Good morning, mga taga-bujol. Grabe, kasug ka signal na itong kapon, katropa Philip.
1: KB sa Casas Bull, abot yung Cebu.
0: Salamat ka rin yung tanan.
1: Number one, tadi as Bull. Thank you so much.
0: Huwag lagi yung sorbet. Kaya huwag napay sorbet.
1: Layo man kong Bull. Layo kong Bull.
0: Patik na desbol. Good morning. Basa na greeting si Fabiano Pugoy. Sa'yo kang nimata.
1: Good morning, Fabs.
0: Si Arlene Placibe.
1: Good morning, Ma'am Arlene.
0: Arlene. Okay, salamat dahil kayo ni Brad Vincent o ni Ate Giselle.
1: Ay!
0: Agator, bigha pong adlaw. Ay, pastila, lingawar ko. Good morning, Philip. Sunang kag paggika na mo. Adiyan pa ko luyo sakay.
1: Okay.
0: Pick up, merong nag-pick up mami.
1: Adiyan ka luyo.
0: Yaling nga mo sakay.
1: Mas kindot man to as luyo, basta inana.
0: Kaya wa may dakop ang bol.
1: May
0: dakop. Yan, may dakop.
1: May dakop. May dakop.
0: Sos, diya mis luyo, katropag Philip. Ah, pastilang lingaw mo, pirmiro. Didit pagamay, so nag-pandong. Huwag sa tatawad. Landong man.
1: Landong.
0: Uwan bitaw na. Apinon, ligo mo migdagat pa doon.
1: Okay, okay, okay.
0: Enjoy kayo. Sos, di uwan, pagtatawad, matay, tuwang ang uwan.
1: Tuwang.
0: Init. Init asad.
1: Agay.
0: Sos, di uwan na sa pagtatawad. Pag-abot
1: daw. Di ba, unsa mo na winner anang bowl nga katong
0: bitok. Takrapiha.
1: Layo gid ninyo gibihan no.
0: Okay, layo gid gibihan kay
1: abdan mo init. Ni landong ni uwan. Ni balik na sa init.
0: Balik sa init. Antad pag-abot mo dito sa area, porting ugahan na gyud. Ingat lingaw, lingaw ra ko gapon kay tropa ka Pilipino, porting lingaw, laglaag pa nagsaba.
1: Of course, of course.
0: Ay, lingaw sa mga bata.
1: Kagasto ako ani.
0: Ay, kagasto ka. Ni gasto to si Brad Vincent ba? Okay, bawang nabiyak ka nga, nag-cuscutting yung taong koron. Nabiyak naman kayo kung anong word nga gitawag nilang pamahaw. Good morning, Anthony Aklame Bundaga. Anya, good morning po. Gito kang Odette Villamor sa Balde. Salamat kayo.
1: Anya.
0: Watching Des Banawa.
1: Oy, Banawa, good morning. Sa ito ang taga Guadalupe, Banawa mga katropa. Anya, katropang Joey Nunez at si Ma'am Ling Rilien Nunez. Des Cordoba mga katropa, good morning ninyo.
0: Salamat kayo, sir. Oh.
1: Anya, ma'am, di ba?
0: Si Katropa, si,
1: Grayson at Will, si Rohano.
0: Ay, salamat kayo.
1: Sa St. Thomas.
0: Sa Virgin Island. St. Thomas sa Aquinas. Oh, barcon din na.
1: Di, ito na, St. Thomas sa Aquinas. Santo mo na.
0: Ah, okay, okay. Ano ba ka din? Bakit ko sweet ko na?
1: Tingin mo itong barko. Pero St. Thomas na, anya, Thomas Virgin Island. Good morning. Kasi ang
0: asawa si Alice. Salamat kayo ninyo tanan ka. Dito na may kasena. Namalit na may chocolate.
1: Ano yun? Salamat, salamat kay Squad, ha? Salamat sa... Ano yung itong ipalit?
0: Rice cooker! Salamat, salamat mga karong magkambuntag. Ibayan mo yung
1: kanila. Diba? At least ako kabayan atong Bernice hapon.
0: Ay na!
1: Di kay... Nalimot ko.
0: Di okay, masyado ako na yung problema. Ako, otro pa ko nalimot. Ibuwag ito ko pagkambuntag ko direk ni harap.

0: na nagkukapitan para siguro...
1: Para...
0: Hinahinaya nagdaot ba? Di atong sa bando, katropa, walang yung ka-upload pa kay...
1: Ayol, saan niya nagkukapitan?
0: Grabe. Sagunson mang fiesta sa gato katropang Philip. Ali,
1: basta buwas mayo katropang Janli. Magsinugang ng pista des bol.
0: Oh, grabe. Oh,
1: anywhere in bol.
0: Gahapon.
1: Fiesta.
0: Nagkoama may, katong nagbiyahe may, gikan nga to sa Tubigon, paingon, limot kog sa tong among gato.
1: Sa natiman, edi, ha? Nag-asay ni mo sa to ang mga katropa, at least makarelate sila.
0: Niagi may nga to Lubok River, dito sa Luway.
1: Luway.
0: Na fiesta man day, adili. Ako ba na, ang Lubok River, ko ana
1: kana lubok kina
0: na may part na nga tuas Luway
1: ata bo
0: ana sweeto mo ko din napita
1: kay sila na nag-share na sila
0: oh na sapa bena na sapa sapa gaur sa ra lugar
1: ko na sapa
0: ko maganda nga sapa gapon dito sa Lubok fiesta sad katrobang Philip
1: ah yeah imbiter mo
0: ulay wa mo gidi kwan wow, wow, sa mga hunong. Nangagilang iba ka.
1: Wa sa yung kayo nagpahibaw sa imong itinerary. Kaya imong mga fans, nagatang naon dato dito.
0: Ay, magpariha dato tong amigo ka. Oh, sugat na kon yun niya. Magda akong tambal.
1: Hoy, happy birthday di ay sa akong pagumangkod anak ni Grayson o ni Alice. Si Ate siya o si Ate Elisa.
0: Pila na ba yun?
1: Ako, pa ni? Wa pa ni ma-teenager. Dosi
0: 3. Alay sa mo pag-uyab-uyab. Yeah. Crash-crash na sa ron, ha?
1: Otso,
0: City.
1: Wala pa. Padong pa ni sa teenager life.
0: Ay, yung magsunod na inyong uyuan.
1: Ay, sunod. Sundan ni ninyo kay Mudilo ni.
0: Magin. Bitaw, happy birthday. Ug sa tanan ng mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday. O de, sunod si Mana, katropang Philip. Sugod nagbalik ang klase, mga katropa.
1: Asa, sunod si Mana?
0: Sunod si Mana, klase.
1: Wala, Hunyo 8 pa.
0: Ah, Hunyo 8 pa?
1: Hunyo 8 pa, dili na Hunyo 1, Hunyo 2. Hunyo 8 pa.
0: Ah, okay. Hunyo 8 pa.
1: Ang public na. I don't know sa private. Basik na yung mag-unag one week.
0: Sunod si Mana, swildo di eh.
1: Swildo.
0: Ay, nako. Dali aras panahon, katropa ka, Philip.
1: Ay, nai.
0: Ronnie, Karen, today, good morning.
1: Hoy, Ron, good morning, Ron.
0: Din magkatong weekend. Wa mo kulkit ang mga video ni mga picture.
1: Wa mangi ko video, wa sa ko'y picture. Pero nito na ko sa kwan bukid.
0: Nito ra kas bukid.
1: Di si man kadit to. Wa man imong ko pareha ni mo nga inig weekend bisag asa lang maabot.
0: Sa kaingon kay. Ug di nimo ila ang mga bata og ang tagiyas bata matay impas kita dia. Kay di mag
1: uy. Pamay bata.
0: Di lalim magbantay bata intare.
1: Ngayon mo dahil tulog ka buk, yayawan mo lala di ay.
0: Tulog ka buk, yayawan ka, usara mo na. Isdanan pa.
1: Jimar
0: ni Minyo, naminaw po doon.
1: Jimar, good morning.
0: Wala ko yaya, eh. Grabe sa kika. Wala ko yaya.
1: Jismil, mga naswil doon mo yaya.
0: Jismil, ha? Sa taong buwan ng kwarta, ha? Ako, ngayon mo bantay. Kumayad ako dakot, masada akong mga na. Katlia, di naman nabantayanan. Tanya,
1: Pantayanan gamay.
0: Bail pas maguwang.
1: So doble, doha yaya na.
0: Hindi sa takaingon. Shout out ni Aquarius. Aquarius ko no. Aquarius Consumer Goods. Yung nag-supply o prutas o mga vegetables. Good morning. Matod pang Jeffrox Taco Zelev.
1: Kanya si Krista na minaw sa pa-shout out. Naadire sa sila si akong gwapa nga ante Rolita Tabornal og Tito Edwin Tabornal sa GY Lahog.
0: Ay, salamat kayo.
1: Crystal Lugo og Bamin Maing Buntag. Tapos si Odette Villamor sa Balde. Anthony Akla, good morning. Uy, taga Dimyaw Buhol si Anthony Akla.
0: Ay, salamat kayo.
1: Dimyaw
0: Buhol. Dimyaw Buhol. O, sana napitas Buhol kanang beach bitaw nga puros graba.
1: Beach.
0: Basi po tinawa.
1: Basi graba beach na.
0: Diba? Inigawas ni mo katropang Philip. Matay, wagi mga base mo, Til.
1: Oh, niya. Dili, sakit sa'yo mohang.
0: Dili, ay. Wagi, sisi.
1: Agay. No.
0: Na. Ang nagkanaglindad gito, kilibri, ra.
1: Ah. Matay pa ni Toshiro.

0: Watanabe. Ito si Hiro Watanabe. Basin sa obay mo ng aligo sa may Gintabuan Beach. Why bus? Mga batol ritso.
1: Batol, ipuros lagi. Garang mga graba ba?
0: Ubay. Mauna, siguro kayo.
1: Basin, nalimot ko. Nalimot ko spangan. Basta kayo
0: protiginin nota. Mga tala siya Vincent Laran.
1: Si Brad Vincent Moray kaswito rito.
0: Ah, matating, matating.
1: Sos, pag abot na mga ton, nilayat lang kalits katliya. Bradley, slinga.
0: Buhatan gina ni Magdagat katliya dito si Mohanyo.
1: Okay, na naman may sapa. Basta bata ka tropang feeling. Feeling yung kinatubig.
0: Sige lang, kaya hindi ko mag-question basta bata.
1: Oh, guda ko sana, di naman sana hingaligo. Ikaw, sige pa rin kakaligo.
0: Wala na eh.
1: Wala naman kasyampuhanan kayo.
0: Kasi wala nga, nilabong nga ako kasyampuhanan.
1: Asa man napita?
0: Saka na.
1: Bito, no? Nilabong, no?
0: Of course,
1: aga sa likod. Ay, nako. Good morning.
0: Rick, kabahar, naminaw na.
1: Rick, may buntag, Derek, ha?
0: Good morning, Rick. Yeah, Jay Frax Taco Villas, good morning. Yeah, asa man ni mo hang prutasan, matod pa niya, shout out, Aquarius, amaw ni kaniha.
1: Yeah, nabasa na ako.
0: Ah,
1: alright. Tanindu tagis experience ako rito sa balls. Salamat
0: nga. Balik ka dito, dada ako blowing down.
1: Ayaw! Kanta ni ka.
0: Di ba ako, tighipos wire.
1: Namin
0: ko. Mahimo ba niya na nga? Kamoy mo hipos niya, kamo sa kanta. Kamoy kaskas.
1: Wade ko'y kamot.
0: Aliyoy. Mas maya nga, sa'yo na lang. Sa'yo
1: Porte lingawa na ko rito katropang Philip. Salamat kay ni Ate Giselle, ha?
0: Nagkasalamat sa mga mula nun.
1: Oh,
0: hinaot niya na po ay nagkaking imbitasyon.
1: Aras king palabi, murag huwat ko sa concert ni Baba Yap. Ni Pirma ba si...
0: Baba?
1: Oh.
0: Pirma, yes,
1: Pirma.
0: Yeah.
1: Ba?
0: Ang wa ni Pirma dia sa Bohol, ang asawa ni Gobernador Erico Aventado.
1: Oh, ba? Kanang... Uy, di ba?
0: Uy, di ba? Ito, pahatagi o kalingawan ng mga bulanon.
1: Gris Opon, murang mingaw pa mas mira, hong.
0: Wa, si Mayor Ahong o si Congressman Ahong kay... Doha mo niya ang role.
1: To, doha.
0: Mayor,
1: ibang bita ko, ang ipatuman sa syudad. Ano si Ahong
0: may muna? Dili man mga balaon nun nga iahang gustong himuon. Ang mga executive function man.
1: Ah, dara. Ang pangande ito, daddy ko. Hagna, day, me. Kanuba Marble Beach.
0: Kanuba. Ay, Kanuba Marble
1: Beach. Dito, sas, naghana na kong nakita. Katong vlogger, bita nga.
0: Hagna.
1: Oy, la.
0: Sige, pareho sa.
1: Last na. Kamanta, katong vlogger, magdadag speaker. Okay. Itong maestro ba sa bol ba nga?
0: Ah?
1: Maestro ka nga, last na ni, maunag yun ni, wanag yun lahin. Ito magdadag speaker ba?
0: Oh.
1: Nara dito sa siya, dito sa...
0: Ito oh. Magdagtambal.
1: Oh, niya pag... wala, kadagtambal, magdaharap na siya pirmiktual niya. O sa'y panganan ng vlogger bitaw katro pag rap-rap nga. Kanang mahuyang ba nga, kanang magdadaas ito aliyah pirmi.
0: Oh, yeah, si single.
1: Parang maestro man na, basta kung saan lang.
0: Ano ya?
1: Siya nga, oy, last na giniwala na gilahin mo, ano sa magpista. Na, dito ka tropa nga, Philip, unya pagpadong na mong uli, nagkasabay po ming Father Darwin. Darwin, git gano ba? Kasi, tubangan sa mong gilingkuran. Kaya,
0: oh, pato, at least duldulos langit.
1: Oh. Niya, nasa akong loyosan, na ako yung mga barkada, di, sige kong layo siya, wa. Ma'am, hindi lang, kumidjara niya, pero mo, na-istorya, we. Ano ba? Aba, nakahinga ba?
0: Hindi lang, basta mo lang.
1: Kuhan na ito, si Scarf, mo ba, Scarf Venger, nalimot.
0: Ah, ang blogger.
1: Hindi limor mag, basta magdadatog tuwalya.
0: Ah, kuan to? Tuwalya karaoke.
1: Dito hapon, naghana laging nagpa-picture niya lagi. Oh, nagpunyog siya at yung amigasan nga maisag na hong.
0: Maisag na hong. Ikakasan, ikasuray kulun.
1: Pwede, masuray kulun. Carbon, hindi na pia. Ngayon si Ate Giselle, si Scarf Vent, Scarf Ranger. Ah, mo rito.
0: Scarf.
1: Kanamoywa, nagyong mong kasito.
0: Scarf
1: basta ako may bano, oy, last tag yun eh, magdrama tong speaker.
0: Pero, ano ba, dito oh. Magkaghagna?
1: Dito.
0: Ano niya, niuli lang ka din rin, ha, kanang...
1: Magda.
0: Wahing bit-bit.
1: Anong magda? Dalaan man tikang kalamay.
0: Ay, naku.
1: Nitagam na ko, ninyong tanan, kamo nitagam na ko. Dalaan mo, magsigi pa mo panaway.
0: Kani kalamay na, lato kayo, ano?
1: Huwag ko din palit yung kalamay. Gitaong gidalaan ko bintas, huwag magay makaon ang kalamay sa amoy. Nakalata lang.
0: Ato ganit buhol. Sala, gina, basta ikbalik kong sibunin mo ng kalamay.
1: Wala, saan na ganit pero unon? Ito, rumnagi ka.
0: Ang hagna, katropang Janli, mao na yung usas mga factory diha sa kalamay.
1: Naka,
0: nagsugod.
1: Kana mo hindi ko sweet to sa mga history, pero palit may gapon, dili kalamay.
0: Ano saman?
1: Kay di man aga daghan lagi kami kalamay sa balay katong last time ni Antos katropa bekal.
0: Ano kay naman nato?
1: Hola boy, last week. Last week dito sa bintas.
0: Unya wala lagi nagdaan diri sa station.
1: Asa gada man god. Wa man kani padasa sa kwarta.
0: Ugay na toy.
1: Dara kay gipadaan ni kwarta.
0: Ningil, ningil pa pa kung time stamp.
1: Wala na da ginuta kalamay. Palitan ta peanut butter karon mo programa. Agipalit na ko katorong kuhan ka ng hapit pamigapon. Peanut kisses. Nagpalit yun ako peanut kisses. Ibang ko no.
0: Inagahan mo ka na diya. Sa yun, mauna yung buhol.
1: Peanut kisses. O katong itong... Giinit ba nga? Murag plato-plato sa itawag ito. Ibutang nga chocolate ang babaw.
0: Makulan niya po na.
1: Murag siya. Paan nga nipis kayo ba? Nga giinit lang.
0: Kaya kayo kagdang kalamay.
1: Hilig di kag kalamay?
0: Di na. Sa dili. Tawag hilig. Huwag nalay mo atong buhol.
1: Okay.
0: Sunod po. Ilista na ha.
1: Ikaw mati Giselle. Bumalik na yung sunod tuig.
0: Kabagaya, mapas mo ba sa tala?
1: Manatang Brad Vincent na kung siya maghanap pa mas Brad Vincent ka daw. Ano pa nga to?
0: Ayaw lang, ayaw lang inas Brad Vincent. Kabaw na siya, ay lang ina.
1: Pero, eh, chikas lang. Ato yung klaro, ka libre. Dili na libre. Noong sabi na akong
0: kakak. Wala libre ron.
1: Wala libre ron.
0: Pero may ikog siya nga.
1: Ay, may ikog. Ay, kay ikog. Ay, padahan ni Red. Ikog ang taon. Wala rin, wala rin mo sa'yo. Kato magdada o scarf o speaker. Maulig ito. Ingon si Toshiro Watanabe. Dito kisya gapon. Buwa mo sa maligo.
0: Lako sa naman.
1: Kasi gigadua-dua mo sila dito. Kaya naman sila buwa na may mikabot o cottage. Pero kada.
0: Puno?
1: 14 puno. Aoy. Pero blandong magay katropang Philip. Dito sila sa luyugin na mo. Luyugin na mo. Dito, wa man sa kadada na arbay gadag speaker ni kanta og yo.
0: Okay.
1: Ra you give
0: give me hope.
1: Babae niya da lucky kay tingo.
0: Mas sa opposite sa lucky nga babae sa tingo.
1: Pero dito maglangay mga katropa ari ta sa tuwa ka paghiskutanan. Dako na karon sa tuwa ka paghiskutanan na dinhi sa ato. May katap sa social media aga video mga katropa nga matod pa di ako no'y kidnapping din si Musite. Aliyo kung pakita in yung video katropa rap-rap gumikan kay nangayo tag-update in PNP si Pastilang Kuyawan na bago di ayos panahon. Grabe na bago panahon. Kita naawan yung video katropa ka Philip nga may katap karo social media. Although subject for verification ba? Ato na ng Cyrus Kapulisan o the blatter ba ni dito? O kinsa maning gi-pick up. Kay daghan kayong nag-post, kaning netizen nga si Cyrene J. Samya, muhatag kuno siya katropa ka Philip. Ha? Og
0: reward?
1: Reward. Ngadto sa makahatag og impormasyon o kasayuran kay ang iyang bana gi-kidnap ni adtong May 11, diha sa may Miranza Center, Manila, Cebu City. Nakuha niya ang CCTV footage. Paliog kong pakita, katropang rap-rap kesos, grabe na gano'n. Og maunay mahitabo, di na kumugawas, tingali, oy. Kay, ako nakablakan ni katropang Philip, og kinapunta, wala ba kita'y kahatag?
0: Ako, di kong gano'n. No.
1: Pero may itong ipaagis katawa, pero tanawan ng hitabo, tanawa.
0: Lagi, paita eh.
1: Makita ninyo karon sa video sa mga kanalang nasa kuno Mino Las Radio og nagtan-aw mo sa Facebook tan-awan na lang sa din lang sa go sige yo. Pero makita sa video kining lalaki katropang Philip nga nagtawag-tawag sa cellphone. Ni dai usa baga katropa nga nagtext-text sab kilid sa sakyanan nga kuno man kadang SUV katropang Philip. Usa man nga sakyanan ikaw may suyo di ba ni Fortuner? Pero di ba? Kay bro murag gili man eh. Nabay audio na rap. Paliag ko pakita ka trobang rap rap.
0: Isuso ni isuso.
1: Oh.
0: Isa ka rin puti mga.
1: Oh. Tanawa ninyong CCTV o oh. Tanawa.
0: Ano? Dili eh. Land Cruiser ni.
1: Murag Land Cruiser no?
0: Land Cruiser ni. Dili ni ang latest. Land Cruiser ni. Land Cruiser.
1: Diha nindapita baga katropas may parkinganan. Ah, diha gods may Miranza Center des Manila. Tanawa ano ha? Nay daga, tara, duha ka sakyanan mi abot. Pag abot sa duha ka sakyanan, oh? Ang usa ka lalaki ka drop, tara. Sila duha gikarga. Ang usa lololo, tanawa.
2: tierra ni katropang dyan lang. Tierra. Kaning kon, kaning di adapit sa tuo.
1: Pero gitabangan nila katropang Philip o karga kining lalaki. Gimakmak, tanawa, gimakmak o. Gikulata, gimakmak, gikarga, gisod. Dua kasakyanan. Nag-vios baga katropa o ni ang usa, van. Pinin puti nga van nga pirmi ma-viral nga mag-idnap ba. Kaya di mga bata ha. Dua ka lalaki di ini ang kon. Or, o gidapag yung apil ang ilang sakyanan. Kay wa pa lang to makuha ang detalye. Standby karon taon taon. Gumikan kay gi-check man ang katropang Eric Amaro. Balik ko drop. Posible nga kaning mo sa lookout kay matod pa sa base sa post nining asawa baga katropang ang iyang bana raman mo ina missing. So posible di ni kuyog siyang bana kaning lalaki din usa marang namay nangutana o diba? So, mura wag na kay istorya. Duha man sila katropang Philip. Ha? Grabe ka. Sus.
2: Grabe, no?
1: Grabe ka kuyo ning itabuwa. Ha? Murga uso na sa tingalinig balik ron ka tropang Philip. Nga ano maintaon niyo eh?
2: At awag mo yung kidnapping kay first full man ang paagi mga katropas pagpasakay. Onya, with force, onya, kuan pa? With coercion.
1: Nawa, katropang Philip, May 11, 2026, alas 2 kunos kadlaon. Diyas may Miranda's, Miranza Center, Manila, Cebu City. Ah, pipila. Kuan ko no, hangtod ko no karon. Katropaga Philip, ila paning gisubay kung si kinsa ning mga responsable.
2: Ah, kanay, posible, mauning gitawagan, no? Abantay ka, nanawag ni lalaki.
1: Pero murag nakuha naman ko no, murag ang bana, katropaga Philip, ay base sa post draw, last May 11, 2026, early dawn of Miranza Center, my husband was forcefully abducted.
2: So duha na yung ipasakay?
1: Duha, ambot lang kahaog, di ba ni kauban? Aning nangidnap katropaga Philip? Although, kaning iyang bana nga si Glenn Konomoy Pangan katropaga Philip, kauli na ni siya. Pero nakinahanglan ko no sila og tabang arlang sa pag-identify ni ining mga responsable. Simple raman eh. May CCTV na di sa tubangan.
2: Nga makuha
1: na to ang plate number sa sakyanan. Duha ka na Vios. Di apagyoy, kuhan ka tropa ka Philip. Di apagyoy van. So sabi na pag salida lang. Diara, ang plate number sa Toyota Vios. Sige, kita mo nung pa-identify.
2: Sige.
1: Plate number GAQ8686. Vios, baga katropa.
2: Sedan.
1: Toyota Vios. Na ang color, may pagka-green man ni katropa Philip. Kuhan ka nang sabi nga, Alumina Jade. Alumina jade green, tanawa. Ibalik ko daga video katro pa karap-rap katong inigsood sa Vios. Ha? Dalawa ko na pala yung rap. Di nag-park daan ng Vios. Di nag-park
2: Di ba kaning ingon sandwich nila daan, ah? Duha.
1: Tanawa, kaning laki nga ga.
2: Tanawa sila, ha? Gitudlo. Ang kanuda ko ni Katropang Janley, kaning gakalo, mao ni...
1: Kaning gakalo? Adileg, karga mo sa do?
2: Diloy, kani ba? Kaning kwan ba? Kaning dili siya spatter? Kani mo yung nag-ilagid ba? Ang kanini abitaw nagkaw, kaning nagkaw ka, usama ni pink ba ni o red ng iyang kwan? Iyang gisulog.
1: Sos pastilo.
2: Kananumbag. Kananumbag.
1: Gisumbag pa kayo.
2: Kaya ko yung itudlo. Kato.
1: May standby ron Todd. Atong siren, ang dugang update ni mga katropa. Bullseye. Kaya naunsa na may tao ni Drisugbo eh. Ah, grabe naman yung panghitabo, ah. Samtang sa Pikas Gabahin. Sa Pikas Bahin, katropang Janli. Ah, grabe. 20 kakilos nga shabu. Ang nasakmit sa tuang kapulisan, mga katropa. Dinhini sa probinsya sa Sugbo.
2: Dila na to, hinganlan. Nga tuwa dito, dapit sa inyuha.
1: Unahan ni Baudiri, dili ni sa amo ha.
2: Although, diba, inyuhang lungsod, sedad.
1: ni adtong nakalabay ang adlaw katropang Philip, garade po nga to sa amo. Sa among barangay gid mismo. Pero ang nakuha to,
0: ginagmay ra.
1: Ginagmay. Pero ngilad ya po, kay kaniad to na deklarar may mig drug free.
0: Ah. Ah?
1: Pero karon lagi katropa ka Philip, mura mag, nis, balik na tas, rimdom ka atong panahon kaniad tong kanhi Presidente Noynoy, di ingos pagunsa, no? Dagan ng mga soko, pero mo ni realidad. Mabito, may daog na stigong kay panahong Noynoy, ang sabog isda, marag mamao na lang.
0: Okay, siguro ang isda na pa'y palaman.
1: Ipanghiklin lasdan, katropa ka Philip. Ang mga adik-adik, ang mga salbahis, matay. Maldito pa, mas makadlukan pa'y kumpara sa mga tanod.
0: Ang mga tanod, mahadlok.
1: Hadlok ka, di ka
0: mahadlok. And even some of the policemen, mga katropa.
1: Now, karon, tanawa ni...
0: 20 kilos katropang dyan. Liusan naman ni, ay.
1: Grabe, ano?
0: Ha? Nga nung nakalusot man yung mga katropa, diin man yung Yagi.
1: Ang kostom, wata ka bantay, ane?
0: BOC! Kung sa man, eh, ibangka na, jikan... Ang report na ba katropang dyan, jikan is kauluhan.
1: Di man kumutuo katropang Philip ng aeroplano, ne?
0: Adili ni aeroplano.
1: Porto yung restriktuhan
0: na ako, di kumutuo.
1: Oh.
0: Naaginis dagat.
1: Dagat yun yung gagay. Either ga pambot or ga bangka.
0: Pero, mahimo din ako sa manaang. Mulangoy ang magdagi kas barko.
1: Naaginis sa custom. Naaginis hinanggaw din na pita. Kaya naglibog ta, purtimang, unlimited man ang supply sa shabu. Unya kining shabu, katropang Philip, di man rin na to matanom, dress kilit-kilit.
0: Hindi na pares-pariwan na matubo lang yung kakasa.
1: Hinanglan man yung himoon. Ibutang lang na to, nabay shabu lab, dress ato sugbo. Ikaduha,
0: so far, negative.
1: Ang raw materials, asa manigikan? Og natay sa bulab, ang raw materials, asa man? Katropa ka Philip. Og wasan tay sa bulab, giyon sa pag-abot sa Cebu at Recibo.
0: Bullseye! Ay, naku, 20 kilos katropa. Di man, ikatropa dyan, og wa ni ma-intercept sa toang kapulisan? Uy, pasalamat dito sa Philippine, ano, sa Police Drug Enforcement unit katropang Janli. Kay Pidig man eh.
1: Pidig.
0: Og sa Naga City Police Office.
1: Yes. Ana atong kuya nga to. Kuya Dexter Calacar.
0: Ingiga. Dako na yung accomplishment ha. Dako
1: ay, nako.
0: Congratulations kito sa tuang kapulisan. Onya, nga dos mga ahinsas gobyerno nga mo'y nalutsan. Tot lang ninyo.
1: Ay, samtang sa pikas nga bahin. Karong adlaw katropang Philip, mupagawas na sa ilang desisyon. Ang Korte Suprema, daghan man kayong ga-hype, ano eh, don't tinuod ba ni? Pero daghan kayong nanggawas kapag taho nga matod pa, expected. Karong adlaw Lunes, mudesider ang Korte Suprema, may labot sa hangyo ni Senator Bato. Kasi man eh, ang katong last time nga wala nila gi-grant is ang TRO lang to.
0: TRO lang to.
1: Katong temporary relief. So karon kuno, katropa ka Philip, mo desisyon mga katropa kun palido ba ang warrant sa ICC diris Pilipinas. Nanala ta ipadungog gamay, part ni siya sa kanang deliberation.
0: Aka na.
1: Ha? Pagpadepensa sa campus gobyerno.
0: Hmm?
1: Ingon man, pagtubag po sa mga papilis, gagi file sa kampong Senator Bato. Now, katropang Philip, kaning mga deliver on, kaning pag-tuki sa mga issues katropang Philip, kuhaan man eh, ingon tampong mga katropa, i-livestream man nila, although dili pareha sa Senado nga dunay videos. Kini katropang Philip, madungog na to ang audio recording. During oral arguments baga katropa sa Supreme Court in relation sa pagdakop or giplanong pagdakop ngadto kang Senador Bato, maapil po din kandigo.
0: Ilaha man yung duwa. So, karon katropang Janli, ang ato araw mga otoridad ba? Kay si Senador Bato, sukad atong miyagi si Mana, wa naman makita.
1: Wa na.
0: So, ang atong kapulisan, NBI, police, and other law enforcement agency, nanawagan nga ito sa publiko nga mo cooperate. O niya, ilang gibutya katropang Janli, si Bisan Kinsa, nga musuway o tipig tago dipinsa ni Senator Bato de la Rosa, ilang kasuhan. Okay. Apangutana. inside. Katropang dyan, Le. Ang Pilipinas dili na sakop sa ICC.
2: Wala pa man ta na re-enlist.
1: Wala.
0: Si Senator Bato tuwa dito ang iyang kaso sa ICC. Now, mamahimo ba? Pangutanan eh, ha? Ikaw na amang kay background, nag-studio manggag balaod. Ma-apply ba ang balaod sa Pilipinas sa kaso nga tuas gawas nasod? Nga dili partner, dili sakop ang atuang nasod.
1: Katropang Philip, di na lang tamag, di na lang ko natubagon kay magka-create ng lalish.
0: For the sake of discussion now, lang ni.
1: Katropang Philip, ano lang na rediscuss?
0: Maato pa ko tanong lang ato ang mga katropa. Di. Katong mga...
1: atong ipatubag sa Supreme Court. Pwede. Di, paminawa sa kadiyot ang oral arguments. Mm. Paminawon sa nato. Kay i-cross-examine, maning ato ang mga abogados gobyerno. Paminawa, tinubagay ni Attorney Ray Paulo Santiago.
0: Igun sa manan ni Kuan. Santiago man dito.
1: Isa man.
0: Ato amigo diri sa Kuan, si LTO.
1: Kana, maiwa ko kay Bao, katropa kay Philip. Si Attorney Ray Santiago, katropa panggiitan siya ng abogado. Katropa kay Philip. Executive Director sa Ateneo Human Rights Center. Mauni ang abogado sa petitioner. Muna, ang nangutana niya si Justice Mario Victor Marvic Leonen. Paliog kong pakita katropang rap-rap. Kay nangutana niya ang Supreme Court nga, Tornay, mas mosalig ka sa mga fariner when it comes to krimen kaysa atong sa atong Supreme Court. Para may pangutana ini katropa ko Philip. Kay
0: og matubag siya nga, salig ko justice.
1: Ang tinamban nga istorya katropa ko Philip. Tinambanon lang tani kay dili tani hi ato gyud ang legal gyud pagayo pag discuss. Dili lang kan mang di maka-relate. Kay daghang mga pulong nga mag-iyong kani nga word mo gi meaning ani. Pero lahi mas balaod.
0: Lahi ang legal term, lahi ang layman's term.
1: Yes. So dili ni madag chat GPT, dili madag Google. Sa tinagaw pa ni madag Google. So maminaw na lang ta sa mga justice sa Supreme Court. Paliog ko katropang rap-rap. Kay teaser man eh. Karong adlaw wa pa man ta kibaw ko sa desisyon.
0: Whether pero kini would be granted or not.
1: Ha? Pero kini katropa ka Philip, ingon tampuga baga katropa, posible ning usas mga hinungdan kung nga nung makakabot sila ni ining desisyon nga ipagawas karong adlaw. Paliog ko katropa ka rap-rap. Paliog rap.
3: The withdrawal from the Rome Statute on the ICC, Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further foreigners to rule on crimes more than this Supreme Court and our lower courts? Your Honor, if there is an inability to bring cases before the courts, Your Honor.
4: Yes, is there an inability? We go around in circles. What is the situation now? Is there an inability of our trial courts? You tell us, because we are here in the Supreme Court. The courts are open. Is there inability of our trial courts to attend to human rights cases?
3: There is no inability.
4: No inability. Is there an unwillingness of our courts to attend to human rights cases?
3: Not with the courts, Your Honor.
4: Not with the courts.
3: The withdrawal from the Rome
1: Statute.
0: Wala. Siya may kesa to si Attorney Paulo Santiago.
1: Ano pa ni pangano?
0: Pag-ingon nga, is there an inability in our lower courts or in our trial courts? Sabi niya? No.
1: May ilahan ni Karong Adlawa. Muna gingon, katropang Philip, nga abangan na lang.
0: Siya may nag-opening. Siya pag-ipangutana, kanya ang yan to bag on the opposite side. He was not able to defend his first statement.
1: At alaw na to, ugunsa panlantaw sa atong mga Supreme Court justices. May butuhan man sa di raman sa si Justice Leonen rang usa ang mulisider. Butuhan pa man ni katropa ka Philip. Kaya kinundog ka sa TRO na Senator Bato, ang votasyon, 951.
0: Wapan na ni Gawas.
1: Siya mang wala mo grant, lima ang ni grant, usa ni abstain.
0: Di ba, wapan na ni Gawas.
1: sa suertres.
2: Di mo kung pusta na.
1: Di mo kumamasin sa anas mga ingon na katropa ka Philip. So wa patakay ba ang ubang pangutana sa mga huwes? Kay mo bitaw ni nga katropa ka Philip. Daghan ang mga huwes. Kay lay-lay mantagunahuna. Ang mas daghan, mautoy mo prevail.
2: Majority win.
1: Be standby karon dot. Hatagan ta lagi kung pagtagan. Samtang sa pikas bahin, Senador Alan Peter Cayetano.
5: Hoy!
1: Gihapong adlaw. Gibastasad kay nagdamag Pokemon.
2: Pokemon.
1: Okay. Doon na siya ay kuan ba analogy ka tropa ka Philip. Nga atong i-play humans commercial. Kanas-taas man eh. At least di ta maputol ba. Kay karon lagi baga ka tropa daghan ang panawagan. Unang panawagan about impeachment. Ikaduhang panawagan, hala resume na ta ining hearings flood control project.
2: Ay,
1: exciting na mo. Ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay mas klaro ni nga dako kayong salaot. Kay dili naman nila lisonon og may nakawat ba na amang gyud.
2: Ay,
1: di naman nila lisonon og duna bay nangawat.
2: Ang lalisonon og tagpila ang ilang bahin.
1: Mas daghan mang excited ini gyud ka tropa Philip.
2: Of course.
1: Now mao kuno ni rason kon nganong sige gunig pamugos. Karon ang Senate minority, karon na bag-o lang ka tropa Philip nag-ilis ta diha og liderato de senado. Wagin mo congratulate si Tito Soto.
2: Ala na ra sila nga
1: ang unahuna nila ron ba naglibog sa ko ining minority o sa man di ay naagudes majority.
2: Nganong imon ana man mo kaatat Tito Sen.
1: Man kaatat.
2: Sir Wayne Gatsaliano, araw ba ninahin mo ng tawanan, mag-Senate President na po?
1: Nah.
2: Aita.
1: Unya, Wayne Gatsaliano atong Senate President, huwag ni kasuhay po, bro.
2: Anak na ni Gato.
5: No.
2: Anak na ni o King Plastic of the Philippines. Unya, mauna sa'y gilaog dito sa minority, nga mahoy mo himong Senate President. Masa may ipakita ang labog aning heroin in town din, hoy? Nga, uyab-uyab, Romani, huwag ka itong isa ito, yung uyab. Nang uyab niya ba? Bianca. Bianca Manalo, bata Bianca Manalo.
1: Ah, sa iron tanaron tatat, kumira sa lo natin katropang Philip, ikaw basta pang uyab-uyab.
2: Oral sa XFM Cebu, Philippines another time, alas 8:58.
6: Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye. This Star Check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
7: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraning Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
8: Ang konti dyan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom ang Sundown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
6: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: O si Juna,

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Ama, ama, tinungod ba naman nga ang first love never die?
2: Oh, tinungod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
3: Ayaw!

0: Gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, o sa karitayad ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 9:05 na mga katropa. Kining maong time check. Kitod gini ka nato sa Santhon Vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C pampalig-on sa atong immune system. Aron katropa ka Philip, gadi tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Sama sa ubo, sipon, hilan at uguban pa. Mag-Santhon Vitamin C na.
0: Bullseye.
2: Maliw ko katropang rap-rap kay si Senate President Alan Peter Cayetano. Ah, murag di ni katarog to katropang Philip kay unstable kayo. Ang atong liderato de Senado. Kay kaning 11 ga sigig pangisigig kuan ba ang imbis ang trabaho na to. Magiulsa ta para sa nasod.
3: Sige do sa 11.
2: Kay wa man wa man nagpasabot katropang Philip nga minority ka or majority kontra na gyud mo. Kalahay na mo role diha. Pero ang unse, gasigi marog post nga si Awin Gatchalian, ito na nang ipuli.
3: Suportan yun na lang mo.
2: Kaya itong panahon nga ni Puli, bitaw soto, wamang yung kakadungog sa minority, gasigi nga ugma, ilisan sa taraglayan.
3: Wala.
2: Wala kakadungog sa minority, katong minority pa silang Alan Peter, wag yung kakadungog ni Ingon nga. Tracy raman, kanang gamay ramamig di prinsya. Pero karon di yung mo makapadayon, di kapadayon ka tropang Philip. Kaya maha, feeling nako, doon na igikahadlokan kining 11 ka ba nga senador?
0: Bullseye!
2: Doon na igikahadlokan? Palihog ko na kong play katropang rap-rap. Katongkang Senador Alan Peter Cayetano. Palihog ko rap.
4: For the opportunity to speak to you directly this afternoon, Saturday afternoon. Magandang hapon, happy weekend po sa lahat ng aking Facebook family. Sa atin po mga kababayan, hindi lang po dito sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kababayan sa buong mundo. Lalo po yung ating mga OFWs na medyo very much concerned sa nangyayari po sa Middle East at lalong-lalo po dun sa mga medyo may problema sa trabaho ngayon. Isang mainit na pagbati sa inyo. I thank God for technology because it's very hard to get to the truth. It's very difficult to communicate directly. But for those who are really interested in knowing what's on the mind of your leaders, dun sa mga taong dapat na nanilbihan sa inyo, through social media is one way na dumiretso sa inyo. So, ang biblical principle natin for today is, kung anong itatanim, yan ang ating aanihin. Anything you sow, you will reap. Bata pa lang tayo, tinuturo na talaga sa atin, di ba, na hindi ka pwedeng magtanim ng mangga tapos aanihin mo ay santol. So let's start with that. But allow me with to pose a provocative question, ha? Allow me lang, ha? Huwag muna kayong mag-react. Whose side is God on? Okay, ha? Tagalogin ko. Sa lahat ng mga pangyayari sa ating bansa, nasaan panig ang Panginoon? Okay, adjust nyo muna yan, ha? Okay. So, babati muna ulit ako. Magandang hapon po sa inyong lahat. Let's have a good discussion here today. I started with a biblical principle. Kung ano itatanim, yan ang ating aanihin. So, tanong po natin, whose side is God on? So, kung anong itatanim, yan ang ating aanihin. Kung mali yung tanong, mali yung sagot. Okay? A wrong question cannot come up with a right answer. We cannot come up with solutions if we think the problem is something else. Diba kaya nga po, halimbawa, addict. Let's say, addict sa alak, alcoholic. Hanggang aminin mo na may problema ka sa alak, hindi mo masosolve yung problema na yun, diba? So, I was much younger. We had a pastor. He was such a great counselor. Grabe yung kanyang wisdom. And like any other religious leader, syempre sinasabi niya, basahin yung Word of God. And I'll address myself to Christians, of course. Sabi, basahin mo yung Bible. Yan, syempre, pag binabasa mo yung Bible sa Old Testament, di ba? God is on our side, di ba? We are God's chosen people. we win the battle is if God is on our side. So naging likha sa atin na mag-pray at sabihin, Lord, please be at our side. Lord, whether it's a basketball game, a football game, a game of table tennis, whether it's a competition sa school, debate club, whether it's sa korte, parati natin pinag-pray na sana ang Panginoon nasa panig natin. Sabi sa akin po ni Pastor, Alan, baguhin mo yan. Dapat ang prayer, Lord, may I always be on your side. Okay, binaligtad ha? Tayo dapat ang nasa side ni Lord. Bakit po? Because it is possible you are on the wrong side. No one's perfect. So let's say if you're dealing with 10 issues now, 3 economic issues, 3 political issues, 2 social issues, whatever, no? Do you think you will be 100% on the right side? Only if you are on God's side are you sure you will be at the right side. That's why, as Christians, again, let me address myself to Christians. Of course, kung ano man religion nyo, welcome lahat sa discussion natin, sa mga kapatid natin Muslim, assalamu alaikum. Si Propeta Jeremiah, kinikilala ng Hudyo, ng Kristiyano at ng Muslim, sabi nga, di ba, na for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So ano sabi? Plans ni Lord, hindi plans natin. So kung plan ko sana maging doktor, researcher, at aking ambisyon eh ma-discover yung cure sa cancer, for example, dahil let's say may malapit sa akin na cancer ang naging dahilan kung ba't siya nakuha sa mundong ito. Pero kung ang plano ni Lord ay maging abogado ko, mas alam ni Lord yung plano.
2: Oh.
4: So kahit anong pray ko, Lord, I hope you're on my side.
2: Pa, nakapani sa part ka tropang Philip. Nga, kuhan ka ng iutang bunga. Introduction pa, o niya, kuhan ka ng nagwali pa siya about ni Lord.
1: Pastor.
2: Kana mo iwa sa kwediya. Kaya na yung mga pasabog rung taod-taod ka tropang Philip.
4: Because it's an example, but because there's two sides to the coin. For example, with the controversy sa Senate, may humirit na, bakit Senator Pia, kinamusta mo ba yung magulang ng biktima ng extrajudicial killing? And then may nagtatanong sa akin, how can I talk about the right to life in the United Nations when I was Secretary of Foreign Affairs? Because there are two views. One view is that drug addiction, ang pagkalat ng narcotics o bawal ng gamot, led to rape of 2, 3, 4 years old. Led to families having a crisis dahil sariling anak ninanakawan ang nanay o tatay. It led to murder, it led to massacres. I'm talking about shabu. May mga ibang drugs that less ang tama sa utak. At may mga drugs that does not lead to does not lead to violent tendencies, no? But I'm talking about shabu, no? So ang campaign against drugs is a human rights campaign, is a pro-life campaign dahil pumapatay ang drugs. At kung titingnan niyo yung statistics, grabe talaga, no? Hindi ordinaryong kabastusan, acts of lasciviousness, hindi ordinaryong suntukan or mga physical harm. We're talking about the worst kind of murder, the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. No? It really destroys families and communities. So for many of those who were on the side of declaring war on drugs, it was not about extrajudicial killing because we do not excuse that. Because ang sinasabi nga natin, you have to do it the right way. The other side of the coin naman is yung nagsasabing it was a front at maraming pinatay na inosente o kaya pag-addict, imbis na ipagamot or instead of dalhin sa rehab, pinapatay. On the side lang ha, kaya nga po trumiple yung dami na nasa jails kasi hindi po pinapatay, dinadala sa jail. Kaya nga po dumami ang ating mga rehab center at lumaki ang budget sa rehab, not only during Duterte's time, but also during Aquino's time, and Duterte and now Marcos, yung rehab, lumalaki yan. But yung paglogo sa jail,
2: yun ang example. Hindi ba sa niya? Katropang Philip?
4: So, pag sinabi mong right to life, everyone will claim that God is on their side. So, kung nandun ka sa drug war, sasabihin mo, God is on our side kasi ayaw ni Lord ng drugs. Kung nandun ka naman sa side na extrajudicial killing yan, of course, God will be for the right of life, di ba? Ngayon, ang question kasi, was it a policy na magkaroon ng extrajudicial killing or not? Di ba? So, I won't go into the merits or demerits of those arguments. I just want to point out to you how come napaka-emotional, napaka-importante yung debate when we talk about God, and then we say, is He on our side? So, let me just first establish, we have to be on His side. Secondly, why even involve or invoke a God's will, God's ways, God's thoughts, God's law? Well, because from the start of the world, there's a lying spirit. Yung po nagsabi kay Eve. Sabi po kay Eve, if you eat the forbidden fruit, you will become like God. So, they had perfection with their bodies, with creation, with Garden of Eden, everything. Pero, lied to. Mahulog. That's why nga fallen ang mankind, di ba? So, ang point ko po, if you take out God from the equation, from our society, from our schools, from our laws, from the Senate, from the House, from Malacanang, we will truly be lost. So, that does it sometimes cause offense if someone talks about the Bible, talks about the religion? Alam niyo po, in Taguig, laki po kasi ako sa different parts of Taguig. Meron nga kaming lugar doon, parang halos isang kalye lang na paikot ay halos lahat ng religion may simbahan. And then of course, the biggest Muslim population is in Taguig. It's in Maharlika Village. And since the 90s, pag nag-a-attend ako ng activity, may Quran reading before any activity. So, why is it offensive if the Quran is read or a pastoral letter is read or verses are read for as long as it is not used to say na ako tama, ikaw mali? Or for as long as hindi used for deceit? I agree with you, Bible scholars who will say, and tama po kayo, na even the devil can quote scripture. The devil knows that there is God. He's just rebelling against God. Diba? So, ang point ko po, there are guidelines on what we're supposed to do, but you cannot take God out of the equation because He is the creator. Siya may alam ng purpose. Hindi dapat i-abuse, pero mali din yung sabihin mong don't use. But siguro ang tamang use is tayo ang gamitin ni Lord, hindi tayo ang gumamit kay Lord. The example I used last week is that I really like the prayer of Senator Pangilinan and then Senator Soto, no, if I'm not mistaken. But both sides, listening to that prayer that was so pure, both sides believe na sila ang on the side of the truth. So, ano tama doon? Lord, kami ang isasabi ng totoo, doon ka sa side namin. Or tama yung Lord, sana nandun kami sa side mo. So guys, those are the two things I want to emphasize today. One, God has to be the center of everything. Siya ang lumikha sa atin, siya ang may purpose, siya may alam ng katotohanan, siya ang may tamang plano. Number two, us being on God's side, not God being on our side. Number three, communication, next generation. You know, God works in generations. So, katulad ng kahit sino na gusto...
2: Protest, taas pa ba ni Katropang Philip?
1: Discuss lang.
2: Na-discuss na niya Katropang Philip, gumikan kay... pagkawas siya bitaw sa... Murang kahuot tingali siya yung dughan. Kaya di makinihilig kung taglayop kinisalang
1: kita. Wala.
2: Pero gumikan kay gisigi siya dungga bros minority. Kaya di sila ka, ikaw ko no. Nga, ugma, magunahon na ka nga. Imbis magplano bitaw ka kay as Senate President, plano ka para sa nasod. Kaya maghimo o gumudihag mga balaod.
5: Of course, of course.
2: Katropang Philip, imbis magplano ka para sa nasod, kaya mong planohon na mahinoon nga. Usaon naman niya, usaon naman lang, kuhan, usaon magkakuli nga.
5: Sige na, matangtang. Sige na ang kag-contact si mong kaoban, oy. Sa mga
2: kanya. Sama, wapak ni Bale.
5: Ato, pa, wapak ni Bale. Kama.
2: Kabulian ng istinuhas gobyerno. Pagpandrabaho. Muna, kasi maamong anak.
5: Kita!
2: Kita
5: ang katawang Pilipino.
2: Kitang mga tao. Ha? Maoy, maalaot, katropa ka Philip. Mo'y nakadaglisod. Ha? Mo'y nakadaglisod.
5: Imbes magtutok ta unsaon pag recover ang bilyones pesos nga nawag tanggi ka sa tuang panudlanan.
2: Ah.
5: Karon ambot.
2: Karon ang unahon na ani nila. Ambot na kagalibog gikog. Usa may naa di ay ana di ay. Ha? Nganong magpinugsanay manggid mo diha? Ha? Ha? Sino ka kangila ad ini? Agigrespeto na lang unta ba? Sayad man tanga small margin gyud. Ang diferensya. Pero agigrespeto wa pa kay nakahunat. Wa pa kay nakapakita og taras ka tropa pag Philip. Wapa man mo kay bao kung sa siyang klase leader kay mo si mana pa ko ni.
5: Pero pag dyan,
2: normal na mag-ilis. Yes.
5: Nga mag-ilis. However,
2: pero magsige nila.
5: Magsige mag-ilis. 1, 2 weeks, 3 weeks mga katropa. That's not normal.
2: Huwag kita mahimo.
5: That's abnormal.
2: Huwag kita mahimo. Di magkapadayon ang nasod.
5: Be. Normal na mag-ilis ka every 6 months.
2: Morning, mag-dunda. Takay ka ni katropa pang Philip. Kining administrasyon kay Itano as Senate President is the only administration sa mayoriya nga dili sanction by the Malacañang. Correct. Kaya katong Chis Escudero, Malacañang man to.
5: Ulos Malacañang na.
2: Soto, Malacañang gihapon. Wa na mayunin sa Malacañang si Chis. Agilisang Soto.
5: Meg Zubiri, Malacañang.
2: Malacañang. Karon, kay Itano, wa man ni mahiusa sila sa Malacañang. Unya klaro magkayo nga. Ang naa sa Senate Majority, ginahinaya nilag piang, tanaw ko sa ilang gibuhat. The same day, gailis og mayoriya. Gawas ang kaso, o pagkaugma agad. Gawas ang kaso, gikas ombudsman, kisa may naya naas ombudsman. Rimulya,
5: Rimulya,
2: nga iro ni Marcos. Kasuhan din yun si Jinggoy.
5: Jinggoy.
2: Sunod, ang layo yung kastinood o nga makasuhan, si Barkulita.
5: Jose Caso, plunder o bribery. Ha? Because of campaign donation?
2: Oh.
5: Unya gihusay na sa komisyon ng election.
2: Oh, ningon ang kumilek nga to nga wala mahinanggaw. Nya karon ari na ombudsman kay imposible kuno kayo guway bugti. Mo pagay paglingkod anang Marcolita may bugti. Wa may katropang Philip. Wa may kanang kaso na to o wa may nagsilot sa balaod nga padung pagkamangawat.
5: Wala nagsilot.
2: Oh, wala pa. Na-arenay ko ni
5: Krimine. Na-arenay, attempted,
2: kana kung nangawat.
5: Nangawat
2: or
5: ka.
2: Or nagplanong mangawat. Kani, assumption raman niya. At baka sad on as Marcolita. Abi kay dunay daghang ni Dunay.
5: Katropang Janli, ani ba? Dinhi na nasubay. And now, ang di kayo gwapong Rimulya functions as expected. Unsa may expected niya katropang Janli? When he was still the DOJ secretary. Huy, okay mo lang idili man ingon pagpakagamay ni Rimulya because nani abilidad si Crispin. However, kinsa man tong mga inkwentro ni Crispin for that position katropang dyan.
2: Kato mo yung mga banggitan. Mga kali justices. Kasi Rimulya doon naman ipinding kaso. Diyas umusman.
5: Mga justices to. Ngilgig kay to. Ang ordinaryong abogado maoy na himong ombudsman. Naibaw man ta kung kinsay mo pili pagka-ombudsman, it's the president. But the president does not select the best option, mga katropa. Pero noong sa may nahimong Rimulya, be, pag-gukod ano yung mga katropa nga mga hiwi dias gobyerno. Naaba! Kung dili, mga katropa, ang pagpasakag kaso sa kontra sa administrasyon. Marcolita, agwi, katropang Janli. Ha? Imong pasagaag plunder? Kinsa man ang mag-donate ni Marcolita? Kwarta ba na sa gobyerno? Unay pangutana na. Ang katong nangawat ang kwarta sa gobyerno nga binilyon ka pesos. Honorable Ombudsman Crispin Rimulya, sir. O sa may mong gihimo? Ha? Sa igagaw sa presidente.
2: Wow, wala kita. What time mo, Dek? Agaw mas presidente na. Mostly, di ako pangutana nilang Ping Lacson, nila ni Senador Tito Soto, kay, kamo ba itagi pa dadi yan? Noon saan namang daga na to Senate Moribon Committee? Ang klaro nga kawat, ang klaro magkakatropa nga hinanggaw, tuas kawat nga, trilyon katropang Philip. Na unsa may gihimo ninyo, paas kayo mag-committee report, partial?
5: Wala, wala, gigulwin. Oh, after

0: mapalit. Pero karon nga tropang dyan, limurag nagdudan ako.
1: O goon sa itinood niya baruganan aning pinglakson.
0: Bulsa. Ah, kan siyang pagkagahe katropang dyan.
2: Di man, di sa takaingon, kay may isyo
0: mo na. Pamilang, sa mamali ako ang assumption.
2: O, kani ato?
0: Karon, ambot.
2: Pero Spring Lakson, ang isyo biya niya smuggling.
1: Ah.
0: Smuggling niya.
2: Ikanuha ka tong kuratong baliling.
0: Kuratong baliling.
1: Oh, that was before.
2: Oh.
0: Karon, anaman siya des gobyerno as a senator. O niya, kapila na ron yung termino.
2: Mm.
0: E murag high school pa ko. Pinglakso naman eh.
2: Ah.
0: Kanos amon ni siya na senator after sa iyang term, di ba? Mm. As police chief sa ato ang nasun.
2: Ah.
0: Chief PNP.
2: Mm.
0: Right after that, pag-election daog siya.
2: Ah.
0: Wala lang. Yan ngayon pa kayo nagbaruganan si Ping. Firm pa kayo ni.
2: Ah.
0: Pero karon, when it comes to corruption with this administration, ay, ando no. Ang Senate Blue Ribbon, wala magandang
2: ikutin. Una'y nakadaglisod, Katropag Philip. Ah. Suspaita yung taon eh. Be standby, karon tatad. Ito na yung tiwason, Katropang Philip. Pahinomdo muna ito, mga katropa.
1: Oras, Sa FM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:28.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: X FM.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumog, piling nasiyok. Nang buwa ko babumog, binom ako Santone Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niyagi, induha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
10: O nga, kinsa mang bayotan nga itong akusukin mo syagit.
9: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Aya!
11: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu sa Castle Sturka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka-efektibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Apply na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa

0: tinan sa mga katropa. Ilang pinagyod, o ikaw mo'y tao ba nga, all-in ba? O sa, kuhan pa, sakyan pa, all-in. Nakakatanan sakit, sa bitiso, na, sus.
1: High blood.
0: O, sus, naabiyak, ginana, katropang Philip.
1: O sa'yo, makapangutan na ta katropang dyan, le, ginoo nga nun.
0: Di, tungad ba, eh, pangutan na, ginoo po.
1: Ano na, ibang kagalingo? Sa'yo lang, sagbalik ka, kaya maumang ginay, masangpit sa tong uto. Di. Ano man ni Lord?
0: Ano man eh? Apong oingon sa Ginoo nga, unsa na imong gipangkaon? Tungod man sa tong pagkaon. Tungod sa tong lifestyle.
1: Mao ni wa masayris ka tawon. Oh, ang masayran ka tropang Janli, ang Ginoo ay pasulon.
0: Ande.
1: Ya kita nagbuhat sa.
0: Isa bay ga abuso ng inyong lawas ka moro man. Ingnog di pa imnon og sobtoy mo inom gyud.
1: Tagor ha ba ka botilya?
0: Ingnog di sige kaw karni mo kaon gyud. Ingnog pasingot.
1: Oh.
0: Matognos.
1: Ya ganahan nga. Mulagsik ang lawas.
0: Ang atong panglawas, gawas atong mga hereditary.
1: Kalangan.
0: But most of the time, ang sakit katropang Philip, ato ginang makuha sa ato yung lifestyle. Usahay, by choice man eh. Kay, inom ka, di mo inom sa dress mo, inom yun. Atambal ragus kay ibog. Pero kini, ang pagpaligon po sa atong lawas, by choice na
1: it's mga katropa.
0: Ang pag-exercise, by choice.
1: Of course.
0: Ang pagkaon o healthy nga pagkaon, by choice po na ang katropang
1: Philip. It's not a matter, right?
0: Yes. Morning, importante kayo ay. Mag-Santhome Plus Gold. Walang kakapsulas buntag. Dosa tutus gabi. 1 hour after meal. Siguradong mas muhimsog ang imong panglawas. Mag-Santhome Plus Gold. It supports your health. Bullseye. Sa diit matamo pa dayon sa ito kapag iskutanan kay Karong Adlawa. Posibleng laing kaguluyang Senado na po day. Labi nagmugawas rong desisyon. Unsa kay desisyon sa Korte Suprema. Katropa ka Philip. When it comes to jurisdiction, ingon man applicability sa ICC warrant res ato sa Pilipinas.
1: So din hinama to ba katropang dyan? Limaliyas, pangutan na sa Cuba.
0: Daghan na ba ako ga-expect ko ini katropang Philip nga daghang mo question. But Supreme Court mangunda.
1: Well, you cannot question
0: o, gato,
1: the
0: na lang.
1: Wisdom of our kanira ba silang, top interpreter of
0: kanira
1: the law.
0: Ba silang soto, hilig ga-question. Di na ba bugado?
1: Buang.
0: Kadawat ko amunta, tinuod ba kanin ang gawas? Huwag kanin mahumang high school.
1: Kamaulan ni mo in English. Kanitas ilaha. English man.
0: In English man. Adato man. Storya na sa daddy ko siguro. Pero pag-iskot ka o kanang abugasiya, wag yung background ni Soto. Wag yung background eh. Wag yung background ka tropa ka Philip. Lahi, mangyuneng imurang mabasahan o gimagyang iskulan. Of course, hosting. Pag-iitan eh. Layo raketa sa
1: ini. Wata, di tapo idea.
0: Layo, di masata niya. Gwapo bi ni Soto niya itong bata pa.
1: Oh, Soto
0: na. Oh, Soto bi na. Kanang mistiso bi na. Kita ni ka tropa ka Philip. Awana pure bisdak ng itagnaw, ilong
1: landaan. Available ang kuhan, educational attainment ni Senator Tito Soto sa Google?
0: Google?
1: Okay. O, wala na siya kita kuhan. Available na.
0: Ah, nakagraduate
1: na
0: eh.
1: Graduate siguro na.
0: Ah, ulit
1: na.
0: Kanawa? Ah, okay. Naasa niya eh. Kisir mas itong Harry Roque. Ah,
1: kinesis Harry Roque. Ano saman? Nasa may na niya?
0: Basta sa Wikipedia lang.
1: Ah. At least na
0: Arita sa...
1: What is written in Wikipedia, Katropang Janli, if not 100%, maybe 98%.
0: Pwede mo kundi may edit-edit, Chad?
1: Ano, may edit-edit na siya, pero at least naaman, daga na sa nung ni-refute niya.
0: Arita sa personal life,
1: personal education. Ano lang ba? Para makita ba?
0: What may
1: education? Give fair lang sa ni Senator...
0: Graduate sa high school. Ay, grabe sa ni Harry Roque. Laina sa da.
1: Ang college. Asa man?
0: Ay, pag-ana.
1: I'm sure, wala ni siya PhD. Wala ni siya doctorate.
0: Na
1: even master.
0: Na tingali kay. Okay.
1: Dili.
0: Basta.
1: Di ba?
0: Pamina ba?
1: Wala sa diha.
0: Katropang Philip, kanang mga doctorate, kanang mga graduate school ba?
1: Dili na kanang mga.
0: Usay, grant ra man ako.
1: Dili, ayaw na kanang doctor of humanities. Ayaw na, wala na.
0: Ay, na sa eskwelahan na.
1: Ay, sa mao ba? Na.
0: Minaw. Early life and education. Pwede ka graduate sa day college, oy.
1: Oh, asa man?
0: Awa man sa kiingon din nga nakagraduate yun. Pero may graduate o high school dito sa Intramuros. Litan, dato, Manisoto. Onya, nakakuha. Oh, nakagraduate, oy. Bachelor of Arts. Major in English.
1: Uy, mao din may siya in English.
0: Amaya ka ba? May in English.
1: May kanawa.
0: Wala na may lain.
1: Ha?
0: Wala na.
1: Mara, bachelor.
0: Wala naman. Dito sa eskwela sa Dek Harvard.
1: Harvard?
0: Pero, executive program. Adili, eskwela.
1: Wala, ay, ano na, pilaran na kasi mana.
0: Honorary man eh.
1: Ay, wala na. Dili ano na. dili na

0: baccalaureate or degree ang isilahan?
1: Wala man, wala, wala. Dire, tanaw na to ha.
0: Ara, maklaro gid ba?
1: Be, kanus am siya nag-graduate og college? Wala, di gin makita. O kanus ang nag-graduate og college?
0: Wasa, no naman tani.
1: Wala man, no? Soto graduated a Bachelor of Arts degree. Pero wala yung detalye. Wala gid, wala. Yes. Wala yung gibutan.
0: Bachelor.
1: Naa mag-ingon nga bachelor, pero why detalye? Pero sige na lang, nalasa na kwinta.
0: At least mga ma.
1: Pero when it comes to balaod, wag yung sag-iskulahan sa balaod. Wala, yun.
0: Niagi sa kanisig po sa 101.
1: Ah, wala na kayo. Major in English ka. Wag yung kanina na pita.
0: Hindi naman lang yung may minorsan. Ako yung lagwa ni Sud kayo nag-taping.
1: Kanya kasagalan na ba mga artista o mga eskwela mo? Pasar mo yun na. Igrita na nito. Pasar mo yun ka.
0: Pasar mo yun.
1: Mami, kami na maestra ako. Saro, di ka tiga-actress.
0: Grabe na, saro, di tiga-actress.
1: Grabe na, saro. Pero wala, dire ha. Pero nag-graduate, ang giklaro dire nga nakagraduate o high school.
0: Wag yung botang asa na siya nag-graduate.
1: Nasa kolehiyo di Letran. Pero karoon ako kabantay, way tuig.
0: Basig lalisuno na parehas kang BBM sad.
1: Ayaw! Wala. Wala man. Wala gud. Wala makita. Ambot lang ka.
0: Di, ang uban niya.
1: Why here?
0: Ane be.
1: Pero dito sa Harvard, executive program, seminar ba?
0: Wala man. Seminar naman na dito. Umayang kag 2000, ito ka sa Harvard, ang edad na niya na, nanas mga 45?
1: Na ano to be? When did Tito Soto... wala gud, no, wala.
0: Wala, no. Mao nang i-question ni Harry Roque.
1: Wala, bitaw, no?
0: Mao nang i-question niya.
1: Wala lagi, oh. Wala tuig. Ambot lang ang tinuod ba?
2: No.
1: Sa tanang senador mo rin, huwag ibutang ano sa ni-graduate. Giingon naman nga nakahuman ko, no? Pero wala ibutang kanus.
0: Ayun, rin nga nas kang Tomas. Ano ba? Tomas, niingon nga nag-graduate siya dito sa Xavier University, dito sa Cagayan. Pero wala siya klaro kung sa tuiga, wala siya diploma ang ipakita.
1: Si?
0: Mayor Tamis, may niya.
1: Okay, rato, kay Kuan na to. Executive, wala ko yung problema. Katropa,
0: kapilit. Asa, dili executive kang Tami.
1: Asa man?
0: Dili sa Xavier ba?
1: Kaya... Dila ako pasabot ba? Ang iyang gidamang gud, as mayor, executive, leadership man na.
0: Leadership
1: o, dili na kinahanglan yung background sa balaod. Lahi man ni Senado, gud.
0: Correct.
1: O, ako'y pabuton, o mag-usap mga konstitusyon, kaning requirement sa senador o congressman?
0: Lagi?
1: Kinahanglan, senador, senador or congressman, mudago kag minilyon nga pondo, if not billions, ipadaan lang ta ng mare pag-graduate high school. Ayaw, sad. Ato san tigaan og prestige ba? At least, aron makongresman ka, kinanglan basic, kinanglan lisensyadong abogado. Kana, gud. Di lang kaingon nga, og ako lang pabuton.
0: Ako alam sa sinong...
1: Ayaw! Abogado, gud! Abogado, gud! Kay kongresman, mga
0: god. Maginawatay po lang sa sila may laki sa
1: atin. Hala na lang!
0: At least, malutsan nila tanang balaon. Mas
1: may
0: wala nga ang uban ni abogado, kaya para mapasakaan kaso, gud?
1: Ayaw! Katropang Philip, naamay kuwa, checks and balances. Ang ato,
0: diba?
1: Ang ato naman lang ba, katropang Philip, nga, kamaukas imong trabaho? Imagine! Ang trabaho, engineering, pagtukod og taytayan. Oni ang atong gipatrabaho, maskom, ako, kita. Alamag na to na. Or tukod taytayan, oni atong gikuha rito, nurse. Mami na hitabo, Ronat, dres ato. Ang trabaho, paghimog, balaon. Okay, Soto, ang background English.
0: Ato na siya sa
1: right? Oh, wapay siyoro ni graduate. Okay lang nang lahi man gud ang leadership kana executive ikay mo duma kana diha dili gud necessary katropang Philip nga graduado ka o na specific nga kurso wa man nagakinlag specialization leadership man diha pero na akas paghimog balaod o saon nimo paghimog balaod og you don't know talo way presumption kay boss balaod bakit tanawa Soto di tanawa ro Irwin Tolfo graduado man na. Pero dili na abogado. Dinanggawas ni istorya nga Bendalo kay kanilaging balaod katropang Philip. Lahi mangut ang words katropang Philip nga gigamit sa balaod. Lahi po ni kaning liman. Morning, adi, pwede nga. Ang balaod, sabto ni mo, pinagis pa gugul-gugul. Diba pwede kay lahi man? Ah, ang Philip sa ato ah, og balaod bin ko tan like meaning ng Philip.
2: No.
1: Kinanglan gyud na nga imo nang masteron. Ah, imo nang masteron.
0: Bulsa. Eh, kita pang dali ani ba? Og na kadi ipukbutang nimo nga background sa imong educational attainment. Naa nay lugar og naay pizza kanus ah.
1: Wa lagi kan suto. Wa bitaton ingo sari Rocky nga. Wa patay sure sa mate tinuod jud kang Rocky.
0: Ani ba, ani ba? Parang lita na niyo kang Lorraine Ligarda kung gibasa.
1: Na good.
0: Ana siya dire. Lorraine Ligarda, she graduated cum laude from the University of the Philippines Diliman in 1981 with a bachelor's degree in broadcast communications and was president of the UP Broadcast Association. She pursued postgraduate courses and special studies towards professional designation in journalism from the University of California, Los Angeles.
1: Ano ba? Naagi mga pizza na eh.
0: Mukuhang sa suto, no?
1: Wa, lagi wa, wa, ambot lang kaha, no? May masak mo, sa saro ni suto.
0: Gay-refute man gunin ko, ha? Ni Harry Roque.
1: Harry Roque, siya ka. Pwede ay, graduate ko taon, kanon sa amin ng eskwela. Wa, bagay, wa, may kanusa.
0: Wa, lagi.
1: Kay Pilar, may pag-ingon-ingon ako. Pwede na kumingon nga.
0: Ako kay pwede kumingon. Uy, tiniyo ko eh. Graduate ba eh?
1: Oo.
0: Oo, tiniyo ko.
1: Oo.
0: Ay, ay. Uy, niagi ba ako pagka-seminaryan?
1: Pero, kano sa...
0: Niagi ko seminaryo.
1: Ako, niagi kay ko seminaryo at itong Wimpis. Kaya dito mo ko blenders. Bro, ako ni Squila.
0: Wala,
1: sige. Ako na eh. Niagi kay ko Harvard. Niagi rasag ko.
0: Dito.
1: Niagi sa kog Oxford.
0: Oxford.
1: Niagi rasat.
0: Gine, balita na tayo. Balita na
1: katropang Benji Talisik. Latest update ni mga katropang. Grabe naman eh. Ang kidnapping harap-harapan naman. Mura na matag na asalida. Eh, nga itag update katropang harap-harap. Live reply. Katropang Benji, o saan na ba yung latest update ini? Naputol, matay pasinsya kayo ha. Sa kami mo isipi at anirap. Dugay ka na mong standby. Saka, balik ilang. Pasinsya kayo katropang Bentals ha. Eh, kanin mo ko si Philip Serrano.
0: Adawad mo ko na yung suto.
1: Porte mo sa nimo patabihan na.
0: Atong i-refute. Atong, you know, i-refute ni Harry Roque. Atong tagaan ng Fair Avenue. Si Sirap ang suto.
1: May ato i-check. Katropag Benji.
0: Baker, Baker.
3: Okay. So, salamat katropag Jelik. Baker.
0: Okay. Tinaway. Tinaway kayo katropag Bentals.
3: Yeah, salamat katropag Jelik. Katropag Philip. Panay pagkaroon ang gihimbo ng kanyang investigasyon sa atong kapulisan. Sa Mabolo PNP, kalabot na kanilang maong kengong doon ay pagpangitap o papandagit sa Iambana. Dito na hitabo sa Osaka, kanilang establishmento sa may Barangay Banilad. Ning atog dagbayan sa Sumbo, Katropag, Jerry Katropag Philip. Subay na kanilang post sa mga babae nga kanilang nagpost na naman Jerry na itong kwan. Agagabi na sige post niya. Matupang na itong Pizza 11, Nimbuana, alas 2, agatag na sa kanilang katlaon dito sa may Miranza Center. Di Barangay Manila din matupang Osaka kaning illegal nga pamugus no kaning abuksalon nga pagdagis simpana sa kaisa white van labong sakinan ang convoy sa mumpaan o niya ang gingo matupang kaning gi presyo sa waigo hinon na kito pag dyan o niya sa kasamtangan atong gi aray ko ng Mabolo PNP si Police Major Eric Hinguyon ang hepe karon sa Mabolo PNP karoban dyan nag-meeting pa oba sa investigador o ga ingon man kini ni anga ay ang PCR o ga kini operatiba nanot na kini mo kita incident kada banjeli kay sa ngit nga May 11 hindi mo kada banjeli sa mas gipost ni mo nga ang sa asawa ang pagpagita sa bana kagabi pa kay ang tumus ang asawa kada banjeli sa tulog ko ang kasiyuran gani ato ngit gichata lang sa asawa pumumutubag pero matupang pa nga kumbaga nga isa ganang tabang publiko kay gusto rin nga mahibuan kung kinsa kini mga laki o mga pangan sa posibleng agaling nagdagis
1: sa... Wadi ay ni mag... Katropang Philip, katropang Benji, na-blatter ni.
3: Katropang Benji, mura sa swapar, ay di Philip, mura karoon pa ni na-blatter, katropang Benji, considering nga...
1: Di ba? Grabe, sad karoon pa na-blatter ako, magduda na ko ni Madugayan, mura manig salida kung tanahon.
3: No, katropang Benji, ato pag-ibinapay ha, kay for the meantime, nag-meeting pa sila polis.
1: Nag-meeting pa sila. Kay kani maka-alarma kay ni Katropang Benji. Maka-create ng panic ng ito sa mga tao niya, maka doon, o guwa ma-blatter na itong pizza 11, ano man? Kaya kaning pag-trace, aning sak, kanin sakyanan nga Vios, na alam ang plate number di ay, bisag karon dayon, pwede ito nang ipatrace. Karong alas 6, na anak ko'y pangan sa restaurant eh. Dali naman ka na i-trace. Nga no, pisa 5 na ko doon. Magduda ta inig. Wa na gipablater. Nga nung wa man gipablater. Unang pangutan na. O tinood mag ikaw gipablater.
3: Gato ba siya, Lid? Diya po tababasi ka sa kaning kwa, kaning asawa. O iya ba rin nagpablater, considering nga matapas ni alegasyon.
1: Nga nauli naman ko nung iyang bana.
3: Kamagan?
1: Nauli naman ko no, base sa post.
3: Ya, malagi ka naman dyan ay kung ingon nga yung bani na uli na tapos iyang ipos na gabi pagka naman dyan mo na gumaga
1: magduda tayo, niya muhatag ko ng 5,000
0: no.
1: Klaro sa nini, basig content lang yung tao ni dia social media salida yeah, baka ni
3: mo na ka naman dyan
1: kay, og tinood ka katropang Philip kay, mato, ba, sa post ko no, pagkaugma, nakauli ra ha katropang Philip. Makaduda ka, o nga nung gapon pa manigipos, pila naman nakadlaw, si mana nakapin. Ha? Ikaduha, o nablatter man kayo ni, kadugay ko doon na nakita ng plate number, kadali raman na naitrace, di mo nakabta ko sa kadlaw.
3: Yes, of course, karaman dyan, Limone. Mone, atong gusto may buwang karoon kang police major Eric Hingon, kung sa'yo maglintungan ay, nga hitabo, kahit kung considering nga kagabi pag-ipos niya, nahita po may 11. Nga nung wapang nga yung gibabagam sa asawa, kung considering nga doon naging pagpangidap o kanyang nahita po karaman dyan eh. Ano naman ang sa kasamtangan na pamimili, hindi pa na magka...
1: Kayo na blatter pa ni ato na yung higayuna katropang bensin. Anong wapang mo gawas? Balita. Nga na man ay centralized man ilihang tanang blatter.
3: Ang nahita po karaman dyan mga good guy, ang pag-post na kagabi pa lang, so away nagkahibaw karaman dyan eh. Considering ang ganing hingtundan, wapo dahil mo paabot sa... kining nagkahibaw na punta tungo sa social media, tungo sa post na maungkuan sa kini maong asawa o napailang asawa katapang dyan katapang ka Philip nga kuan kini a certain
1: posible sa din noon nga basig na hadlock na hadlock ba maong wagi pa blatter.
3: Yes, muna asa kasabtangan dili pag ito maka-confirm no, kung na-kidnap yung pag-inahin tabo ato ang pabuto ng statement sa Babolo PNP kung usabay lintunganay ng hindi tabo doon na may abduction ng hindi tabo o yung mga pag madapas sa iyang allegation na illegal detention nga nahita mo sa kini maong kwan, kini maong iyang bana. Kaya komento illegal detention katapan dyan dyan katapan Philip, posibleng nga doon ay process of authority ang animo ni kung gingon niya nga kanyang ang illegal detention, so gipriso nga wai kong hundan, so kasi may line tao nga magkapapriso sa usaka tao katapan dyan katulog yung otoridad man nga ito iberiperon kung o sa magidi ang hitabo kidnapping ba o
1: buwasan mo na sa police station katropang Benji
3: initially katropang Benji ako yung mga akin mga nadunggan yung mga istorya nga mura nagkasito lang muna rin sila akin yung ban o ang sawa o ingon man sa aman na itong nagkuhay palmasyon na ba't di ba yung magkasulti kung sa magay mga pinaka lihitimo nga official statement karon all about sa bang hitabo katropang Benji kaya itong gibasihan karon. Kalabot na magkikinig sa kanyang post na mong asawa nga mga tablagi nga kikidap yung bana na nga isa kitabang publiko kay mga ta siya yung singkumil nga reward
1: kung kita ito
3: makaila
1: nga naman monetize
0: na
1: eh kanya ako although di sila makabasol sa publiko nga magduda tungod sa kidugayo na katropag Philip karon pagka mga itabang wag yung kayo mga atos pulis oy kada ko magduda sana ha. Ang bana, hay maron. Nga nung mga pangutan ang bana, kisa mo itong mga tawana, ana. Nauli mga kadede yun. Oro ni kidnap nga giuli pagkabuntag. Di man nakaabta ko sa kadlaw ng patres o plate number sa kinan, portir man ang dalia. Polis manawag ito pang Philip, segundo lang na.
0: Of course.
1: Itaap na ko ng plate number ito sa tiyo. Yan to'n karon, wala pa. Kana kung nakaibaw ang polis.
3: O niya, gaginom ka naman siya niya, itong gito po ng area. Ang guwardiya sa mga nga kinis na besmento, ingon niya nga, wala siya kabagagan sa mga hitabo, ganyan sa saluyo at rumahin, o niya, tungkol kay sa doon ni, ganyan ang kinis mong lalaki nga giyong kidnap, nang hula pa ni bullpen nga doon kaniya, o niya, matupan niya nga, tungkol siya kay matupan nga doon ay giingon kaning kuwang kikidnap, iya lang ki-record, put as a record dito sa ilang, kuwang katupan sila, sa ilang logbook, sa guard logbook dito sa mga establishmento sa akining giingon nga dunay allegedly abduction.
1: Sige, salamat ka, Tropa Benji.
3: from time to time atong nung tani kay ato sa taon kung usa magini kidnapping bagyo o dirabay nahitabo nga electrification kay kung posible nga kanang content lang kini posible kini mga asawa dunay ato bang mga kaso labi na nga yang gihimo ang pagpagawaw sa PNP kato panjali kato baga Philip kaya kita sa mabula PNP ikaw balik kato pang genre ni Doblado inyo kato ba Benji Talisik XFM News
2: XFM Report
0: Bullseye. Okay, salamat ka tropang Benji Talisik. Samtatay sunod ka tropang Jan Lay. Ang report kaya ni ka tropang Eric Amaro. Tumigan kay follow up ni katong 20 kilos ka siya buong nakuha mga tropa dito sa Dakbayan sa Naga. Kaya kumusta naman ang mga nadakpan sa tuang kapulisan?
2: Bullseye.
0: Ka tropang Eric Amaro on set. Dugang detalye.
2: Bullseye. Report.
1: Pasensya gamay ka tropa ga Eric ka putlon tika portigyo sa baa way madugo.
0: Sa man background nimo.
1: Pero wag nay magsigsagit.
3: Ako sa North Division area.
1: Pwede pwede nimo ma pwede ka makahunong gamay.
3: Wa pasok ko ka iskina kay namagda sa Or sa...
1: Oh, ayaw pang report nga. Kuhan ka nang magdagan.
0: Okay, dako. Dako din balita ka, tropang Eric.
1: Dito magini si Adon sa Bado. Salamat na si mo pag-gogi ka, tropang Eric. Believe you kayo ni mo ba?
3: Paras bayan.
1: Di, of na. Paras, paras ha?
0: Paras sa bayan.
1: Bayan.
0: Bayan.
3: Bayan. Literal.
1: Ah, okay. Sige, sige. Ah, sige. O, sa may hitaboy, ne?
3: Ay tinilo sa ito ang Shabu na mabalor ni sa 131 sa milyones ka pesos sa pangsali ka itong pagkakigala na duha ka mga laki ang ilaw sa mga na akin pong takpan kineng si Asentin Romy mo ni si Tagiya at mga asakin na nga mo po ay akin pong detoy-tikos duha at si Romy si Gudisya ti ang industry kay Hipon kani electrician taga Southern Leyte niya ikan pa ang driver at si alias our certain Dante Cortez ti ang Dusminio kani construction worker taga Laguna City ang doha ko lang sa nila nung 20 ka aki pong kilo nga dito ang sabo nga sold aning green tea bag no nga doon isold na white crystalline vacuum sealed nga baka kining puti nga kining crystalline powder pwede siya ka nabang ginudahan so ginadling drogas at baga dyan yung mga kahigalan ang buha malpa sa din nga tupring nainabi po si Romy kining subject yun gisulan sa 30,000 kapesos para yun ang musab na parcel no o kay mga lagi pahila kung la parcel kaya naray yan naray pick up naray tawagan na sila sa lang amo para kinipong sukaton imit akin sa ilang mga katransaksyon natapos sabi niya na ikan sa kauluhan pag ito katropag dyan yung mga kigilan kaya gibiyahin nila antre pag kining maong sakinan na kanin siya Chevrolet kaya mga sondra para nga ibalik na ito pag sa niya kaya kanin siya kaya pag karanig sakinan yung color itong ang inipong duha matul pa pag-abot niya sa tinipong kuledo kikwanan ko sila kanang tawagan din sila nga mong ganoon na ipa-transaction lagi mo itong ila po ning give-meet at trabang sa niya kibaw ting duha nga mga invisible pain drug enforcement sa agency PSFN mo ay ilang nakatransaction mo pilit ang takapang dali kabang magamit ang kinipong budol money kining bypass money na 1 million pesos mo palit kunuhay ang kapalaya agents ng itong mga suspect so na hitapong transaction there is my mga unahan sa inyong parang ito mga Charlie no? Ang kaming purok kung ano siya purok gaway-gaway pag-iulin sudad sa nagah mga pasado na alas 4 po sa kining kahaponon aga transaksyon. No? So ito, unang nakuha, tinigusa ka kilo na gitwalo sa Cebu, pagtanaw sa dalan lang ang kumbadilis may vaccine na ano po yung kanya pong karusi ka po ito. So insitaran, pag check kayo ni Awas Mangguni, ang yasob na kulang, pag check dito sa kining makinang abahin, this my hood, yadi ang hood, na po yung itong ipubag dito, nagisundan po lang hindi pa kakilo sa bitual sa beso so po yung titanan valor 136 milyag kinipong standard standard drug price sa value, no? Ang ato mga IMS media kumbang sa kailagi kuwang man kini sila ang hilang pangong si sa ulpo na kapatid sa Shinesnaga sa kinipong pedia provincial office sa Shinesnaga si IE3 so na-request sa mga puso niya sa nagang mga kinipong concern nga ipabot nila di nila mga kaya kay Dusen Masalimo ang ilang tirahan di nagukay na lang katapang dali kanyang interdiction nila katapang dali at to sila mukuha ilang i-build akin na dapat mga sources ginadindugas para dilit na kuya na pag-ayo niya daghanin kayo mga pabahoon ang itong law enforcement na itong sali katulad Pilip mga kahigalaan sumuni wala puso niya ganit kwan pa rin nila ang unang report ato lang itong pangsali kay LG ang kining transaction taon-taon po nila nag-build up no? Pilip na semana kaya doon ay pag-duda nga pasigarin niya mo kwan kining dunggo bugo dris danaw mga port sa Amihan na bahin yan alam po sila i-report naman sila ay alpa o ahente yung nga lang sunod-tunod kung sila yung anong mga subject so matang pa ibalhin na po din sa mga kuleto ports so matang isundan na po katapang sila sa mga Pilipo kakilan o dito pa na yun no? Kadlaw ang hupo-hupo ito hanto na uto hapon hanto na lapasite pa po talaga ang 20 kilos nga siya katapang sila sa mga kakilan na kaso nga kakalapasan Section 5 in relation to Section 26 Paragraph D o Section 11 Article 2 R in a way magiging kayo ng proga kaso posibleng karon o mahuman o mga daw ay ipipapasag ka patok sa kininga luhak mga drug runner kabayo kinsa nalapan at ang puso ng kababasuan ng Isnol sa PDS 7 na ito nga sa Badyo sa kahapunan. So, mga katropa sa pinisutan di ay kami mo nindi magsipsuyo pa rin sa po suyo pa lang sa ato sa mga kapay ng sandong gumais, mulansing, mawapin yung mga balatian, healthy pa mo mga kailangan. Alam sa Diyos at yung pinapalos nyo yung tropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye.
1: Apikis oras, katropa ka Philip, atong partners, Master Control, katropang Rafael Baring sa Newsrooms, katropang Almi Mata. At ang inyong musunod, katulomanon, Wanted Kilig! Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, murap sa ta. Kami ang inyong mga katropa, kones katropang John Layman Chavez by King.
2: Bullseye.
1: Salamat mga katropa sa inyong pagpaminog. Inyong katropa, Philip Sirojano. Katropa mo! Exciting!

0: nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo kung natiluan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 10:11 in the morning, mga katropang oras sa tusay sa mga produkto sa Yes to Health. Nag-una niyan itong produktong Sunthone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, katropa, papaligun sa immune system. Hilabi na sa init ng panahon, katropa, isa sa mga protection na nato o paligun na ito, itong lawas, aromobatok sa mga nagkalaing-laing sakit sa palibo. Sama sa ginatawag na itong viruses and diseases, nga mo hinungdan, nga kita ubo o sipunon, kanina ginatawag itong masubawan, taba. If I were you, katropa, make sure to find the right partner on your daily routine. Ang produkto sa Yes to Health, mukha na nga ito ang produkto nga adunay mangustin og soya powder, mga katros. Mangustin og oranges. May soya powder, katutong ato ang kapidiyo eh. Naun sa man sa bugkadayo eh. Muna katropa ha, labi na karon. Sugod na po ng adlaw. Monday, sugod sa pagigbatok sa laing-laing hagit sa kinabuhi. Daily lang sa ging buhaton. Hapan apil na po ang sakit nga naas palibot nga nag-arara sa hangin. Kay timan eh katropa, health is wealth kanunay. Sunthone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

10:30 in the morning. Atong oras atun sa inyo ng Windsor, Win from Within, mga katropa. Sa mga gilaay o guway gibuhat, huwag ka nang ganahan, ginig na ilingaw-lingaw, kubi-kubi on sa cellphone. Well, I guess the best partner for your vacant time ang pag-open sa website ngadto sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above, mga katropa.

Windsor, Wind from Within, mga katropa, sa mga gusto nga makalingaw o malingaw o mangitaglingaw. Atuwa lang inahang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play risk.

0: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textel by 23 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. Moto ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa, nindyod jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog ug maski pa epektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus, herbal soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa runyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus herbal soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus, herbal soap.
8: Nanamigin.
10: Santon Plus, herbal soap.
12: XFM. Oras haton sa inyo ng King Dragon SEL Sword Test Result. Alas 10:43 na sa kabuntagod mga katropa nga to ang 10:30 AM draw sa King Dragon SEL Sword Test Result. 10:30 AM draw 8, 8, 9 mga katropa. King Dragon SEL Sword Test Result 8, 8, 9 mga katropa. Time check is brought to you by King Dragon STL Sword Test Result.

58 in the morning. Close by Westlife. And yes, it's Wanted Kilig na, katropa. I'm here, I'm back again. Hello, mga katropa. Welcome back. Happy Monday. And I hope you're okay. I hope okay ra mo din ha. Shout out kay J Lord. Hello kay J Lord Saga Bornia. Sa kanunay gini siya ay sa kanunay himaya o pagmaya gini niya pagsuporta ni ining akong programa. Magpagpaminaw! Visayas, Mindanao! Hinaot kong okay ra mo no sa adlong Lunes. Hinaot ko nga nakakaon mo. Hinaot mo nga nakainomog tubig karon. Kaya basin init na pud kinang gawas. Ako ka-monitor karon sa gawas if it's cloudy. Kaya this past few days, the weather is unpredictable. Sama sa batasan sa babay. Diba? Very unpredictable. But anyways, mga katropa, okay, atong oras, mutugtong nag-alas 11, pipila na lang kasigundo ang mulabay. Oo, atong ipaabot di ay. Oo, nang ingnan na tawadaan niya, kuhaan na ang numero nga nasa atong screen. Kay taod-taod, mangita na ko, og single nga babae nga pwede na itong tawagan. Oo, kinsa may pwede na itong tawagan din na, ah. Tagai ko sa inyong phone number. Ay, ato mong, ako na, babae ha, single nga babae. Nagpangita kong single nga babae nga pwede na ko tawagan. Pwede na ko tawagan og chikahan. Or nang palihog na, sinaot na, mag-lesson mo sa ako ang instruction. Pag-lesson lang mo din ha, kaya aro na magkasinabot ratang tanan. Ano sa itong comment section si Chris Tangayin Kailan? Wanted text mate, girl daw 20 up. Ang tawag diri, ikaw pangitag ka ng text mate sa kung ano. Ikaw pangitag text mate sa on air. Dapat ikaw manawag. Diba? Masinat man ng ikaw, Jude. Hello po, pa-shout at DJ Chinita. Ay, nandiri. O na, si Sir Jaylord Saga Bornia, be pa-shout out daw. Asani pa shout out ya, yeah. Pa shout out ko sa akong favorite nga Sweet O Plus Miner. Nga very pretty. Grabe naman ang eh. Sweet O Plus. Sino sa botan niya? Inyo na tawagan, sir. Kaya wag tawag. Sweet O Plus. Ako na nila ang ano, dugo ana, O Plus dugo. Blood. Ala siya din ni Ong, very pretty daw. Hello, Sir Jaylord Saga Bernia. Disconnected daw siya taod-taod. Disconnected daw ang live. Yes, disconnected ko taod-taod sa live. Disconnected daw siya. Ay, nag-vendora ni siya, no? Nag-vendora ka, Sir Jaylord. Siyang na-disconnected ayon. Ulugi, pag-hulam sa gudiyag sing. Hello kay Randy's and Teases. Good morning sa imo diya, Darce Jason. And of course, yung mga kaubanan diya sa Evergood, Kubay Liuan. Kinaminaw ka ron. Siya wanted kilig. Oo, kasi kauban siya, hindi mo din nakaroon ng mga operator lang. Kasi hindi mo kauban niya, ha? Anak po din si Jonalyn Emia. May pagpaminaw sa imo diya man. Sinaot ko nga okay ra karon sa adlong Lunes. Oh, it's another day, no? Paspas kayong panahon. Murag katunga na punta sa bulan sa Mayo. Punyo na po. Punyo San Juan. O, ting ulan na po. Ay, ting ulan. Ting ulan San Juan mo ba?
dili, dili ting ulan kay summer na unsa ka man chinita oy dili ting ulan of course. Muni panahon nga dagan kay mga tuog mga liguanan, maglaag-laag sa mga falls kay arang ka init gyud ang panahon buya gahapon. I we had a outdoor na shoot. Grabe mura ko og kanang ako ang natusta jud siya og kuan. Natusta jud ko sa kayo. Mura gyud ko og kanang pantat nga wa na bali ba. Ana gani kanang wa gid na wala gyud ko naliso. Wanna make sure katropa nga nakasuot mo og sunscreen, nga naka vitamin C pud mo mga katropa kay tugod dakong tabang ang vitamin C against the sun. Panit, dili mo basta-basta mataptan o mga sakit na sama na skin diseases. Wanna make sure to choose the right partner. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Ibonalo, pagpaminaw sa imo, Charlene. Hello sa imo, June Menso, good morning. Juwenski Ben Danilio, good morning. Isag sa imo, hadi sa... Asa man mo na naminaw, ay dapat isuwan sa ninyo. Ano na, chika na to? Ay, pahibaw na ito, mga namina, giday mo. Balik na ako, dagang salamat sa pagpamina. Una nga, hangtod alas 12 ta. Kung kinsa din ha, ang andam ng isend ang ilang mga phone number, pwede na kayo mo manawag. Masa naman dito si Sheila, oy nga, magsigirag pa ng hits ako ang matawag. Magkapila na ang takaprogramahan diri Sheila. Nakauyab na lang si May, ikaw wapag yun. Manang kung kung mahimo lang mang, panawag na mo. Panawag na or ingna ko sa imong number. Ana siya ha. Ana si Kuan din. Hey, hello po, may pagpaminaw. Kinsa da ini di ay pagpaminaw. Wait, hold on. Okay, si Sir Sydney Mimi as Sydney Ray Mikwa. Oo, ano siya, nakitaan ko nung diha sa station niyo, kusog kaayo ang linog ba? Kusog daw akong linog. Basta mo ito, kusog ang linog. At akaba kung saan linogan. Basta mo ito, yung giingon, kusog daw ang linog. Anyways, o mga katropa ha, pwede nyo isend ang inyong phone number and ako na mismo ang matawag sa inyo ha. Dili mag-uol ako rin eh. So, di mo ma-uwaw. Oo. So, ang tanag noon sa kong tingog. Dahil inaani dyo dahil basta kuan, inaani dyo basta artistahin. Kaya medyo, dali yung kaayo taani mo kuan. Dali ta ma-tawag. Dali kaayo ta ma-papagaw. Oo. So, ang tanag nga basi daw o kuan. Basi daw o kanang... Basi daw og nagsigid ako og kinanta. Ako nakanta, oy. Inani ra gyud akong kuan. Wait. Hala na unsa naman ning kaning tawhanan ni oy. Anyways, mga katropa, sa atong oras alas 11:00 na sa kabuntagon mga katropa, pabilin sa pagpaminaw sa programang Wanted Kilig. Dali ko na ako, pwede niyo isend ang mga phone number og ako na mismo ang manawag sa inyo on air. Nga nung imong tihog DJ, mura nabayot na mura og laki. Balik ko na ako, napagaw ang inyong DJ. Ana rin na sa din ha. Ambot pa ni akong tingog. Uy, sensitive na kay kong throat. Tungod sa ka-sensitive sa akong throat, no, unsa kay buhaton para ani. Anyways, mga katropa, alas 11:00 na. Pabilin sa pagpaminaw. Taod-taod, bubalik ta. Anias ang isa kakanta para ninyo ha. Aron sad ka na nga. Aron sad ka na nga. Di ko mag-uol diha. Samtang biyaan ta mo kadali. Here's a song. A song from John Roberts. Isa niya sa kumaganaan niya song ni John Roberts actually. A song that talks about a relationship nga padung na maguba. Ay, wig as a kid. Not ready for this, pero sige lang. Isa man asa dapat buhaton, good andama imong kaugalingon nga masakitan, kaya ang tanan, lumay labay lamang. Anyways, di katulon na ako nga anyways. Here's John Roberts, patla sa programang Wanted Kilig.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sagot Basol.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musukit ang akong koto-koto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit.
9: Mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras XFM, Philippine Standard Time. It's the 11:19 in the morning. Ang oras sa tud sa inyo ng Smartline Local Manpower Agency.

kolmo mga tropa diya sila karon nagpangita og mga bagong aplikante tibuok ka nasod Visayas, Mindanao og Luzon. Unang mga katropa, kung nangita ka ang trabaho, nagdugaya bisita ang Smartline Local Manpower Agency. Available lang ilang mga bisita, ilang mga opisina sa Luzon, anaa sa Manila office, 5th floor, Trinitia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin de Porlas, Quezon City. Anaa po sa Visayas, Cebu office, 2nd floor, RM205, Osmeña Building, Corner Colon, and Pilae Street, Cebu City. Mindanao Davao office address, 2nd floor Launch Me Shopping Center Mall, Barangay San Pedro, Davao City. At ubangan mismo sa Davao City Hall, mga katropa. Sa mga interesado nga musulod o mga apply, sila yung mga benepisyo sama sa company, minimum wage above minimum salary. Tapos sila complete benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, 13th month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular in contract of employment, and possible direct hiring and realization, mga katropa. Again, bisitaan ninyo ang Smartline Local Manpower Agency. Pagkita sila o mga bagong aplikante, pinagkailangan laing posisyon, nationwide Smart Power or Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. Oras, alas 11.22 na sa kabuntagon. Ani ato ang sunod nga sunata nga ito karon na katropa. Ang kanta nga murag para gini sa mga taong makarelate. Kay, aduna kita yung mga parte sa kinabuhi nga dili na mubalik. O mga nahimong parte sa tong kinabuhi nga dili na makabalik. Sugid ni Maria, mga katropa. Sugid ni Maria by Joseph Garra.

0: 10:40 in the morning, Katropa. Time check is brought to you by Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone, SMC Sensible, and be part of the future of security. Security no more, fearless. Notify. 10:40 in the morning, Katropa.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dughan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong asid. Karon tuwid na huga enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Pit na butika.
1: XFM.
2: Oras sa XFM.
1: XFM.
2: It's 11:44 in the morning, mga katropa. Time check is brought to you by Windsor. Win from within, mga katropa. Sa mga gilaay, ugway gibuhat din, ha? Well, I think the best way to enjoy your vacant time, enjoying with responsibility, no, a sense of responsibility, ingon pa nila. Mo na pwede mo makabisita sa ilahang website sa windsor.ph, mga katropa, sa mga hilig din ha, nga mangitaglingaw. Pwede kayo mo mabisita sa ilahang website, windsor.ph, katropa. Windsor, win from within. Gaming is for 21 years old and above, katropa. Mo nang play responsibly, Windsor.

0: That was Ace Banzuelo with his song Mulier. It's 11:49 in the morning. Wala taigong oras mga katropa. Huwag po magdunganay na punta sa laing programang Wanted Kilig. 10 to 12 in the afternoon. See you tomorrow. Partner sa Pika's Lawa Katropang Rafael Barre. And of course, ito mga kabanan sa istasyon. Station Manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nakausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang Wanted Kilig. Diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy ta.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero kada lang untang gamay na gasto na ba, dok?
2: Aw, oh, na ah.
1: Unsa man, dok?
2: Aw, oh, matapad lang as mga maot.
1: Nge!
2: Ayaw!

0: mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Handong mawala ang maputi nga banit at makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.
7: XFM.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga baoning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Apat na ang patay, 16 nawawala dun sa gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Search Rescue Retrieval Operation na mga otoridad nagpapatuloy.
2: Headlines. Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
0: Headlines. Davao City Mayor Baste Duterte muling bumatikos sa Administrasyong Marcos. Alcalde, kinumparang paumuna ni Marcos sa kanyang ama.
2: Headlines. Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
0: Headlines. 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
2: Headlines. Sa balitang regional, makulay at makasaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
0: Headlines. Balitang international, suspect sa Palmaril sa labas ng White House, patay.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: Headlines. At sa sports, katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Final.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita. May kaugnayan dito sa pag-akyat na sa 4 na bilang. Sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Region 3 spokesperson, Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi doon sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad na-deklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
1: XFM News Nationwide.
2: Aabot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live! Report!

0: Suportahan ang rescue at retrieval operations sa gubong gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP, nakahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News.

0: Tropa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente. Kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD, habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangirihan ng sunog.
2: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan ayaw isang tabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
2: Live report.
0: Pag-init ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapostpone ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gasto sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa senador, marami ng trucker ang nag-aatubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom hindi ayon sa senador. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang na ito para may iwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso. Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang panlitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalists ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson sina Kabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, Senator Panfilo Ping Lacson ang mga panatang
3: ni Senator Amy Marcos na may sabwanta naman sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa di mo balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si BP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Bojie III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Ridge Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ang alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay giitna, ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi diniklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
2: XFM News Nationwide.
0: Mariing itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ng Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika, ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyu ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of Sal N. Marcoleta kumpara sa laki ng nagastos nito noong 2025 election. Gayun din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kaya departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinilawanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: 76% ang adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga katropa, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan at pahinggan ng XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
4: Balitang regional.
3: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salban Louie, XFM San Francisco.
5: Live report. Formal nang binuksan ang 66 na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa isang makulay na seremonya sa Dadulipos Macapandong Governor Demokrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, Cultural Performances at Fireworks Display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawa naman ng Pangulo, dumalo si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. kasama rin sa mga dumalo si Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Louis, XFM News.
0: Department of National Defense, igirit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
6: Iginiit ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chodoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang paraffin test at mas binibigyang halaga nila ang testimony ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ng Department of National Defense na wala nang planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chodoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon na ang mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebuilding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa Balita Juvente Espanyol ng XFM Davao.
7: Ang inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Di naluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako ng administrasyon na sugpuin nito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
8: Itong si Marcos, ganyan buang na ni, buang adik, ingon pa sa iya ang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan, ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang hiyaan ang
7: yan. Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang humanoy mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
0: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
9: Sa high-risk condition. Milagro kung ito ring nang normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay Alvi Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong, Bukidnon, hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supling. Ayon kay Alvi, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat 3 beses sa isang linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropaw pang maiwasan na acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Zanton Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News!
3: Apat katao kabilang isang pulis at barangay chairman patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Patropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
10: Apat na katao kabilang ang isang pulis at barangay kapitan habang apat din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspek. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang apat na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspek. Nagsasagawa na rin ng drug

0: possibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes at ito'y papangalan ng Doming, ang ikaapat na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito, nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
1: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar. Mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
1: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan particular. May 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inasa ang lulubog bandang alas 6:20 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa US Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyan na nadamay sa insidente pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin investigasyon sa motibo ng insidente.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayat para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayat. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen, ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs sa niyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupuna naman sa parating na Miyerkules.
2: XFM News Nationwide.
1: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
0: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
4: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon at mga sekreto sa pagpapalusog at pagpapanatili ng lakas ng ating pong pangangatawan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan yan, ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo mapuntahan, pwede nyo mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail, makasubok ng ating pong mga services, iba't ibang klase ng mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness centers. Sa ano po ni Dr. Remily Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Dr. Michelle, sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng pong text messages. Mga inquiries po niyo about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede kayo ka masala yung pong mga katanungan o mga mensahe, lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. I-search lang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. At huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati Makati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang labot ka. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipakinabang sa atin pong kalusugan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kaubayan natin na nakasubok na nung atin pong Santon Gold Coffee Mix. Eh tatanong sila dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
1: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen. Kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen. Yeah, actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan. Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen. At ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks at semento, no? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, no? And also, yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen. So, anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano, yung lakas o strength. At sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells. Ano. Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure ng lakas at elasticity. Mahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, eh para kang ano, para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung lima. Katulad na lima, no? Type 1 collagen. Ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yun ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta. Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong artery, sa ating mga organs. Type 4, collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata at sa layer ng ating skin, ng ating buhok. At doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae. So makikita mo na ang collagen nakakalat sa buong parte ng katawan o natin.
0: Tama dok. Eh ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan dok? Pagka itong collagen na ito, doon sa mga nabanggit mo kanina no, na kung saan doon matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
1: Yun nga, no? Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can produce our own collagen. Mm-hmm. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
0: into collagen.
1: O, at commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, mm-hmm. galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin. Ano? So, habang umiida ng tao, yung capacity to produce our own collagen, nagdi-decline yan.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
0: Tama, Doc.
1: O, di ba? Kaya yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw bumabagsak yung collagen mo eh. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking, pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
0: Yan, isa pa.
1: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown.
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag, bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Mm-hmm. Kaya minsan yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pag-drawingan eh, kasi gumuguhit na eh.
0: Oo.
1: Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag, di ba, mga nagbubuntis, tapos nagkakaroon ng yung mga kababaihan commonly kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark eh. Sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga syempre, may binubuong baby sa tiyan. And also yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, nagiging mas madalas. Wow, ano?
0: Parang common na lang.
1: Oo. So, yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain.
0: Mm-hmm.
1: O pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo.
0: Mm-hmm.
1: Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound. Mm-hmm. Di ba? Pag ginagalaw mo
0: every movement.
1: Ano, every move mo, may pumuputok-putok. So, meaning, hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown, kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type of arthritis. So yun. And another thing is, madali kang magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture, to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, minsan mapabagsak lang sa sopa.
0: Mm-hmm.
1: Malambot yung sopa, di ba? Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayong mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa sopa.
0: Mm-hmm.
1: O, ibig sabihin nun, masyadong yung density ng bone nila na decrease because of collagen deficiency. At ikaapat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Mm-hmm. Makikita mo yung mga...
0: Nakishrink yung mga muscle.
1: Yeah, yung mga nagkakaroon ng muscular dystrophy, yung degeneration ng muscle mass. Di ba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan na dati naman okay. O yun, nagkakaroon ng ganun. Tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia.
0: Mm-hmm.
1: Na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na pagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda at saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. Ganon din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko, yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends, tapos yung kuko mo nagka-crack.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, madali ka magkaroon ng problema sa sa ating panunaw.
0: Digestive tract.
1: Yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo pinatitibay ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: Magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daloy ng dugo. Isa pa dyan, yung mga gum and dental problem.
0: Mm-hmm.
1: So, kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung yung gums. Pati yung ngipin mo, hihina yan. Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, mm-hmm, nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, patibayin yung structural integrity ng, mm-hmm, bawat kasukasuan natin.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan, Doc, or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangangatawan?
1: Oh, ganito yan, ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad, mm-hmm, na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen
0: production. Oh.
1: Hindi pa nila sila nangangailangan ng kahit anong supplement.
0: Mm-hmm.
1: Oh. For example, yung mga teenage,
0: yan, oh,
1: huwag nyo masyadong bigyan ng mga collagen.
0: Yan.
1: Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Mm-hmm. Actually, ito yung totoo, ano? Even yung mga vegetarian, mm-hmm, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen, wala sa plant.
0: Mm-hmm.
1: Nasa mga tinatawag nating animal sources.
0: Mm-hmm.
1: Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, mm-hmm, ano, so you can have a direct collagen access. Yung, sabi nga nila, chicken skin daw,
0: mm-hmm,
1: mga isda, mga ganyan, itlog, yan yung direct source of collagen, mm-hmm, sa dietary, ha, mm-hmm, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yun, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi, mm-hmm, pag mataas ang fat, hindi ito okay.
0: Mm-hmm.
1: So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
0: Dama,
1: oo. Oh, yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Mm-hmm. Ang problema, mataas ang taba.
0: Mm-hmm. Tama.
1: So, may ano rin, may risk din.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, mm-hmm, our body have the capacity to produce collagen. Mm-hmm. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
0: Yun.
1: Ibig sabihin, ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan. Binubuhay mo,
0: mm-hmm,
1: yung katawan na yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa, mm-hmm, ng katawan ng collagen yun.
0: Tama.
1: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.
0: Yun.
1: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. Huwag muna yung supplement.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, mm-hmm, moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement.
0: Mm-hmm.
1: That's why dito, meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Vit C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga, mm-hmm, yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan, ano. And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yan, nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, o, katulad ng tawag dito yung soya.
0: Mm-hmm.
1: Ang soya ay itinuturing nilang beans yan, legume family. Ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkaing mataas ng pigment, katulad ng tomato, o katulad ng mangosteen,
0: mm-hmm,
1: mataas yung lycopene yan, mataas yung kanyang collagen precursor, eh, kailangan natin kumain na araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, mga tropical fruit.
0: Yun.
1: O katulad ng mangga, papaya, pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talagang pinupumot natin ito, nakakatanggal ito ng pain eh. Kasi nga, yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production.
0: Mm-hmm.
1: So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. O, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila compare mo doon sa hindi nagpapaaraw. Pero, hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw. So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan mong balansihin. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak. Yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat. Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam niyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, sasakit na yung tuhod mo.
0: Nako.
1: O kasi nagde-deteriorate ng mabilis yung collagen kung mataas yung sugar content ng katawan natin. O yun yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair. Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan because wala kang tapat na tulog. So yun yun. Yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral, sinabi na, yung magtitake ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain, iba yung collagen doon sa supplement.
0: Yeah,
1: anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin ng maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mabilis na absorb ng katawan natin.
0: Kung magagamitin na lang ng katawan mo, sipsipin na lang niya yung sustansya.
1: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa mga collagen supplements, especially nagkakape ka lang, may collagen pa yung kape mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
0: Collagen,
1: Kaya di ba kahit hindi kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon, maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold. Yun ang reason, kasi marami siyang precursor. Ibig sabihin, yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
0: Tapos sabayan ko pa ng mga vitamin C's na yan. Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
1: Tama ka dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin eh.
0: Tama.
1: Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. So, it's a matter of choice.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadihang atong Santhone plus coffee mix. Katropa, coffee is life just like me. Can't survive without coffee. You need to start your day with your daily fuel. As one of the person, isa sa mga tao nga di mabuhigway kape, I would really recommend you Santhone plus coffee mix. Sa tungod kay, it can really last a day. No, not, I mean, dili last a day, but of course, to fuel your body, bisag wala pa mo'y kaon. Isa sa mga concern mga dato, someone nga what busy ka ayong schedule, very hectic, daghan kay gibuhat usahay, daghan paglabunon niya, dili kaganahan ba nga, kanagining maputol ang imong pagpanglaba, and then later nakamukaon, I guess, you have to stock up a product from Yes to Health nga ang pangalan kay Santhone plus coffee mix. I recommend that. It's because dili siya sama sa ubang kape nga makapahapdos sa inyong ginhawaan. Of course, high in fiber, high in protein, mga katropa, og daghan pang nindot nga benepisyo nga makuha tungod kay sa soya powder, katropa mo, isa na sa hinungdan ug nganong I really recommend. Coffee mix. Adunay malunggay, soya powder, malunggay ug mangustin, lahi-lahi nga sagol niini apan ang benepisyo makatabang. Balik ko na ako katropa, kung nangita kag partners, imong matag adlaw sa Santhone plus coffee mix, mapalit sa mga butika nationwide, anasa ato ang physical store sa Z Plaza building. Sa mga taga Cebu, o kung maabot man mo og Cebu, you can visit our physical store open daily except Saturday. Nagapahigayon po tag free consultation every Sunday, but this coming Sunday, wala tay free consultation. We'll be back, Doc Bernie will be back on next Sunday on June. Muna ang ibutang sa inyong mga kalendaryo ha, wala tayo consultation and general check-up this coming Sunday. So actually, 2 Sundays nang wala si Doc Bernie kay adunay mga aktibidades na gipahigayon karon dito sa kauluhan, mga katropa. See you on June, another Sunday on June. Sa free consultation and general check-up. Santhone, vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babae ka, basig ma-rape ka.
5: Basta naman.
6: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma.
7: Ako, gilingon kay kunin.
4: Promise?
7: Promise.
4: Ako po, gilingon na nimo.
6: You like crazy.
3: Kasakit.
8: Diba, di-give up lamang ka, di ba? Kasakit na siya.
3: Adlaw, adlaw mo pahit. Lakani mo, o mupakatawa.
9: Ay, mga lagi, uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
8: Ayok! Ayok na.
3: X-Rated.
4: Boris!
8: Unya ka ron, pahilag-hilag na.
3: X-Rated sa

105 in the afternoon. Welcome sa programang X-Rated, mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod alas 3 sa kahaponon. At ang ngayon yung taod-taod ha, atong X-Rated live. No, dili live. X-Rated drama lang. Saan napod ka itong madunggan? Ano na naman ang problema ang ating bibigyan ng solusyon? Anong don't change your dial. Right now, next playing Alison Cross with her song Baby Now That I Found You sa programang X-Rated.

Keep It Rising. If ever you're in my arms again. 1:17 in the afternoon sa programang X-Rated. Sabi saya, paani? Pwede na mahiga yun? Nga mo balik ka sa ako ang mga buktun. Akong ipanumpa nga dili na gidni, mahunong pa ang tanay. Ug isaad na ako nga magpadayon ang ako ang gugma. Di lang dini gutop. Lamin jugay pa minaw ni mga saad oy. Tinuod na gid no, lamin gyud pa minaw ng mga saad. Labi na sa tao nga kabuok ang atik ra ang tanan, pero kung mo lagi magkabungat lagi saad mo rag paminaw nimo tinud anay na ba ni? Mao na ba gyud ni? Matuo na ba ko kay walon ra ba ko kani adto? Ay na man. Pero wala ba ko mo sa pagsuway? Kung tistingan nga naman di ay, kung masakitan, aw, itagay. Di joke ra. Ayun yung tao mo, oy, sigtagay yung madawat inyong liver, ano. Another song from Peter Cetera. Glory of Love. Sa programang X-Rated, kauban ninyong gihapon. Of course, DJ Reyna Chinita up until 3 in the afternoon.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Must be the lakas. Must be na dibay.
2: Textile by Trended with Anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. O to ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: gamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Lex, daghan ang natubangan.
4: Permigyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus, herbal soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa runyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus, herbal soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus, herbal soap.
14: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:26 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa ng itag partners sa Batag Adlaw, labi na sa isgutan ng coffee game, labi na sa mga katropang can't survive without coffee. Well, I guess the only thing that I would really recommend sa akong makaingong ko sa inyo hang one of my favorite. Si someone nga parehas na ko nga adunay hyper acidity tungod lagi kani adto abusado sa lawas. Ay ginyo pa sugdi nang inana. Kalisod kay kay nay hyper gyud mo. Nang make sure na to those who are the same just like me nga medyo hesitant when it comes to their coffee. Kay dili lang gusto mo inom coffee nga kana kining makahabdo sa ilang ginawaan. I'd really recommend you ang Santon Plus Coffee Mix adunay malunggay, soya powder ug mangosteen katropa. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: Trupa, exciting!
1: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.

0: palit sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon, tulog at tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, among gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:35 in the afternoon. Mga katropang oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to help na guna niyang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, ayaw kilimot na suda ng adlaw. Kauban na nga ito ang produkto. Labi na sa isgutan ng pampa, baskog o pampahimsog, katropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anong matagayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.
4: Sugo sa may pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ania na po ang naisugilanon, istorya sa ginabuhi nga ato ang salusaluhan adlaw Lunes sa programang X-Rated. Kung diin, usa ka sugilanon nga gipadani natong programa. Aron tagaan og kinabuhi og hagtagan og panahon nga matambagan na sad sila. Ang puto sa inyo, sige mo patambag in town, eh. Otro masaming tambaganan din in town, eh. Kining suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad, kinusa ka babae nga nagpuyo sa usa ka dapit sa Davao de Oro. Kining maong tampo karon atong giuluhan og Nakihits.

0: DJRC. Palihog, please, in Tawon. Tagua lang ko, tawga lang ko, sa pangalang Ayan. Wrong spelling. Landi ay. Baintikwatro anyos na ko DJ. Ugminyo na. Ni akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo mahitungod sa akong sitwasyon. Ug sa mga lalaki nga na-discourage na ako. Pero aron gyud ang inyong masabtan ang tanan. Sugdan ko kini. Kani adtong tinuod ko ka Doc JJ. Igita pa ni magsugdan ni sa unahan. Sugdan kid nato ni dili sa kauhian kundi sa sinugdanan. O gani ah. Ani ang akong sugilanon nga ako ang giuluhan og nakihits.
1: Sir, nganong gi patawag ko nimo dinhi sa imong officer?
2: Mangutan na lang ko nimo. Iba na tuyo ni imong tingog.
1: Ha?
2: Kana bang murag laki na noon paminawan ang imong tingog?
1: Oh.
2: Imo nang gituyo.
1: Dili si Roy. Ingon ani lang gyud ni akong tingog sukat pagyud sa una, sir.

0: Karon ka mag-college ka na lan. Hinaot nga dili ka na magtapol-tapol sa iyong pagtuon. Palingwa, agad nga makagraduate ka.
1: Opa, ako nang isaad ni mo.

0: Okay ra nimo og manguyab ko nimo?
1: Hala! Manguyab siya na ako!
0: Sabi niyo, hina yan ang tingog nimo eh.
1: Da, kung ganahan man ka na ako, maganad-anad ka, uy. Kay ako ba yan, no? Tinudan na yan akong gipakita. Di, pagpakaruning nun ba?
0: Lan. Duha na kabuan nga nanguyab ko ni Mulan. Hangtod karon, imulang gihapon kong pantuson.
1: Gidawat ko ng imong kukma.
0: Tinud ka?
1: Basta ha. Ayagi ko pakit ah, nga magwauwaw ka na ako kung magkuyog ta. Kay ba ba yagi ka ni akong baba? Lakin on kay tingog.
0: Gidawat ko ng imong pagkaikawlan.

0: What's so funny, Jeanette?
1: Makarilit masabta sa salida.
2: Lagi oy, maka-inlove gyud kay salida ay.
1: Oy.
3: Hala, lain na sa bung tingog oy. Babaeng dako pero ang tingog ay murag laki.
2: Oh. Oh.

0: pod ani nga kung dako nga tingog. Murag ako man eh.
1: Ayo.
0: Sa problema niyo ng tingog di ay. Tugot ini nga kung tingog DJ RC. Nabully gyud ko. Og kabahin sa among relasyon ni Bobby. Nabantayan ako nga medyo dili na siya pareha sa una. Actually, sweet gyud siya sa una, DJ. Nagsugod lagi nga bugnaw siya. Tungod ato nga dunay nagbully sa ako ah. Siguro kay nauaw siya. Nauaw siya ba ngang iyang kauban? Mas lucky pa og tingog niya. Ug usa ka adlaw ana DJ, mao kini ang nahitabo.

0: Isulti na lang gud kun mo surrender ka nako.
1: Andi di man sa ingunan, lan.
0: Ah, ganiha kapag yun dito small nga atong gisuruyan. Na-feel na ko nga. Nauaw na ka na ko sa dihang gikatauan ko atong tenderas perfume nga atong gitanaw. Klaro biya kayo, nang libak sila sa akong tingog, nga murag laki.
1: Ikaw rin yung nagsulti, Analan.
0: Ay, nalang ta, Bobby, uy. Klaro na kayo. Nga nagkaanam, nagkawa ang imong gugma para na ko. Maungkaroon pa lang, ingnon ko ikaw nga magbuwag ta.

0: Ikaw ba? Ima naging gidispatser si Bobby do.
1: Da, kay Bernie eh. Kita pa ko glain.
0: Ha? Confident ha?
1: Ano? Wa de maibog na ko.
0: Naalagi. Pero ang pangutana, muantos ba sa imong tingo nga murag laki?
1: Aw, problemahon man na. Akong di sila awa.

0: Ikaw ang nibuhat. O niya, ikaw ang nagilak-hilak, di ha?
1: Gisakitan lang ko, ma. Tungod kay sa sitwasyon. Kinsa mong yun ang kang lakiha ang makadawat yun ako. Kanang musabot na ako ba?
0: Ay, lad. Muabot ra na nimo. Paabuta lang yun ang hustong panahon.
1: Kaya sa mubahali ka ng Jisaw eh. Kapoy naman kay din na hinuwat niya.
2: Hi, miss.
1: Oh.
2: Miss, kisay nga ni mo? Okay ra ni mo nga makig-ila-ila?
1: Sure?
2: Kon, kanang ako di ay si Kirby.
1: Ako sabday si Lan.
2: Uy! Maugi na imong tingog?
1: Ngano di ay?
2: Oh, unsa man ka? Bayot ka?
1: Unsa? Tarong ha? Igo ka rin sa kong komo ron.
2: Dalagi, bayot ka. Nagbinabinabayalan ka. Pero ang tinuod, bayot ka.
1: Hoy, saba di ha? Pasagpa ka?

0: Onsa na? Onsa na karon? Naapektahan na ka mo? Ha?
1: Diyos o.
0: Wa na'y mo antos ni mo nga laing laki. Tungod kay mauhaw sa imong tingo. Onya karon, nagmahay na ka. Nga naminyo na si Bobby.
1: Nagmahay ko.
0: Day, uwahin na ang pagmahay.
1: Sa may humuon ako, Ani Jesus.

0: Naghilak ka na, Sap.
1: Ma, hangtod ka nun sa mabot ang lalaki nga makasabot na ako. Huwag mo ay mauyab na ako.
0: Lan.
1: Magluha na ka to, ingawa na ko'y uyab.
0: Sa ako nang gikaingunin mo, muabot na lagi na, anak. Salig lang.
1: Ma!

0: Lord, hatagi sabtaon kong sinoy. Nga kanang lakiha, maunag yun na. Kanang maunag yun na akong madayon ba? Please, maluoy ka. Hala? Kanang napadong din eh. Kun wa ko masayop. Si Pabi ka na. Good for you. Duha na day mong anak.
1: Mulgay, pero ang akong asawa, sobra kasi lusa. Sige lang migaway. Hindi lang tungo sa mga bata, agbayaran akong gibiyahan eh.
0: Mau ba?
1: Ikaw, dalaga pa ka?
0: Dalaga pa, uy.
1: Oh, pwede pa siguro na itong baliko na nga itong kagahapon.
0: Oh, ha? Himuon ko limong kabit?

Para na ako, DJ mo na yung pinakadako na kong problema. Pagbugat yun nga akong dughan. Tungod sa akong gibati karon. O gang ako mga panguta na DJ, mahigayon pa ba o kahigayunan pa ba kahanga mausab ang akong tingog? Depende na, Mads, kung parehas na sa akong tingog. Basig din na naging na mausab, Mads, yung anak naging na siya, ha? Dawat-dawat. Mismo ako, DJ RC, lainan ko sa akong tingog. Usahay po sigun na... Pugso na lang na ako nga magbinabay. Nga hinhin, pero mura magbayot paminahon. Napabakay lalaki nga muabot din hinako. Kanang mudawat gud sa akong pagkatao. Nakita mi bago lang ni Bobby og tinud-anay lang DJ. Naibalik ang akong gugma nga dunia. Okay ra ba ka ni kung makibalik og relasyon niya? Bahala na lang siguro kabit ko. Anak man sab siya nga willing yang biyaan ang iyang asawa. Sige na naman sab siya sila og away. Taka di adamad suy. Ako ka ning i-grab ng opportunity. So ni job vacancy. Nagkutaw gid ang ako kunahuna DJ. Pero ikaw ra gid ang makatubag ni ini. Nisalig ko nga daghan ng kinabuhi ang imong naguba. I mean... Mag sure lang. Daghan na daw ang kinabuhi nga akong naguba. Dili, uy. Daghan ang kinabuhi nga imong natabangan. Kaya naagi ni ining imong programa. Kay maminaw ko sa imong bulawanong tambag. Labi na gikan sa imo mga tigpaminawan. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo, Lan.

0: pwede bang ako na lang? Oo, pwedeng ako na lang?
1: Ayaw!
0: May hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kinabi na sa mga naka-crosspost karun. Bukidnon, XFM. Kita ta via live streaming. Tagom, XFM. And Zamboanga, sa Ipil, XFM. Ayan. Buong bansa. Char, buong bansa.
1: Ayaw!
0: Uy, ma-pressure yung ko ba sa daghan? Nagmaabta na nga akong nawong ay. Mayroon sila, kalaki magtingo ka ng DJ.
1: Ayaw!
0: Onsa kay nawong ana? Suma? Suma, good. Naantusan lang sa gidna ninyo, oy. Inyong DJ Manggod, kaya grabe ka hardworking. Mas busy pa ko sa Presidentes Pilipinas. Chos! Hello si inyo ha, din ha. May pagpaminaw. Ayan, bahala ginaanikad ako akong tingog karon. Sama sa atong letter sender. Pero hinay-hinayon lang gihapon ako na. Hinay-hinayon. Hinay-hinaya, hinay-hinaya ka... Di lang na ito inayon, kaya pasin niya mabash. May pagpaminaw din yun din, ha? Labi na sa ito mga kasilingan ng XFM station. Nga madunggan ang ato ang pagsibya. Sa mga nagkalaing laing frequency. Isa-isa ho na ito, ha? Paminaw di ha, kaya na-exam later. 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon, Madungan po sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, Naputa di Madungan sa 92.9 Giholngan XFM, 95.9 General Santos City, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Catropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.5 XFM Mati, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 Zamboanga, Olga ang 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. And yes, aside from that, ko na ako, di lang tamadunggan sa Bukidnon, Zaza, o sa Zaza.
1: Ay,
0: di lang tamadunggan sa Bukidnon, na pamadunggan punta sa Tagum. Makitaan ta sa pinagis ilang live streaming na, di, uy, ginoon naman ako na ito. Kapuha na akong side view din hindi. Parang muna ito. I-front cam na lang siguro ng Doc JJ, uy, kay Murag, masawayan ta sa akong double chin, ay, no?
1: Ayaw!
0: Dalike ako ang tuan eh. Dalike ako ang partner. Hindi ko nakapindot. Sa mga wala kaapa sa itong X-rated. X-rated drama. Ano nga man saan mo kaapas? Uy, asa na mo ganiya? Uy, anak ba yadyo ko mag-alarm dyan mo? Kaya pag mag-action, wala action ako dirig mo ingog, get one whole sheet of paper. Oh, finish or unfinished? Monang paminaw sa diha. Paminaw. Ang ato ang letter sender. Ang iyang problema diri no, ang ihadong dako nga tingog. Saan yung problema, oy? Huwag kira man ang dako og tingog sama na ako, pero sinaw gyapon na akong agtang sa live. Diba? Active ang akong skincare. Sinaw pa kaayo ko stadtaran. Kaya problema dire tungod kaya tungod sa iyang kadako nga tingog na himo niyang insecurities. Atong letter sender nga ang pangalan, itago ang iyang pangalan. Nga Lan. Gilani na lang unta tumads. Putol-putol pag inyo line. Pero nahigugma kini si Lani. Kani kay Bobby, nahigugma siya kay Bobby. Apat si Bobby. Gado na sila yung nagka-misunderstanding sila throughout sa ilahang curtain stage, pagpanguyang. Na Na-discourage siya si Lani. O si Lani. Lani. Lani Roy. Na-discourage siya o. Gini. Sa punto nga nagbuwag silang duha. Pag-inom na nagyod kay, dako lang siya tingog. Dako kay epekto ang insecurities yun sa tao. Parang uban niya, kagamay rang ana. Kita mga kahinaan. Wala lang kita nagdahong nga sila ng iyang tingog. Sa kadagang pwede niyang kahinaan ng tingog giniya. Kailan na lang ito. Bago rin na ito naon niya. Sa ito ang mga kugihan manambag dili sa itong programa. Ito mga tigtambag, Luzon, Visayas, Mindanao, mga yata ni. Kanda naman nagpalo. Sige naman na sila palood para manawag din sa akong programa. Pero ang problema ni Lani, nagkita sila balik ni Bobby, katong laki nga nakapatibok ng damdamin. Apan si Lani. Nasaira niyang si Bobby, aduna na yung karelasyon, aduna pag-ianap. Sumala pa ni Bobby, andam niyang biyaan ang iyang pamilya para kay Lani. Saba ka niya, Bobby. Tungodog alang nga, nahigugma po dahil siya kay Lan. Pero problema ani, ako ang unang mubabag ni Ana imong plano. Sorry ka na lang ka, ako dyan ang muingoy nga, no, itigil ang kasal. Hindi, ang kasal di ay. Itigil mo yung kahibangan na yan. Hindi isa ko magtambag, uy. Maghuwata sa itong mga caller diha sa itong Pikas Linya. I-dial na ninyo kay officially open na. Ang ato ang caller line 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868 mga katropa. Nanay lang mong tawag niya, isa na ka-number akong ihata. Kung namoy number sa isa, maayo. Kung wala, aw, diha ramo una na. Magpapaminaw na diha sa XFM Bukidnon. Hindi lang via hookup, but also sa ato ang cross-post. Patibod sa Tagum, XFM. Sa Ipil, XFM. Malas kay mo ay, kay unang cross-post ninyo, laki kay tingog. Bawion na lang nasa ako ang guwanoy. Ako ang kaanyag. Madara ba ni? Artistahin na ba niya? Wait lang, dito ni Sabot. Natay caller sa Pickets Linya, maing hapon, unsay pangalan, taga-asa.
2: Ako, ano may turno? Ay, no!
0: Hi!
2: Hello, Mads. Si Amambol, kay BC, marangusan ganyan pagtawag na ako. Abin akong nalang nakasuot.
0: Kaduha na gid ni Mads ba?
2: Ay!
0: Kumusta naman ka, oy?
2: Okay lang.
0: May okay ra. Kumusta man imong weekend? Nagkuan ka? Unsa may gibuhat man? Laba ba ka?
2: Ah, mura mag nakatag-an nang laba jud.
0: Unsa pa man di buhaton? Unsa pa man di buhaton? Wa man kay karelasyon.
2: Din mananong kay ni ulan na.
0: Wa man kay karelasyon. Una gid akong iingon nimo nang laba ba ka? Kung napa kay
2: wala lang sa karon, away lang ta.
0: Ato lang sa i-cancel. Sayang nga unta.
2: Cancel lang sa.
0: Kamo man gud hina kay mo kani si Miss M nani sariling negosyo. Siya pa'y bahala
2: sa'yo. Ang importante, focus pa sa negosyo. Mm-hmm. Akala man good na.
0: Pautangan niya kong lapad, ha?
2: Ay! Hindi ka long neck.
0: Hindi lang kay. Last na kong kuanan ng long neck. Wag yun ko, kamang kut. Kamang yun ko. So may matambag ni mo, Mads. Murag ka ng, dali na kayo ni problema, ha? Para na ko, dali na kayo ni, di kayo ni Bugat. Actually, kinalagdokol ni Dukla Gamay. Bantay lang juga da Dok Gigi ha, kana mga color na ito. Kasi ginadaan mo sa bahay ng mga number.
2: Wala malayo, nag-uutan ko. So, is it siya naging kunyak-kunik?
0: Sige, salamat ka ayo, Miss M. Sige, go!
2: Okay, buutan mo sa tiyan ako.
0: Buutan ko sa kunyak. Madunggan kayo mong katiron. Di gina ka uli, di gina matuog stasyon ka, di na ka uli sa ilaha, bahala.
2: Ay, di gina.
0: Anyway, wa dali ra kay ni problema ni Lanay. Actually, dali ra kay ni Bogat oi nya. Actually, nidrinig dukol.
2: Ay, ay, ayaw taon pakinta ni Babi. Ay, kay nanay pamilya din na ba yung mga anak ro, ay, sa kay mga bata, no?
0: Correct.
2: Di man agog maingwana. Muna makag-nadispirada kay way mo punis ni mo kay
0: sakita sa nanay mo.
2: Tingog pa na ako. Tingog raman, oy.
0: Gani.
2: Ang importante na ako, no, kung ako lang,
0: mm-mm,
2: ang kabuotan, ang itsura sa tao, labi na guwapa or guwapo ka ka na. Paborito din na ako, bahala mo ang pakipiki o tingog.
0: Ikaw, tuo lang mo niya godo.
2: Hindi mo, hindi mo na magpase ang tingog, ang kabuotan din sa tao.
0: Sakit sa zaway mo po nito, eh. Sakit kayo ito pagkainguna, ay, may ubos na bataani.
2: Dili ay, labi na yung guwapa or guwapo ka, kay magdili kita mawawangi mo, uyab mo isuroy ka.
0: Ay, lapatinguga, but pasabot ni mo.
2: Ay, okay na lagi ng tingog.
0: Ah, sige.
2: Wala naman ay problema mo. Abot lagi ang lalaki na hinood na magmahal ni mo, dili kay ang tingog ang basihan, oy.
0: Correct.
2: Wala naman, oh, kanang hindi ka tingog, o niya, ba't ikag naong, hala no, iku anak. Wala na lang og pati ka kayo basta guwapa or guwapo ka. Kaya
0: na. Nya, butan po na na. Puda yun lang po. Kaya na sa'y batasan, uy. Kaya ngita tagwapo. Uy, buot, uy, batasan. Ay, unang tag, unang ginawa na lang.
2: Ay, may nagpakabuotan ng ginang guwapo para dagang may gugma pa.
0: Bitaw, tinood. Sige, pada yun pa. Minor pa rin silan.
2: Tumaw na to, ayaw gid ka. Ayaw pangagaw kay nababagin sa kanang mga suko pa nga, ikaw na pa, ayaw taon.
0: Ayaw in taon.
2: Hindi na akong ma indispera na
0: unahuna na
2: nanay mo. Sakita na kaglaki nga para gini mo.
0: Correct. Corrected by.
2: Mau na to kay para makasood sa dagupan.
0: Na ayan, salamat kaayo Miss M all the way from Dalaget. Katropa mo.
2: Exciting!
3: Lamiag.
0: Lamiag ataki, uy. Puramag ka nang nakahit lang na dumbulan. Patalikod. O, diba? Sige, maramag gunawa ni Miss M. Ayaw, uy. Ano man dyan magpatinta sa pagkaana niya? Oh, di saan ako iingon akong tambag din niyo, kaya ipaulahin lang saan ako niyo. Isa ko mag-una-una, kaya naman mong ginamanawag. Kapag ba nakumpleto ang attendance na to? Eh, i-shoutout na akong taga-Tagumbi, basinyag ka ng manawag na po ka, 40 na. Tawag sa'yo in town, kaya kung dugay ka manawag, bahala ka man diya. Uy, basta niingon ko sa tawag sa'yo, kaya para makahigayon. Mayang hapon, DJ Reyna. Pa-shoutout na ko sa kong kaubanan din sa operators sa... Asa man nga operator, oy. Mga kaubanan na kong operator, sila Migo Jason, Vertusio, parang Kevin Gao Joseph, ang tigpaminawan sa AXFM. There is a Evergood Plastic Hubay Liluan. Ayan, Darce Jason. Sorry, DJ Chinita. Amping by Miss You, Love You. Ako nag-sorry man si Ma'am Lorna, oy. DJ RC, mayong hapon. Sana mabuti kayong kalagayan. Ikaw din, sana mabuti ang iyong lagay, Richard. Wala ko ilaing tumong din eh. Naram mo sa mabuting lagay. Or mabuti ang iyong lagay. Ana aram na siya niya, Richard. Habang tumatagal, lalo po kayong gumaganda. Para mag-iingon nyo sa una nga, di ko gwapa sa una. Eh. The more nyo iingon na ano, the more na ako ma-realize nga, di ko gwapa sa una. Mura na ko ka na murag, wala lang, hinahinay, ubay-ubay, jutay. Ana ba? Wato na lang nato. Pa-shoutout po kami dito sa Highway 23 gas station, watching live from Surigao del Sur. God bless po always, DJ. Pa-shoutout, ana si Night Rider. Pa-shoutout, DJ, sa imong ka-sexy og kalami. Ay, kana, di kinabakak. Kung maingon lang kanitag kalami og ka-sexy, well, I guess that was the only thing that I would say that it was really, really, really dread. Oh, the dread. Oh, no. Ayan, ato pa man, anapan din na itong liliyon. Tanang liliyon ako, tanang live na adinhi. Put doon itong magbasa para huwag mga lain ang, ang dughan. Ana. John Andre Sanchez, naglahi na station sa Davao. Wala na daw station, kanya naman. Ay, wala ko na inform. Inform, chika, ay po ko sa taga-Davao, Bobby, yung sanin yung frequency din, ha?
4: Ay,
0: John Andre. Oh, hello from Davao, gikan kay John Andre. Gusto naman yung DJ. Uy, magkabaw sa ilang frequency dito. Mauna to imong partner DJ, imong gide. Dili pa, oy, dili pa to na ko partner na mili pa ko kinsay nindot dito.
4: Ay,
0: siyempre, naman ay pre-trial. Mm-mm. Shoutout kong Chris Letorigosa from Handayan, Sur, Hitapi, Bohol. Gikan kay TJ. Mayong adlaw cute. Salamat, Biplop. Shoutout sa barangay sa Patera. Kagawa, Joyce. Nympha de Losa Perito. Hello po. Gikan kay Nympha. Shoutout po from Kainta Rizal. Son Anton. Diyan sa may Kainta. Magtatagalog tayo ng konti para naman medyo maintindihan tayo ng mga katropa natin all the way from Manila. Kaya mag-alala kasi kaya ako namang mag-Tagalog. Kaya ko naman itong itawid. Kaya mag-alala sa akin kasi maliit na bagay lang po yung pag-Tagalog. Kasi na po yun sa mga talent na kaya ko ipakita para break it down yun. Ayan po. Ariella. Hello po, watch out from Pinamungahan, Cebu. May pagpaminaw sa inyo, ha din. Hi DJ, Reggie Rekla. Pasyarot ko dire sa ACCY Lumber. Kusog kayo ka dire ay pakisagit! Sa dalang silingan man nag-uyab, sa una dili sila magtagdanay kay dili kaila. Kay, oh, karon na saad magtagdanay kay naay na sa... Tarungang i-type ba? Oh, ano siya dili? Sa una dili sila magtagdanay kay di kaila. Karon na sad di magtagdanay kay naay sa una. Balikan ako ha. Sa una, oh, diha daw sa may ACCY Lumber daw. Diha daw sa silingan nga managuyab. Nga sa una magtagdanay kay di ay sa una di magtagdanay kay di kaila. Karon dili magtinagdanay kay naay sa una. may kuno ni may pass. Na good na. Back to strangers good na good. Normal na siya. Hi DJ, gikan kay Charlene may hapon. GRC amping sa imong panglawas ha. Kay wala nay mo pakatawa og maghilak sa imong mga tigpaminawan sa imong sa imuha. Ayan. Take care, DJ. Ikan kay Joel. Besan. Sa inyuhan na lang dyan ko makadungog o kanang inani ay kanang take care. Sa una, kaya namang lamang to'y laki kay ilad-ilad na. Ibalik ko na ko. Open na nga tong linya, ha? 0995-994-6868. O, human na tong drama. Nawag na mo. Sa'yo na human, kaya sa'yo sana ako misugdan. Katrina, Rose Lim, pa-shout out po DJ. Wapa lagi ka. Saan ito mo eh? Ngayon lang ba yan nabalita sa inyo? Ana si Knight Rider. Ako DJ RC, lami ko mudala. Saan so, mudala og unsa? Mudag taghoy? Mudag, unsa man? Dag, dipindi unsa nga muda. Mayong hapon, asa naman sila tita? O, oh, pahuway sa akong tita, o. Oh. Pahuway sa ninyo. Kapoy pa to. Joinski Bentanillo, Power Afternoon. Oh, gikan kay Joinski. Taga-asa din ka, Joinski. Good PM DJ, Doc JJ. Paminaw na sa Bakayan. Kay si Jordan, no? Grabe, hindi ka supportive. Ay. Mawa man ang tanan, magpabilin yun na si Jordan. Basta naalang siya sa radyo. Naalang siya yung radyo. Elinito Uwano, Limuran, Tohino. Ha? Kumplito ha, tuluman ka buk, aplido niya diri. Oy, Uwano, Limutan, Og Tihino. Salamat, gisiksihan ka na ako. Bisan unsa, basta malamian lang ka. Ah, Lotoi ko, B. Hello, Vals. DJ, wala na lagi kay signal diri sa Cotabato City. Ambot lang. Wala ka ba? Oo, depende na lang din ha, mama. Naiidra ko. Shout out ni May Magdalino diha sa Tagabasak Pardo. Salamat sa pagbasa, DJ RC. DJ, Lodi Bete ka sa radyo sa Cebu City. Taga Purok Uno, Barangay San Jose, Prosperidad, Agusan del Sur. Shoutout DJ Guapa, kaayo ka promise. Ubuyag. Oh, at akiho na guna ito na huwag ka ng blush on, blush on. Asa naman akong tigtambag? Uy, ako na yung mutambag ka ni Tanan. Makahunat lagi si Doc JJ Ron. Sagi mo tambag ani ron tanan ron. Kapag si katropang Philip si Rohano. Sandali patambago na to kung mo manawa. Og outro na lang siguro ko ani. Umano na lang mo ani kay para mapulo na si katropang Eric. Mao man galing. DJ RC, kung dili man ka maako, tagain na lang ko din ha. Sige, puhon. Hindi ko sa bumanawag sa wanted killing. Ang sigiraw pa ngayon, uyab na ko. Niya, patawagon mo sa programa na ko. Isa, di. Isa mo. Grabe ka mga ariat. Ay. Atay, corner sa Picas Linya, istoryahan sa to. DJ, wala na jud kay signal sa radio. Wala, DJ, wala na jud kay signal diri sa radio. Ikan kay Katalan. Ah, okay, sa Cotabato. Okay. Shoutout from Abu Dhabi. Hello po. Master Ichikoy, ayong hapon po, ma'am. Gwapa pa, shoutout po from Davao de Oro. Salamat. Nan, ayon na lang. Problema ha, imong tingo. Kaguban gani, ang nawong ang giproblema. Oo. Diba? Request song, DJ. Oh, beat it. That's an answer needed. Kasi number ninyo, DJ, kay mangita ko mauyaban, lisod single, DJ, oy. Sorry ha, wala mo na ako sa akong mga number. Kaya Google Live na sa TikTok, kay murag na busy jo kay Coron this past few days. And then limit ang ako ang pagtabi, kaya ang akong tingo. Medyo sensitive na akong throat when it comes to talking. Pasara from Dumingag, asa man na siya. Hello DJ, pasara din sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ikan kay Carlos. DJ, mukis daw si Buknoy. Mukis, mura maglibre lang kiss na ako. Padaka diri na ako og kuan, padaka na ako diri og kanang bank transfer pa kiss ko. Nate color Doc JJ. Wala ra kasod siya. Wala kasod pa ko na lang ako sa naipadayon. Kolir, wakabaw siya pungutan na. Sige. Wa sila ka daw sa pangutan na? Wa na minog drama. Pasudlig isa kay mga saba ko. Agoy. Pasudla lang kay akong kasabaan. Pasudla lang kay ako ning mga... Nganong di ba minaw sa akong programa? Ngagikan pataalauna diri ni mag... Ganiya pa min look JJ diri. Di manawag na mo kay magpa-request. Kasi yung kunain yung tagiliran. Nga naman sa pag manawag mo para mag-request nga gibayaran ba na mo ni amo ang drama diri niya, di mo maminaw. Sure mo din ha, ah? Sir Marvin, oh, muna ben Sir Marvin og kanang produce og drama. Di na balali mag-dramaturgo niya, di mo maminaw niya, manawag na mo request. Ibtun ko na yung saksakan dito sa booth. Ay na po ko diri ba nga kanira gyud ang DJ sa Cebu nga sigura gyud pa nga saba on air. Kasi sa higit mo namo man ya kong branding unti mahimo kanya itag branding din eh. Mura man ig kanang mura daw ko kanang iyaan sigura daw pa nga saba. Manawag gani mo sa akong programa na anay mga pangutana. Kaya tungod natay drama gani ha. Hindi mo katubag, hindi mo makatag og tubag. Mawa na ang tumong ni ato ang programa. Mura na wanted kilig. Pina-Rafael Baring pa. Sunod ang programang wanted kilig. Kinsa na pugkang relasyon ang maguba. Nakaniya tong programa ron. Wa mo kabaw sa tong drama aw. Undangon na lang nato ni.

tungod kay isa sa mga insecurities niya kining iyang tingog kuno daw. Amo di hinungdan nga ma-insecure siya kung makasulod siya sa relasyon. Muna karon na doon na siya naila-ila nga si Bobby, apan si Bobby ug siya ang hinungdan, naguba ilang relasyon tungod lagi tungod aning inaani, sama ning problema nga ginatawag na tong insecurities. Nagbuwag silang duha. Ay mapangutana niya din nga unsaon daw niya ni nga kanang madawat daw niya ang tingog kung gini daw ang hinungdan nga maalanganin siya. Karong kanibalik siyang kinabuhi o nagtagbo ang landas ni nanduhan ni Bobby, katong ex niya. Ex nga na-date niya. Ninyo ang kadunan ay anak. Matod pa ni Bobby, andam daw siyang biyaan ang iyahang asawa para kay Lana. Kung kinahigugma pa daw siya. Pero ako, di ko musugot. Bisa pag unsa pa iingon nyo din na ako, gawin mo ingon, di ko ni mo dahil dili ko musugot. Taro nga gyud ang imong mga desisyon sa kinabuhi, dili gyud ta mag-inana. Okay, lisod kay na makaguban. Paluoy pud ta intawon, duha na kaanak imo pang gubuan. Balikon na ako, pwede mo manawag sa tong caller line 0995-994-6868. Mga katropa ha, 0995-994-6868. Nang go-go lang kayo dyan. Go-go-go-go! Handa na po tayo sa ating caller line. Makipag-usap. Kaya aron din ako magsistorya. Di ba, kamo na si Tabi o intawon. Patawago na da iba para kuan, para mong kuan. Para muna mo tabi. Pero sabi na nagwata sa atong caller, aniya sa atong isa kasunatan nga kung giandam sa inyo, ha? Wako ka ba kisay singer, ani? Nakita na mag-una ako. Murag bagay ni Nimo. Bagay ni Nimo ni Line. Here's a song. Pwedeng tayo. 2:32 in the afternoon.

0: It's 2:35. Ano ba yan, Chinita? Wala. Ana, dyan na siya. Live man. Di surag on. Wala nag-on.
1: Ayan!
0: 2:35 in the afternoon. Ayan. Labanan lang tayo ng stronger soldiers.
1: Ayan!
0: Sayo, hindi na ginato. Mabantayan nga. Nagpataka naman na ikudirig ataki di ay. Balik ko na ako katropa. Pwede nyo manawag sa itong caller line. 0995-994. Ipaspas na rin kayo.
1: Ayan!
0: 0995-994-6868. Nalagay manawag rin padung na tanan ang ending na ko sa akong programa. Pitkan yung tamo tanan na. Pitkan dala haluk. Hello po sa inyo ha. Sora DJ from Inasal, Pasig, Palengke. Hello po. Naa kay Ubo DJ? Wala. Ko alanjud ko kanang, what do you call this one man? Pagawra, ana.
1: Si ayaw! Ano
0: kong Ubo? Stress lang yung truth ang ako ang gina-experience. Hello, good afternoon. Taga-asa, Kinsani.
2: Good afternoon, ma'am.
0: Oh, good afternoon.
2: Si Kwan Dennis, si Jersam.
0: Asa man ka?
2: Nara sa Cebu, ma'am.
0: Nga naman, nga nga ka ni uli gabi eh.
1: Ayaw!
2: Ano, over time ang huko?
0: Nag-what pay ako ni mo, ang mga bata.
2: Ha?
0: Ang mga bata, wala juga. Wala juga nanawag. Asa na ikang gabi, Ijisam?
1: Ayaw!
2: Nalubat, magulo kong cellphone nung nang upatawag.
0: Sige, Ijisam, ay pasailuon na lang ta ka. Nanawag man ka. So, mo advice yung kanilan.
2: Oo, mo advice ko.
0: Sige.
2: Na problema sa siyang tingog, nga kwan.
0: Pamagay ko na problema diri.
1: Ayaw!
2: Dili na ito, ang kanang tingog manggod, dinatukol kayo na ako na itong tingog. Kaya kung sa'y gihatag sa mga nang tingog, di na ginamosab kayo mo naman ang tingog yun.
0: Gamay kayo problema para ni mo, no?
2: Oo, gamay rin na problema kay kuan siya. Ay noon, ang uban manggod, guwapa kayo siya, tanawa na mabaya ba, pero pag tingog, batik kay tingog.
0: Ako manggod rin may pasabok.
2: Nga na po yung uban, ma'am, nga dili gwapa pero nindot kay tingog. Murag bali ba? Murag pagbali ang mga kwan?
0: Jisam, tubagan eh. Unsa may tanaw ni mo na ako.
2: Kwan, gwapa ka, ma'am, kay abinin mo, ma'am. Bali, namong yung mga bali kay kanang mga napula, kini tambok. Tambok sa babae.
0: Oy.
2: Pag tingog, abi na ko kang mamsiwa ang sambok mo ba? Pag tingog, abi na ko kang tingog, kitambok man ko. Gamay man dahil tingog. Nga bali po ni mga babae nga niwang, kaya pag tingog sa babae nga niwang, dakog tingog, bali ba? At mo ni katagaran akong mabantayan bitaw ka ng mga tambok nga babae, gagmay nagtingog, pero ka ng mga daot nga babae, nagkupog tingog, mo rin mong katagaran mabantayan. Ngunit ang kanang yung na problema sa siyang tingog,
0: break it
2: down. Di na problema. Ano, iyan lang kung adyasun na yung tingog kung ipakit-kit yung tingog ba?
0: Ikaw, ako, ang sa may tanong ni Monaco, guwapa o tingog niya? Dili guwapa sa personal? Tarungay mong tubag, kaya ibot din ito suning tawagan eh.
2: Guwapa, uy.
0: Guwapa.
2: Tingog pa lang, guwapa, makaingog kung guwapa.
0: Sabar niya, Jisam. Tuo ra ba? Kamu ba kang hinungdan nga nung dalira ko ka ng masakitan pag abot sa guwapa kay? Mutuoy ko ba sa ingon ang laki, guwapa ko?
2: I-describe ba ka kanang
0: sige daw,
2: kuhan ka?
0: Sa mga description ni mo sa ako, Jisam?
2: Sabihon ka, sabihon.
0: Unsa ba man?
1: Ayak!
2: Ibang waistline siguro, mga 26 siguro.
0: Akong chabihon niya, tapos akong waistline. Waistline o waistline?
2: Mga anak, 26.
0: Tapos ano siya ba, man?
1: Ayaw!
2: Ora.
0: Ama ora.
1: Ayaw!
2: Malingaw, buta niyo mo, DJ.
0: Malingaw ka na ako?
2: Sige mo kung paminaw bitaw, pero karon na ko ka balik kong tawag kay kada tawag na ko itong agi, di mo ko kasunod. Mauda lang kong time ba? Mo nang nanawag ko karon ron. May lang nanawag.
0: Di, di kasulod. Di ay luwaan da yun.
2: Kasi naman ko kasawag rin nga. Di mo ko kasunod rin mo nang maminaw na lang ko sa kuan ba? Katong mga color.
0: Karon nakatawag ng yung kajusam. Asa man di ka? Oh. Asa man di ka nanawag karon?
2: Di ako diri sa Jones Avenue.
0: Uy, duula naman dahil ni mo, uy.
2: Di ba sa Sambaguno ba? Sambaguno.
0: Lucky. Naraman mo diri sa Patera.
2: Oh.
0: Tuod kayo sa
2: Paminawan, magiging ko diri.
0: Tagpaminawan dahil ko.
2: Kasi ay mo. Kasi ay mo. Eric nga, kwan, ayang kasunod niya programa ni mo, mina mong kwan niya.
0: Ah, si Sir Eric Manait?
2: Oh, tagpaminawan ko na niya.
0: Ako di ay.
2: Ang minaw niya po ko kay samtang nagtrabaho ko, mag-insip mo kong ko. Mag-insip ko ba?
0: Wala kami nga wan ako.
2: Ayaw! Ha?
1: Ayaw!
0: Ano ko ba? Wala ba kami nga wan ako?
2: Oh. Nagwag ko ka kita nimo mingaw ko nimo
0: kanang pag Sabado nga dili ko ni madunggan mangita ba kanako
2: aw kay ba mangig ko nga wa kay programa nang Sabado di
0: what
2: di nang ko mangita nimo kay wa man ka Sabado
0: 8000
2: Lunes unto Biyernes lang ka
0: correct minyo na si Jessam
2: nakoy Paris
0: niya. Musukot ra kag dungagan imong pares.
2: Ay lang na kay bad na bad.
0: Kisa nag-ingon?
2: Ang nag-ingon sila.
0: Sila?
2: Ako dai ako.
0: Abi ko si Doc JJ.
1: Ay.
0: Sige, Jusam. Balik na lang dag duty.
2: Awa mo kay duty ron, kay di open ko ron.
0: Yeah. Lakaw na ka?
2: Oo. Oh.
0: Asang trapo?
1: Ayaw!
0: Tulo-tulo po.
2: May wipes, oh.
0: Shushal! Huwag bibig ko. Salamat, Jusam. Hinaut ko nga, nalingaw rakan ako.
2: Lingaw kayo niya. Patimbaya ata gamay ito.
0: Sure. Sige lang. Kisa gamay. Kisa. Agoy. Agoy. Alam niya ato ay si Gigo, timbaya.
2: Timbaya ko sa mga tanang minaw lang din sa XFM. Sa kong mga amigo diyan, nakailan ako karon. Kaya ka ba magiging kong anay nakailan ako ron nga tigminaw diya o mayang hapon sa tanan ma'am o kanin mo diha. Bye-bye.

Nagide ba na daw makulatahan ron tungod sa X-rated. What you ko ba ma-post gani ko, Doc JJ? What ko ma-post? Sharog, di mo trending ng XFM. Ayos, intawan po, Doc JJ. Luwi mo kayo makulatahan dyan. Mag jacket-jacket na siya kay nakambrasan. Shoutout to sa akong family diya sa Liluan, DJ from South Korea. O, di ba, wala na ko igong oras. Di na ko magpatawag. Muna eh. Swerte kayong manawag na ako. Kay mang... Uy, naapade. Sige, tagaan na itong oambe. Nga, 3 seconds. So, lida, ayun! Ano man mong manawag, manjig mong padoon ko mo out. Kitkitong ko ng microphone ron. Wala na. Ako anang tambag, day. Oo. Ani ana ang tambag ni Chinita. Una sa tanan, dili ikaduha, di pud ikatulo. Di mong tana ka na ko, dahil mausap ba na imong tingog, dahil kung napagaw ra kasama na ko, bubalik pa na sa dati. Pero kanya akong pagaw, magduha naman kabuan ni. Murag padong sag ko din ha, ambot lang ani ron. Ingon sa doktor, isa kasi mana daw ko dili mo tingog o maggamit sa kong tingog. Dili pwede dok, kaya na ako'y pamilyang gibuhi. Munang, ano lang, depende na ako. Muna yung problema dahil ayaw na, ayaw pugsa nga baghuon. Muna man kinigyatag sa imuha. Actually, kung dako imong tingog, it's an asset, oo. Actually, wala may lalaki ngayong mong sukat nga nakailang nga medyo nabaguan. Storya raman na sa ubang babae nga murag na insecure siguro ba? Kasi guwapa ka dahil niya, kanaray tingog ang problema. Napakailaki nga muabot na ako. Kung mudawat sa akong kuan, naaman po kuy kaila din nga mga single dress station. Ay, nag-diskitahe ka ni si Miss M. Ramang yung mudiskita ang Doc JJ Good. Isugra po kayo niya akong amiga. Nakita mo ni Bobby. Yan, naingong ka nga medyo na balik ang gugma ni mo din. Wa ni balik imong gugma, day. Ibati lang to ni mo dahil tungod sa kamingaw, sa kadisperada, ka-lonely, hopeless, romantic. I swear, believe me, that's not love at all. Dili ka na gugmay mong gibati dahil narakas kamingaw kaguol. Wala ka sa himaya o pagmaya. Ayaw in town sugot sa iyang giingon nga mo, sugot siya nga biyaan ang iyang pamilya. Kaya ni mo tunlon? Nga makaguba ka sa iyang pamilya tungod lang kay gusto ka nga magmalipayon. Kinaw na anasay duha ka anak. Kaya nimo magmalipayon samtang naamoy gipasakitan nga pamilya. Ayaw jud to anang lalaking moingon kag ikaw ang kong pilion, andam na ko silang biyaan. Para nimo dili ka na gugma. Kahibangan. Pagtarong gidi aday ha, kung magdesisyon manggani ka day, gamita dyan na imong utok day, kaya muna lang dyan na aday aron. Guwapa man ka ma'am from head to foot, oh, package deal na. Huwag mong kakita guro sa queen person, sir. Lami pag tingog, lami pag nawong, ah, champion gina ang makatag-iya daw na ako. O sana, sabon? Okay. Ambot lang. Kaya kung gilamian mo sa akong hitsura o sa ako ang tingog, sa batasan ta magdaho. Ano naman na siya, Gyud? Ano na kung maingon ni mo, day? Ayaw pilihan nga magkaguba kag pasensya. Sa pagkakaroon, ang imong buhaton, ayaw i-focus ang imong kagalingon sa pagpangita o taong mudawat ni mo ka ang kinabuhi mo padayon, bisan pagwa kay kapikas sa imong kinabuhi o mupikas sa imong buhi. Ayaw! Simple. At kung imong tagaan o higayon ang imong kaugalingon nga mas panggaon ang imong kaugalingon, dili ka mahurot sa pagunauna kung aduna pa ba'y lalaki nga mudawat ka ni mo. Daghan pang hinungdan nga mabuhi, day. Isa na din ha, ang makapalitag yuta, magkapatuko duga tumbay. Aron kung mapanas o mapanas mang kininda ng kalibutan, adun na tayo mabilin sa ato ang mga sumusunod. Ana ba? There's more in life. The world is vast.
Char, grabing action. Muna kung imo una-una ro nang kasing-kasing ni mong gugma ni mo. Siguro ko ngayon mong kaugalingon ang imong gigugmag maayo ro no. Pagkaingon ka nga you don't need anything from other people, especially sa mga opposite sex. Kay kabaho man kasaon sa imong value. I do not blame you, I do not discourage you. Pero if you choose pilion nimong magpakabuhi para sa existence o mag-exist sa ubang tao, I strongly discourage you. That's not how you live. I'm not telling you how to live, but I guess this is the only way for me. Mas pinakadali na kong option nga ingon sa imo nga ayaw. Ayaw, ayaw gyud. Ayaw gyud ha. Namon ko igong oras kay tropa dili sa programang X-rated. Salamat kay sa paguban-uban nako sa kong programa. Hangtod alas 3 sa hapon sa ato ang mga naka-hook up karon. Visayas Mindanao. XFM Network o XFM Philippines sa mga naka-cross post. Thank you so much sa akong partner sa Pikas Lawa Katrop, ang Doc JJ, sa atong station manager John Lemon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated di lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TG og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 3:02 na. Ang atong time check, mga higala, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Ang atong kape, mga tigpaminaw nga magkatabang pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Baka busog sa mag-iigala, gumikan kay dunay soya powder, doon na pag-iigala mag-iigala kamunggay. Yan na pag-iimanggustin, no? Puno sa sustansya, puno sa vitamina. Huwag paghilab sa tiyan nga inyong masinati, mga katropa. Sunthorn Plus Cafe Mix, mga kaigsunan, produkto sa Yes to Health Incorporated. Mapalit ninyo dari sa Yes to Health Wellness Center o Buslas XFM. Available kini nga tong kape. At pinusap niya na mag-iigalang premium D3 coffee o ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Mapalit usap ninyo sa TikTok, Shopee o sa Lazada. Kini nga tong produktong Sunthorn Plus Cafe Mix, mga higala. Sunthorn Plus Cafe Mix. Kapi na! Kamot pa! Alas tres na!
2: Eric Serras Malait.
3: Asintado!
4: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado! Asintado!
1: Libertas nunis teos adid kwa di volumos! Sed Fatsera, Juan Lios Tomes,
5: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kunon sa husto.
5: Asintado.
6: Exciting.
5: Eric Manait, Eric Manait, Eric Manait sa XFM Cebu.
6: Exciting.
1: Malait. Asintado. Exciting. Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon kaninyong tanan mga sugiting paminaw. Adlaw. Nga Lunes, katapusang semana sa buwan sa Mayo. Mayo 25, tuig 2026, sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Manait. Pakig-uban ka ninyo hangtod sa alas 5. Mahinaot ko na mas mayong panglawas, mayong dagan sa inyong panguna-una. Kapiskay, kadasig o kamaya. Gracias kahit saan manaa ka ninyong tanan.
6: Exciting!
1: Di ay nabasahan akong balita karong hapon na magkaigsunan, kalabot aning kalambuan sa plano nga magtukod og lapo-lapo expressway, mga amigo. Palihon ako pakita na Double J, di ay balita nga 130 kunone ka panimay, no, ang mapiktuhan. Kini maghihigalang 130 kabalay dias may Dica 5 homes subdivision sa barangay Basak, Dakbayan, Lapu-Lapu, mga igsoon. Apektado kinis pagtukod na onya sa Lapu-Lapu Expressway.
5: Asintado!
1: Pero sa ako mag-iigalang pagpakisusin ini, sa mga nakakita mag-iigala ni ining maong balita, takod-dako na magkantidad mga kaigsoonan. No? Kining matod pa mag-iigala expressway sus. Muabot man ikuronig mga almost 5 billion, no? Ang maong pagtukod aning maong first, no? Nga Lapu-Lapu Expressway outside of Metro Manila.
5: Asintado!
1: Ang gibutang diri mag-iigala sa balita is kinilang kono dito 130 ka mga bubong. So, diri sa may Dica 5 Home Subdivision, sa barangay Basak. Pero way labot mga higala panini ang gawas dito sa maong subdivision. Ganipod maihap mga higalag pila kuno kabuok ang mapagan. Now, nahibaw magintag nga kung doon ay mga development mga kaigsunan, doon na ginpo dito ka rin maapiktuhan. Ang dakol ang pangutahan na ani mga higala, mga katropa, kung muabot ning panahon nga tokoro na kining maong lapu-lapu expressway dias open, ang kantidad nga ibayad gantos mga piktado nga mga pamilya, sarang ba nga ikatukod og bagong Pinoy-anan mga higala?
5: Asintado!
1: Mogi na mga higala atong pangutana kay basin baya mga kaigsunan og kining mga balaya mga higala? No? Panggubo ni onya kining pagkahuman, pabalino na silang puyo sa laing nga relokasyon, sa laing lugar, o niya, tagaan lang dito pangkapital, maghihigala nga 20,000, 30,000, pinakadako, 50,000.
5: Asintado!
1: May lagnay mo hatag kong 50,000. Depende ni maghihigala sa botron. No? Kay, tiya mo na mga kaigsunan deres balita. 130 ka mga households ang mapiktuhan. Diri sa may Dika 5 Home Subdivision sa Barangay Basak. Kining maong expressway construction, magsugod ko ni sunod tuig. Human nga ang City Development Council miindursar na nini og miaprobar na usab mga katropa. Si Geoffrey Arellano, Secretary of the Dika 5 Homeowners Association, miingon nga gamay ra ning mapiktuhan nga mga bubong og sugot ra pud sila nga pang-demolition ang mga balay nila aron pag-give way sa pagtukod na aning lapu-lapu expressway. Ningon diri mga higala sila nga mga 30 ra siguro sir ang nisugot nga magpa-appraise sa ilang balay. Og batod pa, they only found out last year that the project nga kining proyektoha nga lapu-lapu expressway makaapikto sa pipila ka mga balay sa may subdivision dias Dika. Kinihuman usab nga pipila ka mga personnel gikan sa Metro Pacific Tollway Corporation mibisita sa Dika 5 subdivision onya nagpahigayog survey mga katropa.
5: Asintado!
1: Ang Metro Pacific Tollway Corporation, huwag ko masayop kang mani pangilinan man eh, will develop and construct the Lapu-Lapu Expressway nga 12 kilometros ang gitason ani. At ay proud kayo maghihigala pohon ang mga tsan ani. Mga kaigsunan. Kay under sa ilang administrasyon, doon na po'y laeng taytayan nga nadugang Dias Islas Mactan. Kining maong Lapu-Lapu Expressway mag-connect kini sa Mactan Cebu International Airport. Paingon na po dito magigala sa Cebu Cordoba Link Expressway. Ngano na ingon ini ni? Gumikan sa mga obserbasyon sa ubang mga sugbuanon. Nga, pero magod magigala minus ra kay nangagi aning sisilex. Ha? Pila ra kabuok ang nangagi sa sisilex unya ikaduha mga kaigsunan. No? Maraman maghihigala og kanang mas maayo siguro tingali nga ato na ng pagian og mga ingnunta bases kay di ba po ni kalimod nga dias SRP na natay No Star diha, na natay El Corso diha, na naputay SMC side diha, Ponpo na napoy arena diha. Wa ba kuno makahuna-huna ang mga opunganon nga mo suggest nga to karon sa management sa Sicilies nga kon pwede kining mga bases, ha, pilion lang nato sa sinugdanan nga ato ning ilibre sa toll aron maghihigala nga kining mga kaigsunang sisilix magamit og maayo unya ikaduha ang mga tao nga ganahang muadto dito sa SMC side muadto maghihigala sa North Star dali na lang kaayo.
5: sintado.
1: Ha? Wako kay bao, gana ni abot baka na sunauna sa mga opisyales kay diya karong konsihos na pulapo, di man na maningog. Ha? Kini mga higalang si Silix, di gyud susama ka busy mga higalas duha ka mga bridge diri karon sa Mandawi. Ang first Marcelo o ang first Mandawi Mactan Bridge o ang Marcelo Fernand Bridge, mo may busy kayo. Pero kung imo mga higalang tanaw ng si Silix, pipila ra gyud kayo ang nangagi mga amigo. Ambot og karon sa akan na makabawi. Now, karon tungod kay di man pud ikalimod nga daghan ang mga gikan sa south padung dito sa airport, no? Akin ay gimuan yung pagitaan yung paagi. Nga di na maglisod sila puhon. Now, karon sahabig sa mga mulopyo diya, sa Lapu-Lapu, labi na may Dika 5 Homes Subdivision. Ang mga homeowners mangigala fault alarm. No? Na-alarma. Ang mga homeowners, human nga ilan nakita ng pipila ka mga geodetic engineers o mga appraisers nga nagpahigayog survey nga wa gani ko mo coordinate sa Homeowners Association mga pariente. Oh, naong sabab po ni Dicho-Dicho na ni mag-iigalag so diha o niya sukod. Ha? Moingon po ni mag-iigala dito karong taga MPTC nga ah. Nananghid naman mas mayor ninyo. Ang inyong mayor mag-iigala may pangutan na o ga. Nananghid ba po na si Den ninyo?
3: Ha? Ayaw!
1: Ingon mag-iigala mga homeowners. Diri sa Dika 5, no? Home Subdivisions Barangay Basak nga na-alarma mi. Sadang among nakita na mga geodetic engineers o mga appraisers nga nagkandak, nagsurvey, nga wa gani makig-coordinate diri namong mga mulupyo sa Dika 5 homes, mga kaigsunan. At all sa meeting, matod pa, the company did not offer them anything since appraisal of affected households remain in progress. Ila pa kunong i-appraise dayon ilang ihatag ang info kung mahuman na ang pag-appraise. Dayon, dili pod tanang affected ganahang magpa-appraise kay sakit mas ilang kabubuton. Ha? Ngayon ana ba? Ang ilang balay o panimoyo madisturbo, mabalin sila, madisturbo sila na may sentimental value na. Ha? Ngayon, mga igala ni Arellano, ha? Mga kaigsunan, nga, matod pa mga higala aning Geoffrey Arellano, sekretary ni sa Dika 5 Homeowners Association, nga, wa ko na'y public consultation nga nahitabo prior sa pag-implement aning maong projika, o wa po ko na'y representante gikan sa city government ang nakikita nila. Mauna ni diha karon, Mayor Cindy Chan, Congressman Ahon Chang. Anong wak mampurbo dito karon makiga istorya aning mga nagpuyo in towns Dika, Dias Barangay Basak. Eh, wak man kuno dito yung public consultation. Wak po kuno yung representative gikan sa city government nga nakikitagbo nila. Wak pagid sila mian na sa among homeowners, never pa sila nakikita sa among mga homeowners. Agiat, gipaagi naman na nagpost, mga higalang ahong, nakabasa ko.
6: Exciting!
1: Ha? Dinami still mga higala, siguro tingali mo bisitas Congressman Ahong o baka mag-higala sa Mayor Cindy Ahong, Cindy Chan kay ay ipost lang na niya o niya adto lang mo mag-higala mag trukis dito sa comment section. Ingon pa din mag-higala ang Geoffrey Arellano, wa pagin sila mianas among homeowners, never pa silang nakikita sa among mga homeowners, sopak yun sila sa majority nga affected ngang ilang balay maagian aning Lapu-Lapu Expressway. Matod pa niya, the builders will construct pillars in the area as part of work on the expressway. Na? Matod pa, doon naman ko rin uban mag-iigala nga dili sopak ni ana. Ang kuan lang yun namo ana sir, eh, dawat naman namo nga wa na gid mi mahimo ang among gigukod kay just compensation na lang kay kaning mga nag-appraise kay dili ganahan nga i-appropriation proceeding matod pa. Kay may tabu ani makipag-negotiate sila sa presyo, ilang i-offer ang presyo basis ilang appraisal o niya ang homeowner nga tag-iya sa property iya pod iya pag ikuan ang iyang presyo. Kasi siyempre naaman po siya kagaling ang presyo. So wala, paglalayos mo niyang pilay, ibayad mga kaigsunan, aron nga, kinini ang di na mong magbagulbol, pohon o pangga. I-kick out mo niya sa iyong tagsa-tagsa kabaga Pinoy Anan. Kaya kini maghihiga lang, Prajika, di naman ay pwede siguro tingaling iya traspakay. 4.8 billion rabakuno mga kaigsunan ang ingnon tabagigala budget din eh. Public-private partnership, no? Mga kaigsunan. So, kining pila ka yun maghihiga lang, tanaw ninyo na, Kuya Aying, tagalapula po mo nais, Kuya Aying. O sa may inyong tanaw ninyo. Mas mayo ka mag-iiga lang, Igo Junmi, Igo Junmi Ana sa Dika 5. Ha? May Igo na mo? Igo Junmi Ana sa Dika 5, idol. Ang unit sa Dika Home is 1.4 million ba yan? Oho! Oy! Igo na ka? O niya ang matagbalay mag-iiga lang sa Dika Homes, di ako nos mga 1.4 million. May lagbabayaran mo di ako ron tag 100,000 bakahag, pila ba?
3: Ayaw!
1: Ni Puyo, ganitang subdivision, aron mahayahay ta, o niya karon mag-iigala, pang kick out na hinunta.
3: Ayaw!
1: Pasti lang, di malasa mag-iigala na yung pagkapuyo ah. Ay, Sir Eric, looy kayo ng maigo sa Lapu-Lapu Expressway, Expressway. 100 plus ka mga mulupyos, di ka mapiktuhan. Napaywa, naimpas ana og bayans balay o niya ibton lang. Sus! O sa om na, kung pananglit mag-iigala o ingnunta mga kaigsunan, papawaon sila o niya, waman ba? O sa om na, pagsabot-sabot po, gantos management sa dika. Di na gina mag-iigala mo tiwas pagbayad, no? Kay, o sa om tama na, wala masing kapuyang gigubaman. No? Di po kumutuo, mag-iigala nga ang taga-dika mo sungag ngadto mga kaigsunan sa gobyerno. May labot mga kaigsunan na ng planong pagtukod sa naisgutang proyekto. So, pinaka... kining... pinaka the best mag-iigalang buhaton is musanong na lang sila. Bastag ang City Government of Lapu-Lapu, doon na lang din po dito karoy itagana nga relocation site para aning mga naapiktuhan dias dika. Huwag di malang ni kay dika. No? Balikon na ko mga kaigsunan, di lang ni kay dika kay ang nadunggan na ko mga kaigsunan sa uban, niingon man po ni maghihigala sila dire nga ang outside ana napay daghan. Gawas pa kuno maghihigala anang dika topi mga urban por sa gawas nga apil pod kuno mga kaigsunan sa maapiktuhan.
5: Asintado!
1: Uy! Gili-li baka po ni. Ha? Oh. Di ba? So, sila sa city government, willing ba sila mo provide maghihigala og bag-ong kapuyan? Og doon na magani sila dito giandam na? Og wa gani dito kore giandam nga bag-ong kapuyan, doon na ba giandam nga igo-igong kwarta? No? Para maghihigala nga kining apiktado sa maong ambisyosong proyekto. No? Kining di po in town maghihigala nga murag taong grasa na lang nga nas dapis kalsada ng higda kaigsunan.
5: Asintado!
1: Ha? Mas maayo po siguro tingali. Kana gitanaw yun na nila. O saan pag-provide mga kaigsunan ngadtos mga affected families. No? Di siguro tingali ambot lang o saan ipag-una-una. Pero kining ang uban mag-iigala, niingon po din rin, nga, magtukod-tukod o expressway o niya, pilar ka buka makagamit. May man, makaagi ang jeep o tricycle diha. O niya, may taglibre, another toll fee pa yun. In town po. Anong gamagama ko ng expressway, niya, di ko nung kaging tricycle diha. Di ko din ano pagkaagi. Sir, ma'am, ang kanabang expressway, di man in town pang tricycle, ma'am.
6: Exciting!
1: Opa siguro ni Kasweg agi dito sa Islex o Inlex in town. Kada sa bintana na mag-iigala, pagian dito ang tricycle ng expressway. Expressway gani. Niya, bagot mo siya, Drake. May taglibre ko, no? Lain na po ng toll fee. Oh, sige lang na. Masabot lang po tana niya, no? So, ang ato ani mag-iigala, Congressman Ahong Chan, Sir, o Madam Cindy Chan, no? Inyo maginingi pangitaag pagi nga kanabang madali kay sa pagkakaroon kinimanggod mag-iigalang nahimutangan sa Sisilix murag di manggod mao mag-iigalang murag madali on tatap Engos Airport kay inigawas ni mo Sisilix perti man trapika o nya layo pagyod kayo Engos dito sa airport mo nang karon pangitaan yung pagi nga kining maong Sisilix ang pikas tumoy ani dito sa Lapu-Lapu makonik yun ni Paingon Bitso sa Mactan Cebu International Airport, mga amigo.
5: Asintado!
1: Ha? Kana, gamaan yun na, gastuhan yun na nila. O niya, 4.8 billion matod pa ang gitagana nga pundo alang aning maong proyekto ha. With zero cost to the city government. Why gasto ang Lapu-Lapu city government? Public-private partnership pa ni, pero was mahumanan eh, doon na ni toll fee. Da? Mga kaigsuudan. So, on sa manang toll fee, doon na dito'y bayad matag-agi. Na taga-basak, o na ay mga naminaros barangay basak. On sa man maghihigalay inyong hangyo ng tos mayor aniron. Da? B. Kay, numero uno, yun maghihigala, sunauna nini mga affected families diya sa Dika 5 Home Subdivisions, Barangay Basak, pila may kantidad nga i-offer unya. Okay, ningos kuya ayeng diri, 1.4 million na ba kuno ang balay diha? Kining 1.4 million nga balay, di naman kinitantong dako. Mga kaigsonan, pero million na kapina, no? Maghihigala. O ingunan na ang kantidad sa matag balay nga naadyas Dika 5 Home Subdivision. Ingunan na ba po ang kantidad? Nga itunol sa gobyerno ngadto aning mga apektadong pamilya aron nga dali silang makatukod og bag-ong puy-anan mga higala kay ba sinatagal law niya ni dito karong 50 mil ingon Sir Gadi dire onyag naka mortgage pa na sa pag-ibig Sir Eric agoy mauna og naka mortgage pa ni sao man iron no. Ambot mag-iigala og naunsa ni pagkaon sa abita puno nga no. Sa kadaghan na magi karon kinya expressway pa lang ni. Lapu-Lapu expressway connecting aning Sisilix. Wa para ba ay mo kalimot nga na para ba poy plano mag-iigalas ahong kanang lain ditong taytayan mag-iigalas kan sa gapay ngos pusok.
6: Exciting.
1: Ay kalimot Jesus bubida. Ay mo kalimot kinya ara ba gina? Ilan ba yun ang mga igala na dito karong gipahigay ng feasibility study from Kansaga? Taingon dito sa pusok. Oh. So, kinanglan yun mga igala nga tanawon din punta na nila ba o tarong kay ang kini mga igalang upong tinuod mag yun pun pertin trapika? O niya, ambot o sakto mag yun ka po na mag igalang mga planuha nga magsigig dugang o mga taytayan aron lang yun pag-accommodate sa mga tao nga bot mo adtos islas Mactan.
5: Asintado!
1: Ha? Tila pa magkataytayan ang gikinahanglan? Mapunay pangutana. Ha? Tila pa magkataytayan ang gikinahanglan aron magkakaigsunan nga kinibitaw mag-iigala nga maarang-arang na yun yung tao na diakiros Lapu-Lapu nga wani magbagulbol. No? Okay na kayo mag-igalang dagas trapiko. O niya, smooth na kayo. Nga kung ganahan ka mag-igala mo, exit sa Lapu-Lapu, di nakakabtan ditong tag-usa ka-oras na ka-oras, mga amigo. Mapununta na ibuaton dire Cebu City para maminosa ng mga traffic. Need good taan ng mo labang-labang sa lain-laing barangay. Pwede ko nunta kayo. No? Kung pananglit mag-iigalag, musugot lang unta ni mga kaigsunang uban nga mga... O pwede palagi bang magbutang ta dito karong mga... Gininiang ga... O si tawag ani, mga kalsadas, ibabaw pa. Di ba ni madam magigalag underground atong himuon kay perte man baha? So sama magigalag flyover nga tong panggamon? Pare dito sa Manila. Dito sa Manila magigala nagpatong-patong naman ang kalsada dito. Osado ha, gikan sa pinakaubos. Sunod na ay babaw. Sunod na pag-iibabaw. Sunod na pag-ipinakaibabaw. Inaglilinan mo dito sa ubos. Perte ng habuga magigala. Kaya nagpatong-patong ang kalsada dito mga kaigsunas Manila. Pero hindi rin magigala, Sibo. Asa na magkakakita dito mga kalsada ang nagpatong-patong? Wa may nagpatong-patong. Diba? Dari magigala sa Ayala. Flyover. Napabailain magigala dito karon ni Tabons flyover sa Ayala. Wa pa. Dito magkakaigsunan sa Manila. Wa po dyan mo. Ang dari magigala sa Kining Mambaling. Wa po dyan mo. Ha? Pila naman kabuk flyover kung Sibo. Diba? Number one, magigala. Dari sa Mambaling. O sa? Sunod mga kaigsunan. Dari magigala sa Ayala. Ikaduha. Sunod dito karos Bantal. Ikatulo. Oh. Di ba? Mora mo na. Napabay lain. Wala may lain. Murag tuloro mo siguro na eh. Oh. Nga naman na. Sa kadaghanan ng agi, mga higalang mga mayor at ang sidara, wagyan in town dito karoon nakahunaw na ugdugang mga kalsada nga makapaalibyos ka-traffic ning atong dakbayan. Og maingon ka dito karoon roadway dining, di magit pwede. Kadaghanan ng mga establishmentos, daplin-daplin. So, flyover. Depende na kung maingon sila mga higala, gasto kayo ng flyover, arilantas tunnel. Ah, depende na mga higala sa mga engineer. Pag unsay buhaton mga higala, importante nga doon nag-iuntay madugang nga kalsada aning syudad. Kipirte yung trapika. No? Kanya, gwapo ning ingunin ni mga higala ang public-private partnership. No? At zero cost sa city government. At least di mo gastog. Buingon po magigalag. Ah, naman ay bayad. Ah, nga naman ay dita ka bayad. Ha? Ay, ipakita ninyo magigalag nga kita mo reklamo tagtulpi.
6: Exciting!
1: Sabi pala, mga Bisaya, magigalag. Mga tihik, ayo. Uy, di, uy. Bayad tagtulpi. Uy, di po tayo magigalag magpa-ignorante. Kaya katawan, tas taga Manila, anak. Ha? Kapalit mga ni Mugbir, di ha, magigalag. Nagpila ka case, kinin na bang pag-agi? So, ingon ini ba, no?

di man ta baga kaeksyonan ing tom so pagtaga mga development ngayon ini, tinuod ba yun, gidawatan na nato nga doon na yun maghihigalay mga mapiktuhan. Ang ato lang, kining mga mapiktuhan, iampo nato nga, main tapod unta, o nga, kini sila ipahimutang og tarong sa itong pangagamanan. Dili pasagdan. O nga, makiangayon ang pundo, nga ihatag, ngadto kanila, makiangayon ang kwarta, no, bayad, no, ngadto nila, kaya ilang mga Pinoy, so di, lali manghihigala magtukod og balay, no, mapalit po kagbalay, minilyon na po. So, asa magkapaingon na? So, mauna, mga kaiksunan nga, kinanglan, ato maghihigalang balance, i-balance, good. Kamu mga namunuas opon. Nga di masagbuyo po ng mga karaan nga mga opunganon nga naadi akaros barangay basak, mga iksuon. Samot ka morit sing barangay basak, ana, inigsugod traffic. Eh, traffic dyan na, plus baha pa dyan. Depende na mga higala nila, o gunsay, buhaton nila anak, no? Mga kaigsunan. Now, kinini ang niingon dres sa dikar na. Wa ninyo apila ang mga lumad nga basakanon, ang ilang mga yuta o kabalayan nga maigo. Asa man ninyo ipangbutang? Sakto ba ka ng inyong pagbayad? Basin piliyon na po ninyong inyong bayran o sakto. Ang uban, inyo lang paasahon. So, kinini ang tanaw na to ni. No, mga higala o gunsa dito karoy dogang nga kalambuan unya pohon mga kaigsunan once ditog magtukod na niya ng lapu-lapu expressway kaigsunan so sa mga katropa na to niya opon I hope no dili mo maghigala magpakailom tingog yun in town mo ayaw yun mo maghigalas kanang uaw-uaw or ikog-ikog kay nakataya ang inyong pamuyo nini mga amigo. Kaning expressway project, monegi hilakan ni Ahong katong siya pa ang mayor. Kay wala mo pirma ang council. Okay. Ania, problema ra ang gapatong-patong. Okay, Sir Rick, according to Google Gemini AI, ang zonal value sa Dikahom sa Lapu-Lapu City is 10K per square meter. More or less, bayaran na sila minimum around 1 million pesos. Okay. Mainta, sir. Gikang hilumapas. Based dere magigalas iyang pag kininga research. No? Ang inunta zonal value kunos Dika Homes. Tag 10K per square meter. Dika magigala na po na mga kaigsunan sentro. Na basak mo'y pinakadako. Baya po nung wako masayo. Mo'y pinakadakong barangay. Diya kunos Lapu-Lapu. So, nago diya magigalang MIPSA. Di ba? Dako-dako ko ni MIPSA. MIPSA, pusok, basak. Usapan na diyang mga barangaya. So, diyang napita sa kuhan ko, no? Basak. Nakas mga 10,000 per square meter. Digo na, naraday, no? Di kay tantong dako. Layo rin kay magigalas SRP. Kay dress SRP magigalas. Tag 130,000 per square meter. Exciting! Aray ka si SRP, lawagin magigalay, magkatupong aning project ni Tommy Dre. Yang iya dito magigalay per square meter, muhabot ang tag 150,000-130,000. Ang iskina sa, ang playover sa Cebu, iskina Ralabangon. Ha? Eh? Manila, nindot kayo, ilabi na mga flyover, diligod ka maabot. Si Joey Torino ingon iskina Kabangkalan ug Tabunok. Yes, pero Cebu City akong giipasabot. No? Papagari ka Solbats ba? Mayati na gikan Nestor Oliveira. Ha? Ingon po sa Alfredo Nardo ang nakanindot ana sir ang komisyon. Ah, to na pod magigala. Kapuya trabaho ra ba idol para lang mapahimutang ang atong pamilya niya papawaon lang ka saon na lang ang bayad ani ka correct no di gyud dalim ning mangita ta magigalag kwarta ro makatukod tag Pinoyanon niya pagkahuman perting di malasa kay magian de ka taytayan or kining expressway ni Congressman Jonard Ahong Chan sige. Asa man yung napita mag-iigala ni Punipagi, wak may lain. No, nga, mas dool-dool des airport, so des masak yun. Pasinsyain na lang yun eh.

0: 3:35 sa ato magigalang pagpadayo ning atong tulumanon. Now, direta sa laing tulumanon, sa laing isyo, kung bayran sila 1 million, ang problema asa mangita og pwesto gikan bill card abasolo. Mauna. Direta sa lain. Kaganang buntag magigala. Ako din gidiscuss dito solid impact. Because murag angay pod magigala nga dad-on ako diri sa sintado, ako pod gisaad diha ninyo. Nga ako di magigalang pasaoan sa mga tigpaminawan sa kahanginan aning atong tulumanong asintado. Og unsa maghihigalay ika sulti ninyo po. No? Aning kini magur magigalas Vice Mayor Harold Respicio murag digara magunisya human nga kini sa gipasakaag kasos NBI, no? Inciting to sedition, rebellion. Human maghihigala sa iya dito karong pagpakigpong, no? Maghihigala. Nga diin, wakta ito si problema kung mingon na siya dito ang andam siyang magpakamatay para ni BP Sara. Ang problema po kiningon mo siyang, handa na ba kayo sa isang revolusyon?
1: Exciting!
0: Yan naman siya. Muraman maghihigalag na lain ang NBI. Ito sa maning muramanig. Ah, nangagni dito karong mag-revolt na. Ah. Na karon ni Gara man kay karon gani magigalang gipasakaan siyang kaso ni Attorney Melvin Matibag's National Bureau of Investigation. Iya pa manghihipon gisongog-songog mangigsoon. Although abogado siya. Oy problema. No, magigala. Pero sa mga wa kadungog og wa kakita. Dining maong video. Kay kini wa man ta magigala Facebook live dito sa Solid FM. Ako ipakita ni ang unang gi-forward ako double J kagani ha. Kana mga naninaw niya nga naka-green ang mga audience. Mani atong unang i-play double J kay diri kini maghigala mo gi himong ebidensyas NBI. No? Sa diha maghigalang namulong ang Vice Mayor nga si Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa lungsod sa Rina Mercedes Isabela. Ha? Nga kundiin mga kaigsunan, iya manghihigalang dipangutana ang mga audience og andam bapod konong magpakamatay para ni BP Sara.
2: Asintado.
0: Remember ha, incumbent kini nga Vice Mayor. So kung maingon tag incumbent, kasamtangan ning naglingkod nga Vice Mayor sa lungsod sa Rina Mercedes dito sa probinsyas Isabela.
2: Asintado.
0: Atong ipadungog, double J. Paminawan ninyo manghihigalaw niya.
3: Kung ba kayong ibuhin sa inyong buhay para kay VP Sara Duterte?
0: Dara. Oh.
3: Dahil ako, willing akong ibuhin sa aking buhay.
0: Mm.
3: Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo.
0: Oh.
3: Handa ba kayo sa isang revolusyon?
0: Mm. Mm.
3: Handa ba kayong ibuhin sa inyong buhay para kay VP Sara Duterte?
0: Mm.
3: Ba kayong ibuhis ang inyong buhay para kay...
0: Kana siya, maghihigala. Ningon siya, handa na ba kayo sa isang... Nangugat yung sigmayo. Sa isang revolusyon! Ibalik, Robin, double G, ibalik lang ko, Robin. Sa mga namina, or nga inyong yung matuhog, maghihigala ng inyong pamahayag. During niya sa iyong speech, no? Ano yung maghihigala?
3: Yung ibuhis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte.
0: Tanawa.
3: Dahil ako, willing akong ibuwis ang aking buhay.
0: Andam ko siya magpakamatay.
3: Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo.
0: Mm.
3: Handa ba kayo sa isang revolusyon?
0: Mm.
3: Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte?
0: Mm.
3: Ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte?
0: So, iyang gipangutana ang audience. Handa na ba kayo na ibuwis ang inyong buhay para kay BP Sara Duterte? Ang botong kini maghihigalag mo arin ni Cebu, si Attorney Harold Respicio o mangutana po ni mga subuanon, no, mga kaigsunan nga andam ba po mong magpakamatay alang kang BP Sara? O saan po kayo itubag maghihigalas taga Cebu? No? Ganong, o niya sa pikas gabahin, nganong niabot man maghigalas Attorney Harold Respicio, musabot na nga siya o sa ka Duterte follower. Duterte supporter. Pero is it correct nga awhago ni mong imong audience o gunsay nas imong nahuna nga kung gusto siyang magpakamatay, kiniingaw man siyang andam ako o ako ready akong ibuhis ang aking buhay para kay BP Sara Duterte, way problema ikaw. Pero ang uban nga mga sibilyan o mga ordinaryong tao, kining ingon ini ba mga higalang istilo nga speech, no? Pag-atubang atos mga tao, nga naman yung tawhana maghihigala abogado manong tangdako, pwede magyumudag pangugat mga kaigsunan nga magkumbinsir sa uban nga magpakamatay pod alang kang BP Sara Duterte mga kaigsunan.
2: Asintado!
0: Ganon tanaw ni mo mga higala, di wagyo siya ng komedya. Gani, niadto ni nakalabay ang simanang video ha. No? Gibalita ni, niadto nakalabay pong simana nga kinini ang gifailan siyang kaso sa taga-NBI, gumika na ning iyang speech at also sa ka-event mga kaigsuunan. Nga walang ko mo pick up ani kay maulagi na maghigala. Kining, tuara magunis Isabela. Na bahala na dito karong unsay pangbuhat nila dito sa probinsya si Isabela. Karon, naunsa ba maghigala nga di anaman po ilaing video niya gipost din sa among XFM sister station dito sa Santiago. Kay ipakita na tog balik ang laing video double J posted by our sister station dito sa XFM Santiago. Nga diin, iya na po mang iya mang gisongo ginong NBI. Nga, matot pa maghigala ni Attorney Harold Respicio hatong hatagan og balik og rason ang NBI aron paila na po siya kaso mga igsoon.
2: Asintado!
0: Kini mga higala ang video ang una, mauni hinungdan, gikasuhan siya. Nga, maglitok siya nito, andan na ba kayo sa isang revolusyon? Andan ba kayo mo nga ibuhay sa inyong buhay para kay BP Sara Duterte? Para, namugat yung maayo. Karon, di ama ikaduhang video maghigala, probida. Ato i-play double J, palihog, tara. Tanawin niyo.
3: Matibag!
0: Gisongog niya. Si Attorney Melvin.
3: Matibag! Takot ba kayo kay matibag?
0: Takot ba kayo kay matibag?
3: Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot.
0: Okay.
3: Takot ata kayong makasuhan eh. Iparinig niyo ito sa NBI sa Manila. Takot ba kayo kay matibag? Isa pa. Takot ba kayo kay matibag? Takot ba kayo kay BBM? Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot! Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition! Inciting to rebellion! Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today! Gusto niyo yan?
0: Gusto niyo yun?
3: Alright! Kinakabahan niyo man, nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo?
0: Hindi.
3: Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya.
0: Okay.
3: Pwede niyong sabihin, I love you. Or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay?
0: Okay, tarawa.
3: Nakasan ninyo, ah. Hindi yon inciting, kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo.
4: Mm-hmm. Freedom of speech yun, di ba?
0: Mm.
4: Alright.
0: Sige.
4: Makibag! Alright.
0: Mm.
4: Isa pa. Lakasan ninyo, ha? Matibag!
0: Mm? Mm.
4: Gusto nyo next BBM? Alright, sagutin ninyo.
0: BBM ko rin.
4: Mm. Ang gusto natin gawin kay BBM.
0: Okay.
4: Ala, kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito.
0: Mm. Pwedeng illegal ito.
4: Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron akong sinabi nung nakaraang Rage Visayas.
0: Ah.
4: Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh.
0: Mm.
4: Gusto nyo na ba silang patayin?
0: Mm.
4: Ay, huwag kayong sumagot! Diyan tayo kinakasuhan eh!
0: Stop, stop, wait. Stop, Double J. Tuwa na, hindi maayaw maghihigal kaya naghisgot na nitong gustong patay. Maroon kaya. Stop lang. Okay. Para sa mga naminaw ron, hindi kayo maayaw maghihigal ang okay na nitong napitam, sige sa nitong sagit nga, matibag! Ano, pero kanang mo ingon nitong gusto na bang patayin, ay isa lang. I don't know, kining ingon ini, mga kaigsunan, o Marcelo Panikaron, posible gid maghigala nga kinis attorney Harold Respicio di na gini katingog pa magaigsoon. Da? Di na ni maghigala katingog. Kining ingon ini maghigala kisa may natao maghigala ngadto mga dekada 60, 50. Da? Kita magin mag-unsa kabangis ang mga military or bakag mga pulis kaniadto. Mga PC. Bisag taas kag buhok, signiton gani ka. Sabot na maghihigala dito karon og mukomentaryo ka against sa Marcos administration during Jules Marcelo. Mga igsoon. Now, karon atong i-connect Double J, diri karon sa message pod nining Basti Duterte, palihog kong playan na Double J kay ningos Basti Duterte maghihigala. Nga, ang atong panggobyerno karon, no? Is di anak ko daw maghihigala sa ubos sa Marcelo without formally declaring it.
2: Asintado!
0: No?
4: Sa mga naminaw karon maghihigala, ang sabay tanaw din ninyo sa atong nasod karon, naanabagita dito sa Marcelo. Ha? Kaya ron di ba maglibog ang mga tao? No? Masay maghihigala, maglibog mo ba nga? O sa bani, tinuod ba gining na Marcelo na or wala ba? Di ba niingon ini manghihigala Marcelo? Ang mga media, mga tigpaminawan na siradaan. During those times nga, kining gipatomang Marcelo diris Pilipinas. Ha? Tagotadog ito si Irap Tony Abila. Sila si Indainita Dalos. O, Tony Quinco. Mga kaigsunan. Gumikan maghihigala kay why pwede nga makasaway sa gobyerno ni Adto mga panahon na. Pero wa pa man siguro tingali manghihigala ay Marcelo sa pagkakaroon gumikan kay doon na pa may freedom to share ang mga netizens sa mga videos regarding maghihigala's political activity sa nasun. Gawas man siguro tingali maghihigala o kining Facebook for example o nahugwagtang isunod pagpahilom ang media pangdakponpon ang tanang mga kritiko aning administrasyon na. Pero hantod maghihigala nga wa pa dito'y gipangdakop nga mga sibilyan, nga mga ordinaryong tao nga nanaway nga tos gobyerno kaigsunan. Ta? Di pa ni matawag siguro Marcelo? Kining nahitabo lang maghihigala aning uban nga mga personalidad nga gipangdakop. Klarog tataong pamulitika ragun eh, mga amigo. Pamulitika! Nara, Double J, okay na? Ato i-play, paliog, agarang maong video ni Basti.
2: Asintado!
0: Tara.
4: Marcelo. It is Marcelo without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong.
0: Mm.
4: May mga kaso, and for what? Because they oppose the actions of the administration. This is not even a silent Marcelo.
0: Mm.
4: It is Marcelo without declaring it formally.
0: Mm.
4: Ang dami nang nakukulong. May mga kaso, and for what? Because they oppose the actions of the administration.
5: Mm-hmm. This is not even a silent martial law.
4: No.
5: It is martial law without declaring it formally.
4: Okay, salamat to Bolje. Di magkoronis siya silent martial law na. No? Martial law na karon without formally declaring it. Mga Igsoon. Maunin sulting basti. Di po siya badlungon magigalang pulong. No? Abogado manotos pulong. Ang ba ni Basti mag-iigala, perti naman mag-iigala, kamudag, ratatat. Nga usahay mag-iigala, mulapas na dito sa boundary ba? Na, mga kaigsunan. Nga nung ako ning gisgutan? Aron ba po mag-iigala nga, kanabitang numero uno ang mga followers nila. Dili mga kaigsunan dito karon ma, makahig anang mga istorya nga mga foul bitaw kayo. Kay, pamagod maghihigala, maila ang mga Pilipino, mga bastos kay ba-ba. Diba? Si Pulong, mga kaigsunan, di magyuding unini. No? Diba? Si Pulong, maghihigala, di yuding unini, maghihigala kabuta, tagba-ba. O, pangutano ni Mos Pulong, diba? Kabantay mo, nabay mga interviews ni Pulong. Pino man kay glinihukan si Pulong. O niya, kung palitan mag-iigalag-interviewon, si Pulong Duterte mga kaigsunan, palitan di kamao mga utana, insulto ka yun. No? Kaya straight to the point mag-inangiya dito ang tumag. O saan ka ni mag-iigala, mahibong lang ka. No? Kaya lagpas kayo mag-iigala dito karong tinubagan, mag-divert mga kaigsunan. Ang kini mag-iigalang kang basti, mulitok siyang putang ina. Mo litok siya magigalag mga kanang word nga unsa pa na dihang mura mag kopareha magigalas iyang amahan nga di yun sa mga naswitong digong makaingon mong matay di maginima o layo or maginis basti kay kantong kang digong Duterte magigala mauna magitoy kining ingnonta magigala ang nakasanayan ni digong mga siya digong Rodrigo Duterte naila siya ni antong iyang ingon atong klaseng personalidad. Personalidad. Gikan pa manghigalas pagka piskal niya. Hangtod nga nahimong politiko. No? Si Basti manghigala karon. Mura man manghigala og taklis kayo. No? Kining, for example, kining mo ingon siya dito, Marcelo naman eh. Ha? Di pa man Marcelo mayor? Karawan talang ha? With your respect sa mga followers ni Basti. Kaya ang mga sugbuan nung dirisibo, free pag yun kayo makagawas-gawas, Mayor Basti Duterte. Oh. Kining naitabo lang diha ninyo sa inyong pamilya. Wagin ninyo dito makite. Numero uno, nakigtandi mo sa mga Marcos, gipasidan anamos inyong amahan. Ha? Gipasidan anamos inyong amahan. Wa gid maminaw. Si BP Sara Duterte. Ah. Oh. May man tong amahan magigala kay pong palagi sa atong mga katigwangan nga kining mga amahan, kining mga inahan, una man sila sa duyan, naguna man sa kalibutan. Maminaw kita dito karos ilang mga wisdom. Ah. Oh. Sa ilang mga naagian. Mga experiences or unsa ba o sa mga napaglantawan. Kaya una man sila sa duyan. Sa diyan ni Sods, politika, mag-iigala si Presidente Digong, Mayor Panikadianto, mag-iigala. O sa pamanay silang silas Basti, silas Sara, silas Pulong. Di ba? So, kini mga kaigsunan, ang kang Basti ba? Iyang tang sundogon, mag-iigala ang maguwang niya sa Pulong. Nga, pino o glinihukan, di kayo magigala taklis o ba-ba. Nga, kanang mabot magigala sa punto ba nga, matay, probida, di naman na maayo magigala ang paminaw ng ingon ana. Oy. No? Nga, kanang mga words magigala nga di pwede. Nga, ilitok unta, labi pa kay ipang post ni social media. O niya, pagkahuman mga kaigsunan, no? Ipang-share pag yung katawan nga foul kaayo kay galaan. Masaya maglito kunin sa ditong word masterbit. Bisaya, maghiga lang, Master Bit. Kanabang maghiga lang atong lingwahe nga, ha? Apariagod maghiga lang si Kabanteka, mga kaigsonan nga. Tanong, ato ba maghiga lang Digong Strillanes dito sa Quadcom? Di ba? Kato maghiga lang Papirmahog Weber. Anya ningon maghiga lang Digong, mga kaigsonan. Anya, anong kapalit? Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Ingon po magigala dito karong kongresista nga. Ano, walang ganyan, Mr. President. Sige na, karon. Ya, karon magigala, session is suspended. So, gisuspend. Pagkuman, gi-off ang microphone, ingon din siya magigala. All ni mo.
6: Exciting!
4: Ano ba nga? Iyang giing na Astrilianes. So, pwede si Laila Dilima in town. Perteng dupa-dupa. Kaya, namas tunga. Pero si Digo magigala. Jesus! All ni mo. Digong to. Si Digong dito. Ang kineng magigalang anak, buot mga sa akong tanaw, buot siyang musundog siyang amahan. Ay doon dog kapikat magigka niya mga kaigsuna. Makakupya magigka siya sa iyang amahan. Isgot pa siya magigala dito karon sa divert Ticulitis nga sakit sa presidente. O niya, niingon pa magigala dito karog. Bangag kay matod pa. Niini magigalang kuan. Basti nga. Kanang atong presidente. Sigon pa dito sa igsoon. Bangag na. Ingon na ba? So, mauna magigala nga. Hiskot pa siya dito labot. Ang diverticulitis ko no. Kaya bisag unsan lang ko na gipaslak. Magigalang bumbong si lubot. Wa ba kada bitaw mga words nga mangyun ana na nga kanang wala tay labos politika pero gusto magigalang ilitok ni Basti because mao pud ang magigalay usahay mga kaigsoonan i-insert sa iyang papa kaniadto once makig audience or once makig istorya ng atos audience nya lahi man tong kandidunggit signature magitong digong tatak na Duterte magito magigalang og siya magigalay mo tabi na patudugaya mahuman. No? O niya, kanang murag isaybit lang niya ba? Adlib, o kanang sip, musigwi kalit. Oh. O niya, tanaw na ko si Basti, di man na ngayon.
6: Exciting!
4: Si Pulong hinoon. Ingos, Makram James, kaganiya dito sa programa na to speaker, siya nga, murag, plantalyara na dito karong Basti. Dodami, sir nga, kinigus Pulong, mo himoon ditong ga, pambatos pagka-presidentis oposisyon.
2: Asintado!
4: Ngilingig kayo. Ngilingig kayo. Magigigal lang basa ni Makram James. Iya to. Nga, aron ko no mga kaigsunan ang dabudabuhan pa. No, magigigala sa kontra eh si Basti. Pero inigabot magigigala sa panahon filing na si Jose. Kalit na nitong solbong ang panga ni Pulong Duterte.
2: Asintado!
4: At ang oras, mag-iigala sa XFM Cebu. Alas 3.59. 10 minutos ni pang alas 4. Itong time check, hatod ka na kanato sa Santhon Vitamin C.
7: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM.
8: Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
9: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santhon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santhon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santhon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
8: Kamusad, mag-Santhon Plus Herbal Capsule na.
7: Ang kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Kung ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day. Yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
12: Kung ano yung mabataan ka, oy, sa 1 to 10, no? Digit ka, kibaw mo ihap.
13: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kay Kutobre Kustolo. Kutobre Kustolo.
12: Ay, ah!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Cease the pain.
19: Ako si Ricky and I'm proud Cease the Pain user. Kay one time, ang sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Cease the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
18: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
20: Symptoms persist.
18: Consult your doctor.
21: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan
18: Fist
21: ko.
18: Fist time check.
21: At lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
18: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
23: Abli na.
22: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatan.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM. XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, alas 4:05 na. Itong time check, magigalahatod ka na ka na to sa itong Sunthorn Plus Gold. Aras mga katropa na to niya, magihiga lang dunay high blood. O gantos mga katropa usab na to, magihiga lang tag-as o sugar. Sa lawas ay mong kumpiyansa, kay peligro magihiga lang marisglas yung atong kidney niya na. Katay Sunthorn Plus Gold. Dunay ahos, napagipalia, espirulina, mangustin o kamunggay. Provenant tested, aprobado sa FDA. Katabang sa itong mga katropa diya, magihiga lang na dunay ipamatis kalawasan. Ilabi na yun, gantos mga dunay high blood kay igsunan. Inom-dumi, kanunay magigalang ang stroke, ang atakis, kasing-kasing. Why ilhon magigalang edad, ha? Kanya, wapon magigala dito, Korea. Uras na. Takig buntag, mo atakig unto, sahay hapon, baka gabi. Wala nga, palihog lang. Kaya di, rabag yun lalim. Kung palitag doon na ka na dito, Korea, membros pamilya nga bedridden. Ha? Nga nun na bedridden, kaya igi-atake. So, aron dito, maigo, magigalang ingunan ang problema nga mabuslot ang atong bulsa. Mahurot ang atong mga hinaguan sa bangko. Ato yung tumaron. Kanunay magigala ang pagpawagtang sa kolesterol sa lawas. Pawagtang sa fats. Di atay Sunthorn Plus Gold magigala. Sunthorn Plus Gold, it supports your health.
3: Seras Malait. Asintado.
2: Resulta sa King Dragon, alas 3 nga bula, 276. Eh, nag-comment rin sa YouTube, mag-iigala, niingon sa Max P7GC, toll-fee na sad. Toll-fee sa Sisilix, plus toll-fee sa expressway to airport. Mga rich people, ray mo agi niya. Ang mga hampas lupa, ang mga...
4: Grabe ha, pag misis ni Max Kwan.
2: Di ko nung kapod, ang didiis, anak. Ngaway mo ni Max. O niya, si Winslow Dikdikan, good afternoon, sir. Watching from Mambaling Flyover. Pwede raman og dili mag widening o expressway. Ang kana lang mga tricycle adto ipagis babaw.
4: Magatungas ka na.
5: Exciting.
4: Lingaw tanin commit magigala sa uba mga listeners na to viewers.
2: Sa Senado magigala namili na dito karon og mga miyembros majority black og ang uban ini gipangbutang na magigala sa Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senador Pia Cayetano niya karon ang mga vice chairperson mga kaigsoonan naa dito si Senador Rodante Marcolita maghigala angilngiga ha napag dito si Jingoy Estrada aha nya napod maghigala si Senator Bongo no Ruben Padilla, Mark Villar, Camille Villar, Chis Escudero, Amy Marcos were elected as members of the panel, mga amigo.
3: Asintado!
2: So, di na, kompleto na magigala ang Blue Ribbon Committee. The powerful committee magigala sa Senado. Sugdi na ninyo diha ang pagpadayon o diling yung sugdan, no? Pwede pong mingot ang sugdan, magigala, kinaundang man eh. Sugdig balik ang investigasyon sa flood control controversy.
3: Asintado!
2: Ay, probida o ga, inyo ng langay-langayon diha, mga congressman diri Sogbo, relax na kayo.
5: Exciting!
2: Sugdigin na ninyo diha, kesos probida. Ang napreso, diskaya ra. O niya, pagkahuman to ay pipila magigala, gani ka mga nalambigit po ng mga opisyalis DPWs, gihimo ditong state witness. Asa man mga incumbent congressman o incumbent senador aning wa pa may nga priso. Ano nga karon kompleto namang lineup Dress Blue Ribbon Committee. Na may nakuha na ko magigala nga information gikan dito Senado nga ang Senate majority may take control na sa Blue Ribbon Panel mga kaigsuunan.
5: Makakita.
6: Exciting!
2: Wa man tanaw ni Madre Marcolita ang gipili dito karon nga chairman is Pia Cayetano so majority O diyan pagkauman magigala, Diaz Rodante Marcolita, majority. Jeng Estrada, majority ang gapon eh. Bongo, majority. Robin Padilla, Sakos, majority black. Mark Villar, Camille Villar. Chis Escudero, Amy Marcos Poros. Mga sakop sa majority black. So may tagdi, langay-langayon mga kaigsunan ang pagpadayon sa investigasyon sa flood control controversy.
3: Asintado!
2: Hinaot paunta, magigala. Kay sa pagkakaroon sa ako monitoring magigala dito sa kauluhan ang Senate Minority nagpabilin gyapong 11. No? Kuwang gyapong duha ka mga senadors magigala aron mo puli ngadto kang Senate President Alan Peter Cayetano. Nya nagandam na rabapod ang minority black nga si Wynn Gatsalian kuno ang ilang ipuli. Matod pa rin Ping Lacson mga kaigsunan kinini ang ating subaybayan. No? Ingon pa rin that efforts to mount another possible Senate leadership ko were still in the works. Ha? Tiaw mo na. In progress ko no. Ang kini magigalang giluto na po nga kudita sa Senado kay pulihan na po ko no si Senador Alan Peter Cayetano.
3: Asintado!
2: Wa, nagilingaw ni nga to mga senador rin dito Senado. Nagsigin lang yun maghihigala dito karon og ilis-ilis og leader. Andito po sa Kamara ba ha? Nangli-li po ko dito karon kung sa nitabo kay tuwar ba'y duha ka mga kongresistang nang resign post pisto. Yawa ka mabalita maghihigala kaysa gipuli ko sa ba? So far maghihigala so good. No? Ang kalakaran dito sa ubos by balauranan ang sa pagkakaroon ang busy. Anilingon busy, ang gubot. No, sagad magigala mabalita ang kining sa Senado pa. Wa pa gyud maplastar. Diri magigala sa House of Representatives human nga napadana ang articles of impeachment dito sa Senado niadtong Mayo 13. Karon di ako nabasa nga si House Speaker Faustino Bujidi nag-focus ron sa mga mandato og kaayuhan sa publiko human nga naprubahan sa ikaduhang pagbasa ang 38 ka mga balaudon. Niadtong Mayo 20 magigsoon. So, balik na magigala dito sa naandang trabaho mga kongresista. Apil sa mga nauswag na balaudon, kining House Bill 8389 or Proposed Anti-Political Dynasty Act nga original nga gimugna magigala ang Speaker D o ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. No? Ganyan maghihigala ang mga balaudno nagtumong sa pagdili sa political dynasty sa national o lokal nga posisyon. Mani maghihigala ang ipadayon giniyo. Naprobano sab ko no kining House Bill 9305 ang original o sab nga gihimo nila ni Speaker D o ni Marcos nga magtukod sa National Emergency Response and Resiliency Framework o Kalinga Program alang sa economic stability, energy security continuity sa serbisyo panahog maigot ang krisis. In Pilipinas, magigala. So, huwag di gani magigala, maigo dito karong educational crisis. Maigo, magigala dito karong fuel crisis. Na ang economic crisis, magigala, bisag unsa lang krisis. O niya, nauswag po ko no, nga balaod nun, ang House Bill 8392, nga nagdeklarar sa National Election Day is a regular non-working holiday o ang House Bill 8702. No? Nga kini ni akarog nagpasaka sa retirement age sa PNP uniform personnel gikan sa 56 ngadto sa 57 anyos mao ba so kini from 56 kini ni ang giirog nag 57 no okay House Bill 8702 nagpasaka sa retirement age, gisakan ang PNP retirement age ha? Sa mga uniform personnel from 56 ngadto sa 57 anyos. Miuswag usab ang mga balaod nun sa energy o infrastructure, lakip ng House Bill 910, alang sa transportation o distribution, sa natural gas o petroleum products o mga electric cooperative franchise measures. O niya, naprobahan sa ikatulong pagbasa ang House Bill 8647 nga nag-amendar sa Purpose Act kaning pantawid. House Bill 9157 of Philippine Waste to Energy Act o House Bill 8466 or kining gitawag o Proposed National Land Use Act. Ah, magihigala. So, mauna mga higala ay mga kasikas, agi, records, no? Results sa mga kasikas dito karos Kamarabaha under the leadership of House Speaker Faustino Buji D. III. Mga kaigsunan. So, mingaw na, no? Wala kayo mag-iigala ay kisaw dito sa Kamarabaha. Karon sinadon lang. Mga kaigsunan. So, atong yan po nga mantag mahilom na na sinado, wala gubot. Aron sa mag-iigala, magka-focus na sila sa mga nag-unang mga gibuaton. Numero uno, kini mag-iigala sa flood control o sa kining impeachment trial sa Vice Presidente mag-iigsoon.
3: Asintado!
2: Sa di pa ko malimot di ay, diri sa Cebu, ato sa ipakita, Gudobol G. Palihog kay kininga, di aman ang DSWD7 o ang Cebu City nang hatag naman po ni dito kwartang ayuda, tag 2,000 mga higala, ngantos 500 ka mga mulupyo. Ha? Di aman mag-higala, ako di rin nabasa nga, matay, di naman po mag-higala, di pang tunol nga ayuda, prasa mo sa mani. 2,000 pesos ko nun financial assistance. No? Ang DSWD7, di atarawaw. 500 na po ni sila kabuok. Na-appeal ba po mo ani? Paningon ko na mo kamo mga naka-appeal ani kay hayahaya po ni manghihigala dito karong naisigig panghat. Wa may hubas-hubas ni ayuda. Nanghatag og tag 2,000 pesos nga ayuda. Ang DSWD7 kaobar ang Cebu City Government sa 500 ka mga beneficiaries sa Cebu City Sports Institute Sawang Kaliro. Ang sakop manghihigala sa mga nakadawat og ayuda ang mga indigenous peoples, solo parents, senior citizens, og low-income workers nga nag-edad og 20 anyos pataas. Ito kunong liliyon sa picture na to, be. Nabay mga ignonta low-income workers nga naapilan ni be. Mga senior manisagad. Okay. Yayas mga senyora, napa dito mangigalay binuan nga tag sa kalibon niya, dada po'y laing 2,000.
1: Grabe. Exciting!
2: Bibi, tanawin ko na itong asig guwapang solo. Guwapa! Namagi solo appearance ko. Tanawin na itong mga kuha na ni Bi. Kinega asa man sila ni Bibi. Top of to idaga. Di ba ka na sa estudyan? Kuha na? Trabahante, low income. Okay. Wag yun da. Bibi, among ipalihok ang among magigalang CCTV. Expert kay Jupin, muli sulis ang CCTV na muna. Ay mo kay Bong, nagdagandaga ni nga mo CCTV. Tarawa, o. Matay, pero... Hayahaya nila, Double G. Ang mga senior ba, naapa dito yung monthly, ha? 12,000 ba yung madawat lang ayuda? Karoon di na pila yung gitunog 2,000. At tarawa. O. Only in Cebu City, ni. Apil pa dito mga low-income workers? O saan ang pag-ilaw o low-income worker ka? Sa Cebu City. So meaning, mag-iigala below minimum ka. O niya, anong 500 sa manikabuok, mag-iigala dito ang pangtagaan. Nga, dako mag-iigong pagduda, mag-iigala nga diri sa ato, di lang kay 500 sa kabuok, o sa gastos kabuok, 200 ba? Ang mga low-income earners, aning syudara?
3: Asintado!
2: Ha? Totoo mo, mag-iigala nga ang tanan dito mga trabante, 540 adlaw? Nayuban niya, 500 ra. Nayuban niya, mag-iigala, 400 ra. Giyon sa mani mag-iigala paglista sa DSWD. Sus, ato na puning buwis, gipang bayad na po nga ito nila. Nakita, di man tadao, no? Di man tadao, mag-iigala, pero saan taman po ni mag-iigsunan nga, sige nalang taghatag o gayuda, ani, oy. No? Ang ato mag-iigala ditong kalambuan sa mga infrastructure projects, murag niungot. Kaya nga itong kwarta, tuwa mag-iigalas, punda to apuntas mga programa sama pananglit aning pagsigig hatag wa yuda. Karon lang bitaw pud magigala dito sa LTFRB. Perte pud naghana dito mga drivers sa traditional public utility jeepneys nga naglinya kay topig ipanghatagan og tag 1,500 mga higala. Sus Mario Ship. Ang mga taxi drivers nitong Biyernes 5,000 nakadawat. Ayuda. Karon pong adlaw Lunes 1,500 pud ang nadawat sa mga drivers sa traditional PUG. Grabe, di mahurot ang kwartas gobyerno, ane? Salamat, Tubal Jay. So, mauna, baga kaigsunan. Ang ato, mag-iigala ditong gipakita lang diyan ninyo because murdi maguni maayo mag-iigala para sa mga makadungog, inigbalita na to ane nga kinibang, o saan naman po itong gisulting Eric Mana? Ito naman po yung ayuda. O niya, nga naman ito maapil, ane? Ha? Mahuman lang ng krisis sa lana. O niya, pagkauman, huwag kita mapiski sa ayuda.
6: Ay,
2: Ambot lang kang mga tinuwa boys des Dynasty Inn. Silas Brad Norman Ibarles, RF Taxi, kay Muraman Oga. Muraman mag-iigalag na hilom na, no? Or, ambot, huwag na kadawat, makaantanan. O niya, di ay kalit kayo nga pagpanghatags DSWD. Okay. Nga nung i-appeal man ng senior citizens pa ani? Nga mga senior mag-iigala, doon na naman ay gidawat ng ayuda from the city. O niya, wapang matang magkabalita, mag-iigala ang city government, manghatag na po dito quarterly ng financial assistance sa mga lulug-lula na to. Kinailain na po ni. Sa DSWD nga po do. Yaya, mag-iigala sa mga senior Cebu City, oy.
6: Ayya!
2: O siguro yun, mag-iigal ang daghan na kay mga idaran nga diya sa siyudad, nagpuyo. Yumikan kay Imonga Tanaon ang mga programa. Sus, di man basta-basta, no? Paldong-paldong magyong ka, basta registrado ka lang ang botante ng siyudara. Ambotan ka dito sa uban ng mga siyudad, sama panalit sa Tagbilaran City. Sama panalit dito sa Ormoc City. Sama panalit dito sa Giholngan City. Sama panalit mag-iigala dito sa Dumaguete City. Bayawan City. O guban pa mga siyudad. Cebu City, dato magod po Drake. No, maingon po na sila. At tinood po, di kalimod. No, dato ta, pero saon ta man ingaw, pa humahumang itong hospital.
6: Ay,
2: Ayita, mag-iigal na siyudara. Potske, nangita na sa iyo na. Tia mo na, matod pang Brad Norman. So, katropang Potske, antos-antos alang. Kaya, saon ta man eh. Kuraga na... Nabunutan ang mga tiguang, nabunutan ang mga solo parents, nabunutan mag-iigala ang mga senior citizens og ang mga indigenous peoples. Kini ho? Kini mag-iigala ang indigenous people. Mao gini baraga kung anon gini, kining klarohon gini mag-iigala sa mga taga, kuan ba? DSWD, no? Kining... Kisa man yung mag-iigalang gitawag og mga indigenous people, mga kaigsunan. Kay, gusto maging sila mahibaw mag-iigalang, kisa man yung, o sa man yung grupo ha. So, kanto ni mag-iigalang mga ethnic no, groups, no, gikan sa laing rehiyon, no, nikabot, nikalit, og abot. Murag, apil siguro, kisa man yung apil ang mga badyaw, ni? Kininga mga lumad, no? Huwag po siguro mag-iigala, igurot din eh. Indigenous peoples, mga kaigsunan. So, gi-appeal po ni Hata nitong tag 2,000 pesos each. So, 2,000 unya, times 500, so, murag niabot po mag-iigala dito mga pila. 1,000,000 po mga kaigsunan. Na huwag tang mag-iigala sa panulan na sa DSWD rong adlawa. Ingo si Jeffrey de la Cruz Francisco, ang habal-habal subsidy, mausad. Matik. Kumusta man mo mga habal-habal driver na tagaan na ba mo? Kay, nakabasa na ba ko direk balita, mag-iigala nga murag niabot ng mga 20,000,000. No, ang napagawas sa Dole man siguro to or sa kuan? Sa Dole man siguro to or bakag sa DSWD. Naabot ang mga 20,000,000 ang nagasto ha? Ako i-check og balik mag-igalas mga kuan. Rumurag, ingon na nakadako. Ang nagasto mag-igala meaning pagpanghatag og ayuda sa mga naas habal-habal sektor. O niya, lisod kayo mga adungog tag istorya nga tapay uban ditong wa makadawat, no? Ang habal-habal, asar ba itong habal-habal ano eh? Di ba ko nakabalita itong abalabal na tagaan na guwan? Basta, ang abalabal, apil ba yan mo ha? Ay, gin mo dito karong sugot nga. Kamo mga abalabal driver, wa mo dito karong makadawat o wa mo maapil because gigahinan yung nagpundo para ninyo. Basin magigala o gilista na mong apil o niya wa mong kadawat na mong ginangat.
6: Ay,
2: GR Filonia Byron may pagpaminaw sa og ni Boy Tagship. Mayon tag maapil ko sa iyo da palit og maintenance nga tambal. Oh, ganun wa magka maapil ka tropang Boy Tagship. Jeffrey de la Cruz Francisco. Pait po na maghihigal ang ubang senior nga wa maapil in town anong pagpanghatag. Sa ayuda, no? Bonnie Gakain Gumapak from USA or Apir Soran Association Kinasangan Cebu City. Ningon si Clarion Peter magigala dire nga para nako sakto nang kang aton ni Respicio. Mauni tinuod isog. Kun moari nag Cebu, samot nag maglunop ang DDS dire. Katong giingon ba ni Attorney Harold Respicio, Clarion Peter nga, andam ka bang magpakamatay? Alang-alang ni BP Sara. O say, imong ikasulti ato, Mr. Clarion Peter, sir. Sakto ba po to? Kung moingon ta dito karong, andam ba tang magpakamatay politiko? Kiniingos, Clarion Peter, dire, sakto ko na to kang Attorney Respicio, kay mo ko na to tinuod isog. So ato lang i-voice ang atong kigalingon or atong kinabuhi ng ato politiko. Kanya, mag-usap atong pamilya ni.
6: Ay!
2: Buyons politiko ang atong ipakamatyan. Ayaw po ito ato, Sir Clarion Peter, ang kantong word nga andam bang magpakamatay. Kasi ako no, andam magpakamatay. O iya po mag-iigal ang ipangutana ang mga audience o andam ba po mo magpakamatay. Ni BP Sara. Ni. Sa mga DDS nga mga naminaw na turon. Pwede ba na maghihigala nga inyong pagkamatyang sa BP Sara? Akato, ako lang itong giplay mga keksyon because o palitag mo ari itong Cebu ni ingon mga sklaro ng Peter kung nang baha ang mga DDS. I don't know, huwag mo ingon po ang mga taga-Cebu mag-iigala. Kuyog minimo, Attorney Harold Respicio, magpakamatay tayong tanan!
6: Ay!
2: Kanindos kinabuhi, ha? Ano yung tao mag-iigala ang pagkamatya man yung politika? Las 4:27 na mag-iigala. Aritas mga reports, Double J. Di na po'y nakadaog di kuno mag-iigala sa Luto dito sa Bicol Region, taga Albay, dito sa Legazpi City ne? Super Luto 25 million. Sunod-sunod naman yung panggawas di mag-iigala ang numero sa PCS oh. Super Luto jackpot Legazpi City nakadaog 33, 24, 12, 13, 4 o 9. Da 25 million is 25 million. Kanya, malinosan dito karog boys. Hilo mapas. Pilay madawat lang ani sa 25 million. Mabulo polis. Kanya, nagtuo nga bangi sa negosyong hinungdan sa pagpandagit sa may Banilad. Matay nakakita, bito ko ng video ha. Yabaga ani mag-iigala, maka-alarma man eh. No, ato i-check mag-iigala report kay bangi kunos negosyo matod pang Eric Amaro.
7: FM Police Report. Police Report.
8: Katrabaga Eric mga kaglang gitino no ni Police Major Eric Ingoyon sa Mobile Police Station nga nagtuos lang bangi ranis ni Kosyo ang inungdan sa kining viral nga pagpanagit sa duha ka mga lalaki sa
2: tagas. O sabi gitong adlaw ngay.
8: Kani sila katrabaga Eric Mayo 11, 2026 pa ni nahitabo pero kagabi ilang nag-post ang matod pa asawa aning
2: okay.
8: Kuan. Biktima. Okay. O niya gabi ilang rin nag-viral ang video katropang Eric. No, diri ni may Miranza Center nga parking area, may barangay Manila, Cebu
2: City. Ila atong sakyanan nga Ford Territory? Or sa batong sakyanan?
8: Kwanto, katropang Eric, no? Nissan Terra.
2: Okay.
8: Ang usa ka involved po nga sakyanan nga wap ang makita po sa video, usa ka Toyota Innova sa kwan ni Habig ni Sikitima, katropang Eric. Kunya,
2: Di, kay ang nidagit nga kay murag, wak kumasay, nakakita ko sa video, van o sedan.
8: Kuanto siya ang sahabig to sa mga nidagit katropang Eric, pero okay, ang naamagod ni sila'y kinibang transaksyon na ito higayon na nga imurabag ang kining POI, person of interest, wasa naghingan niya suspect sa Tagamabol Police Station, doon na siya'y ang iyang tirada katropang Eric, iyang negosyo kunuhay kay kining paabangan ng mga sakyanan. Oh? So, car rental katropang Eric, mga kaigalaan po na.
2: Okay, oh.
8: Iyang giprintani nga ito no sub biktima for 1.8 million mo to itong Nissan Terra o usa ka Toyota Innova katropang Erika, mga kahigalaan ko na worth kwan lang 1.8 million niya. Niabot naman ang kanapong tulo ka buwan nga ginipong

0: person nga maghihatag ng 150 mil ningon ra ning POI, person of interest, nga nasa siya tawagan ni abot og kalit ang usa ka Toyota Vios katubang Eric og usa ka puti nga van, no, nga diin nang gawas pod kining grupo sa kalakinan dayon gikuha ning duha ka mga lalaki ang kining biktima og kining person of interest katubang Eric. Pero nabantayan sa ato sa mga kapulisan nga ang person of interest murag wa ray resistance, pero ang kining biktima kinahanglan pa dapog
1: duha man to kabuk na eh.
0: Oh, sakto na katubang Eric. Mao to ang person of interest nagstorya og ang kining biktima katubang Eric, mga kaigalaan. So mao ni nga pag kuan na linayugay na dito ang kining person of interest ni kuan lang sakay og yano sa van, puting van, unya ang katong giguyod pagdaghan kaayo kabanday ka ang person of interest bisag dakuon siya usa ra ka lalaki ang ni mor ni guyod niya dito nya yano sang ni sakay.
1: Yes,
0: ang kining biktima daghan kayo ni kuan niya kanang yes, nibitan niya ni lugdot sa pagayo to press di gyud sa musud unya gidapog gi kun magsukmag pa sa kay mag wa magin sa musud dayon sa ban katubang Eric, mga kahigalan. Yung human na ito, matod pa, gidani sila ito sa naga, ang matod pa sa biktima katubang Eric, kanang piringan ba? Nang butang i-blindfold sila.
1: Okay. Onya, naabot na sila naga?
0: Dito na ginaog sa naga ang kining biktima katubang Eric. Onya, ang kining person, wala na siya magkita sa katong person of interest o POI. No? So, money, ang kining biktima, nagpatabang katubang Eric, nidangop ni, sa naga city PNP ni, pero ang pagpalagi, tiri man itabos sa Mabulo Police mo, ito nga gi-refer sa Mabulo Police Station katubang Erica, mga kahigalan. Palayan ka rin, investigasyon sa kining kapulisan, usas mga nakapaduda sa atong Mabulo Police kay kining persons of interest, ilang tanggi kay siya man to'y considered as tag-iya sa katong karental katubang Erika.
1: Pwede ka ko i-play ani kuan? Pwede ka ko i-play ning kuan ni video?
0: Ah, i-play ngay, no.
1: Pwede na kay video, wa pada.
0: Na ay ko i-video diya sa katong pagpanagit o katong interview na mo.
1: O katong sa lang pagpanagit pa kay nagsaysay ka paliw ko boss kay samtang nagsaysay ka ni nay idea ang mga nagtan-aw na turon ani hitabo ah. Kay di amo gyud ato man gi saysay kuan ba at least na sila idea kung sa ni tabo at tinuod ay paliw ko puli double jeep nya padayon ngay sige gahit ngay.
0: So mo ni katrumang Eric, mga kigilan, so ang ato nga kapulisan sa kining station for
1: asa ni dapit ta gani ngay by the way ako kaputlon Miran sa center Manila ay dapit.
0: Miran, di kay kuswito po diyang dapita katrupang Eric, mga kaingalan. Pero kuwan ko na ni, kanang, si katrupang Betsy, may niantog yung kaganina, kaya ko diri ko sa press con, katrupang Eric. So,
1: Miran sa Manila. Mga tana yung mga kuwan, mga grab driver, o mga kuwan, unsa sabi ni Miran sa center. Di ba ko, kaya nga kung, o Manila lang, kanaroon, padoon dito sa Maria Luisa, o kanandre sa may, ubos, kanang padoon sa kuwan. Aw sana kana BTC moro man taon ni atong nibaw-an pod. Asa mo dapitan ni Miran sa center ni?
0: Managay no basig ma kuala to Google makita ra siguro na ngay no.
1: Unya, so karon ang nitabo
0: ang kining suspect usas maka or nakapaduda sa tong station 4 ilan na kuan man siya kuno ay appeal man siya sa gi dagit kato pang Eric nya nakuha iya mga sakinat so giingnan siya ato sa HPG papablatter wa kini ato kato pang Eric gipapatimaw sa station 4 wa pon patimaw kato pang Eric mga kaigalan sumo tong na POI na hinun siya person of interest kato pang Eric mga kaigalan ang pagtuo pagduda sa kining ato nga kapulisan basig modus diba nga kunuhay iprinda ni mo unya para makwit tanan katubang Eric mga kaigalan kunuhay na ay kidnap me scenario para usab na
1: dito ra
0: kuan na makwit na kay mingon man usab na ko pagbayad ni mo nga gikuha naman kinsa katoy nagkuha sa kina so quit na tanan katubang Eric mga kaigalan
1: okay. So sa video nga ba sa video no ni honong ang sedan ni honong pa dito karong ga van duna ditoy mga upat ka tao nga tus lima ka buhok ang ni dagit to. O nya pagkahuman na ni gig pugos og karga sila mate kidnap ni siya gipugos og karga dito sa bano
0: sakto na katulang Eric no
1: kidnap ni
0: abduction pero ang kwan katulang Eric mura siya abduction lang kay wa mangguy ransom nga gipatay
1: pero gisumbag ba yung kay Mayo kay kusog na pa yung nanumbag ni ito ang nagpuwa oh
0: Oh, ang kana mo na yung biktima ang gisukmag katulo pangirik nga di gud siya musud sa ban. Kabante katong lagi. Usa nga gi katong kaistorya sa kanang gisukmag. Wow, yano ra siya ni sud. Usa ra katawo ang ni kuan niya, mura gi pasud ra siya ito ban. Yano ra po siya ni sunod. Oh. Unlike sa kanang biktima nga daghang kang naguyod, daghang kang nagduot, kinahanglan isampak gyud ganto sa
1: lagi.
0: Ban, unya gisukmag pa para masud ang oh ngadto sa ban katulo pangirik.
1: Wa pay gwardiya ra kabadlong no buangan ni tabuoy.
0: Murgwa gi

0: sulod sa pudiya po sa kanang parking area katapang Eric mga kaigalan. So ito na kuwanchining biktima na nasod yun ya, malagi na katapang Eric mga kaigalan.
1: Kisa mo ning nagdrive sa kwan ni Santera.
0: Ang kato na ng
1: suspect, PUI.
0: Kwan, sakop, gidudahang sakop, kakonsabo sa PUI, katulpang Eric, mga kaigalan. Kay nganong naabot pa nagkalit ng mga tawhana, pangkuha ang mga sakyanan, katulpang
1: Eric. Basta-basta na sila nga eh. Kay mga dagko, mga mature naman eh, mga adult naman yung mga tawhana, di ba na yung mga batanon lang.
0: Sakto na, katulpang Eric, mga kaigalan. So, Moni, magsilbi ning control ka ko. Kakuag pagtulunan matod pa ni Sir Nguyen nga sa mga naa sa car industry katulpang Eric na pa baron si Sir Kwan katulpang ngay kanang Sir Bong ba na pa ba Kwan ron sa car rental
1: awanan eh nawagtan na siya
0: awan na okay, siya bantayan na ni matod pa kay na may okay. Rentangay kanang
1: yes.
0: Ingon ani nga modus katulpang Eric nga para kunuhay no di wala nay bayran nga tuno usab sa kining transaction kunuhay i-kidnap me anya mga sakyanan mahawa na kay apil naman og kuha katulpang Eric so okay. Mga ano padayon ang investigation karon sa Mobile Police Station sa mong insidente niya iyang ilang ipakalma ang kining publiko di ini kidnap or ransom incident kun murag kidnap me incident mani katulpang Eric mga kaigalaan isolated case lang matod pa itong station 4 CCPO so ngay mo nito kasi kasigikan sa Mobile Police Station ng kapunan mga katropa basta kape na sagutan ha di ay kape mga kaigalaan nga the best good eh why kape
1: ni Kaili di ko nunas kuhan niya Doña Rita
0: Murag diagin ngay no? So mali nga itong kasigas sa Mobile Police mga katropa the best nga kape Santo Plus Cupmix Palita adya si Yasuo Pharmacy o di ba ka sa mga nag-unang butika sa inyong kape alang sa Digo sa Pilipino para sa Pilipino sa katropa Eric Amaro XFM
2: XFM Report
1: Doha ka magbayaw na nagpanginis by Bust Operations Kapulisan dito sa Dalaget Poy asher na user pa na dakpan laing pito sab na pusasan standby muna na pero unahaw tas June 14
2: XFM Police Report
3: Yes, nasingkop sa kapulisan, kinindohan ka mga bayaw at tunis sa may basta operasyon nga gihimo dito sa City Ilaya, Barangay Kawayan, lungsod sa Dalaget alas 10:15 kagabi. Agi mga dinakpan na ilhan nga silang Jameson Bidolido Intis alias Anoy, 34 anos, kiningihag bayaw nga si Marichal Villacorta Canyaban alias Echel, 44 anos, pariyang residente sa maunga lugar. Giakosahan sila sa paglapas ng Section 5 o 11 sa Article 2 sa RA 9165 o kining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Matod pa sa report sa kapulisan, ipahikayon lang kinigbaog pa yung bust operation o balosab sa koordinasyon sa PDS7 human nila maaktuhan o nadakpan kininga atol sa transaksyon kininga mga suspek na nakuhaan ni gituhuan nga shabu ikan na ining suspek nakuha sa mga autoridad kininga 20 gagmay nga mga pinakete nga mutimbang ni gimanabana 3.5 gramos nga doon ay standard drug price value nga 23,800 pesos dugang silang investigasyon nga gituhuan na maliga kining duha o giligal nga droga sa baong lugar o gamatod pa ginakuha ko nila ang ilang supply gikan sa nakbayan sa Sugbo karihanan silang mga customer gigog mga standby sa baong lugar kining duha gipaslak na ni karon sa custodial facility sa Dalaget PNP samtang kini mga ebidensya ipadangan to sa forensic unit alang sa eksaminasyon mga katropa ayaw kalimot pagtumaro sa Anton vitamin C ang alkaline vitamin C alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 4
2: XFM Report
1: sa laing balita di aser na user pa Dakpan eh, laing pito na pusasan usap. Jenny Force Benji, talisik.
2: XFM Police Report.
4: Kang salamat sa itong mga baitang anahin po sa mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo o sa kaasya nga nagtali sa illegal na sweatress na dagpan atol sa pagpangdakop ni Nicanukuhano Subkini o Gingong Shabu pasado alas 7 tagna sa Megigabi dito sa sityo Daat Barangay Kalumbuyan sakop sa lungsod sa Sugod ang dagpan nila nga si Pakito Tatribia News Ulit tao og kasatakan ng malupyo sa diskutang lugar ang kapulisan sa lungsod sa Sugod mo ay nagkaragot kampag ito na seran nga ang mga sakop sa operatiba sa Sugod Police Station ni himo sa pagpangdakop human magpermar sa ilang himo nga surveillance sa lugar alang sa antay illegal criminality campaign at sa ilang himo monitoring pagabot na dito sa sityo Daat Barangay Kalumbuyan sa diskutang lungsod na abdo nila si alias Pakito nga doon ay mitanya og sweatless diag ipangunta na kung doon na bagini mga dokumento siya nga dalagi kausap sa PCSO apan huwag kini na ipakita mong gibulasan dihang girekisa kini dito nagkuhan ang kinisibo gikan kapag ito maabot sa 680 pesos nga balon sa Cebu ang nasigpit ingan nga pagkito. Og human nagkuha ko sa bikini og 250 pesos nga kwarta nga gituhang posta o halin sa posta nini. Duha ka mga kaso ang ato bangon sa dagpan ang kasong kalabasan sa RA 9287 og ang kalabasan usaba sa Section 11 Article 2 in Republic Act 9165 sa laing hugna sa gipangatuman nga anti-illegal criminality campaign sa PNP laing pang inahan ang nabusasan alasays ang tagnas gipi dito sa barangay Banhigan sa lungsod sa Sabanian. Obay-obay usab nga mga gambling papanalyas ang nakuha sa kapulisan isip ulagip na ang haling nga 150 pesos o gipang bandulong mga stab dito usab sa barangay Alawihaw sa lungsod sa Sabanian laing gahapon. O sa kinahan ang naposasa anuman kayong misyo sa mga polis o ekspertes sa lempang dago pa batok ilagang nga sugal dito sa barangay Lubo sa lungsod sa Sugod na Usaba o sa Karamil sa Kudiros Anyos o sa kagordinator sa ekspertes game nga napuyo sa nasigutang lugar ang naposasa usab sa mga polis kinasagpit gikan sa tinagpan ang dagang usab ng mga gambling papanalyas dito sa lungsod sa Sibunga o sa Kawendi sa Rizayas Anyos ang nabasasan sa sityo punong barangay poblasyon sa lungsod sa Sambuan. Si Wendy nakuha ang kini o kwarta nga mabutusab sa 170 pesos. Matupa pamusta kini o giman ang kita sa iya pataya o sa kabiyuda nga lula ang nabil sa ihap sa nabasasan dito sa barangay Kasay lungsod sa Wargao. Si Lula Bilan gipreso na karoon sa Zelda sa Argao Police Station naman kini madagpan sa Argao Police Station o R87 sa Police Radio Office 7 nga nalambigan sa ilegal nga sugal kaswertes na sagbitan si Lula Bilan o mga staff ingon man kwarta nga mabot na sa 135 pesos nga posta sa bitaya nga tungan niya sa katapusan o sa katisay kwarta anyos ang nalagpan dito sa barangay Das o Michael by Jerobi Anyos nga taga barangay Bato sa nagbaya sa Toledo ang nagwarosaba sa susabang kaso. Si Tisay, nakuha ang kinio 266 pesos. Nagwarta samtang si Jordan, si Michael, nakuha ang kinio o nagwarta nga 200 pesos. Ingon man, mga gambling parapanalyas o parapanalyas, kining walo ka mga dilagpan ang magkatubang kinio o kaso sa Piskalya, subay silang kaso nga nalapas. Mokin ang mga baitang nahipos sa kapulisan sa lungsod sa Pabisa sa Sugbo. Kato pa may kilimot gabon sa pagkaplas ganunay sa Santon Herbal Oil. Makatapagin eh. Labi na katundan ng mga panood sa lawas. Sa Santon Herbal Oil, hindi mo sa Yastro Hall Incorporated mabalit sa Parmasyag Botika sa iyong lugar. Alas sa Kiyasang Pilipino para sa Pilipinas si Katropa. Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Radio. Sa lain balita, mga beneficiary sa Rice Subsidy Program sa Bohol, miabot na skapin 26 mil sold sa unang dua kasimana. Reports John Limin Chavez, Viking. Live report.
5: Kapin sa 26,000 kakabus ng mga pamilya sa probinsya sa Bohol ang nakadawat na og ayuda ilawom sa nagpadayon ng Rice Subsidy Program sa nasyonal og probinsyal nga kagamhanan sud sa unang duha ka semana sa distribusyon. Base sa datos nga gipagawas sa lokal nga kagamhanan sa nasoing probinsya, mukabat sa 26,191 ka mga pamilya ang nakadawat na og tagsa kasako nga 10 kilos nga bugas gikan Mayo 14 hangtod kagahapong adlaw, pinaagi sa Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance kon AIIF-FA project. Sa unang hugna sa distribusyon, niabot na kini ngadto sa 15 ka mga lugar nga naglakip sa Tagbilaran City og mga lungsod sa Panglao, Bien Unido, Sierra Bulyones, Luay, Maribohoca, Baclayon, Cortes, Ubay, Anda, Garcia Hernandez, Antequera, San Isidro ug Danao. Ang maong food assistance programs gipunduhan sa national government og muabot sa 196 milyon pesos og gipatuman sa mga LGUs diin paagi ang distribusyon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office uban sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system, pagtumar og Senthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM News.
1: XFM Report. Sabikas gabahin pag-subsidize o 10 pesos gaplitihan paingon sa Olanggo Island o Vice Mayor sa Gilusan's Marina 7. Kapan magapasayro, wa pa magkatagamtam nini. Reports Crystal Joy Filerca.
2: Live report.
6: Gilusad sa Marina 7 ang lakbay alalay ng gobyerno program karong adlaw sa Santa Rosa Port sa Olanggo Island, Lapu-Lapu City. kundi in ang gobyerno mao'y mosubsidize sa 10 pesos nga plitihan sa mga pasahero nga mosakay sa Santa Rosa Ferry Express paingon sa Olango Island o vice versa. Matud ni Engineer Ronaldo Bandalaria, ang Regional Director sa Marina 7, nga gikan sa 60 pesos nga plitihan, tag 50 pesos na lang ang mabayaran sa mga pasahero. Dugang paniya nga nationwide ang pag-implementar sa mga programa karong adlawa.
7: Ituturing ating subsidy sa ating malalakay. No? Tulad po dito sa Olango, nag-increase po sila ng pamasahe from 50 pesos to 60 dahil po doon sa Iran crisis. No? So sa, para po sa tulong ng gobyerno, yung pong 10 piso ang diferensya na na-increase po ng panahon ng Iran crisis, siya po ay isa-subsidize ni Marina sa tulong po ng ating kongreso. No? Nagbigay kasi po ng kaukulang budget na medyo maliit nga lang po, 200 million po, pero nationwide po yun.
6: Gibanabana nga ang 200 milyones pesos nga lokasyon para sa mga pinili nga mga ferry companies para sa subsidy mula natlang og duha ka semana. Dinhi sa Central Visayas, duha lang ka mga ferry companies ang nakapasa base sa guidelines nga ang ruta mao ang Angasil Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, paingon sa Santa Rosa Port sa Olango Island, ug Liloan Port sa Santander, paingon sa Cebulan Port sa Negros Oriental. Apan ato sa pagpakikinabi sa XFM News Team sa pipila ka mga pasahero nga nibiyahe karong adlawa sa Olango Island, tag 50 pesos gihapon ang ilang nabayaran tungod kay kiniman mao ang regular na rate. Matod sa cashier sa Santa Rosa Express nga si Milda Sabanal, nga nipasaka sila og presyo hangtod sa 60 pesos tungod sa pagmahal sa diesel. Apan nibalik na usab sa 50 pesos sukad Abril 25 tungod sa pag-ubos na usab sa presyo ni ini. Sigun pa niya, nga wapay abiso sa ilang kumpanya kabahin sa maong subsidy.
8: Ang taga Marina is naaman karoon lang sila nag-start o alam ko man nila na-inform about sa kanyang subsidies at ang pasos. Ang pasos po niya pa namang pwedeng
6: para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa laing balita, biyahe gikan sa Oslo paingon dito sa Sikihor, gibalik na human sa 15 ka tuig. The reports Greggy Magdadaro.
2: Live report. Live report.
9: Yes, human sa 15 ka tuig nga wala biyahe gibuksan pagbalik ang Mainit Port sa may Barangay Mainit lungsod sa Oslo. Niadtong miaging Biyernes, Mayo 22 tuig 2026, ang maong kalambuan gikatakdang magpalambo niya sa inter-island travel, turismo o pagpasayon sa lihok sa mga pasahero o produkto ngadto sa bagatang bahin sa probinsya Sugbo. Not sa pagbukas sa biyahe sa Mainit Port, mausap ang pagbukas sa biyahe paingon sa Sikihor o Dumaguete nga manukad sa nasoing dapit. Mismong si Governor Pamela Pambariquatro mao'y miuban ngadto sa mga opisyales sa ASEAN Maritime Transportation Corporation kuno MTC nga gipanguluhan sa ilang CEO nga si Paul Rodriguez nga mao'y mitambong sa maong kalihukan. May tamo usab sa kalihukan mao si Oslo Mayor Ronald Guarin, Second District Congressman Edsel Galios, Cebu Port Authority kung CPA General Manager Francisco Comendador III, pagpakita sa kolaborasyon sa mga lokal o national stakeholder, pagpaligon sa transportasyon o infrastruktura, alang sa ekonomikanhong oportunidad sa probinsya. Ang AMTC Super Shuttle Ferry, gikatakda mag-operate taga-adlaw gikan sa Oslo, padulong sa Sikihor, din mugikan kini sa alas 8 sa buntag dito sa Sikihor, o alauna sa hapon diha mismo sa lungsod sa Oslo. Si Governor Pamela Pambariquatro nagtuo nga ang kininiskutan nga pagbukas na usab sa niskutan nga pantalan makapaayo sa mga Sugbuanon di lang ngadto sa mga Oslobanon gumikan kay pinaagi niini mas daghan pa niya mga trabaho ang mapahimuslan ngadto sa katawhan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus soft gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa to mga mata. Ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM.
2: XFM Report.
1: Matay ko waras sa itong pagpanagubar. Igatong tulamanon, alas 4.51 na. Kaoban ako din Master Control si Joven Jimenez. Sa Newsrooms, Almi Mata, ato manager John Limin Chavez by King. Tagbalik og mapuhon alas 3 ngadto sa alas 5 kahapon. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ito Carlos Katropang Eric Siras Manaing. Namilitog magpasalamat sa inyong makanunayong pagsuportag pagpaminaw. Katropa mo! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time. It is now 5:02 in the afternoon, mga katropa. At yung time check, no, hadid ka na ito sa Sunthun Plus Coffee Mix. Ayan, tingla na o kape. Samtang mag-snack mo, mga katropa. Late mo mag-snack, di ba? Pandi na ako yung sama. Sunthun Plus Coffee Mix, no? Wala ni siya yung caffeine mo. Dili po baka papalpitate sa tuwang dugha. Dili baka aslong, no? Dili makahilab sa tuwang basatay kaya wala yung caffeine. Natural nga kape. At the same time, di lang basta-basta nga kape tungkol kay tambal. Dumikan sa mga sangkap ni inig, mangustin, suya, ug moringa, mga higala. Ginama sa Yes to Health, Sunthun Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa! Dina pasingot na ta, sad-sad na!
2: Ali ana

0: naman ang mga X-Spinners! Exciting!
1: Exciting! Mga katupa! Exciting!
0: Pasingot na! Kaoban ang mga X-Spinners sa XFM! Exciting!

Sex FM sa Buffalo Queens Standard Time. It is now 5:29 in the afternoon, mga katropa. Itong time check, no, hatot ka na ito ni sa Sunthone Plus Gold. Sa so, mga katropa ni Haga, samtang magsayosayaw, no? Labi na giyod ka na Haga, so magpanglipo. Yan, posible mga katropa, nga tag-as mag-presyon sa dugo nila. Ang kumpiyansa niya ng high blood, no? Huwag kayo kini mga sakita, problema sa kasing-kasing, diabetes, blood, no? Mga traidor yung mga sakita mo, kalit lang attacking, dili na to damhon mo, nga di magkumpiyansa. Every day, ang bulawanon nga proteksyon, Sunthone Plus Gold, mga katropa. Sa mga nag-maintain na ani mong kalimot, ha? After sa inyo, halpa ni hapon, tomar, mga katropa. Hindi mo pa, lahutay gid mga higala sa ito ang paglawas. Ni ato agyo niya bahandi. Health is wealth. Ato ang maayong paglawas o sa ginika. Dako nga bahandi niyang kalibutan na mga katropa. Kung ano na bukol-bukol, ato na karoon din hay usahay, no, ka ng mga katropa itong matuog bitaw. Na magkasinati o ka ng dry mouth. Ka ang kabantay mo, makamata lang mga mura mong batukan. Yung kay uga, kay inyong dila, uga, kay inyong tutunlan. Sa Phone Plus Gold, mga katropa, para mawagtang ng inyong ang problema inyong. One time, naka-experience ko kina dry mouth, no? Kaya tayo, makamatagog itong hanggang pi'y. Kaya-ugadyon kayo kung baba. Hindi mo natagmatukan, you know? Pag tumarang kong Sunthone Gold Capsule, mga katropa, puriya buyang. Kung anagin ko naka-sinati pa, doon kayo, murag lain yun kayo. Gilok nga, murag lain yun kayo. Uga kayo itong baba, mga katropa. Yung may pili sa pagkado na karoon din ay mga bukol. Ilis ang bukol, mga katropa. At the same time, i-balance niya ang ato ang hormones na dili na tamatamtan o bukol pag-usap mga higala. Once ka mahilis na inyo ko mga pico.

0: basta magkatumar ng mga katropan yung itong mga produkto sa Yes to Health. Grabe yun, no? Puryabuyag. Update guys, tanan. Okay? May hapon sa mga naminaw. At aning unahog din bayaan sa mga naminaw sa XFM Gihulgan. Hello, may hapon sa mga nag-tune in sa XFM Gihulgan. O sa mga nag-tune in sa XFM Kanlaon. Yan, kumusta? Kumusta itong mga guwapo-guwapa na ito dihang mga katropa. Sa Bohol, sa Maliguban, hina sa South Gabahi, no? Southern Cebu. Hello nyo din sa mga taga-Dalaguet, Dumanhog, Alcantara, Mualboal. Yan. Yan sa itong mga drivers, karong hapuna. No? Hello nyo din ang hapon sa itong mga drivers, sa itong mga mama, sa mga nagluto na din ha, nagandam na. O ba, tapas karbo, no? Nagtatanaw pa kung sa may laming kanon ron. 25 na, no? Swildo ron sa uban. Sa mga nag-swildo, 25. Ang paano man ang uban? 25 or 20 or 5 o 20. Na, o. Uban po, 15 o 30. May hapon, ito nang i-greet mga katrabaho sa mga nag-comment na. Sa ito ang page ka XFM Cebu 88.3. Hello, ni katropang Kenny Alkenso. Sir, mga tana ko. Ang sorry siya. Happy watching ni DJ Ella, aka Mercy Gamer. Happy watching ni Medina, DJ Mercy Gamer, aka DJ Ella. Cookies Garcia, may hapon. Dars Jason, hello. Shout out ikos nagpabiling maligun sa company. Nigbaka orasa ni Migo Jason. Bertosio, there is a Evergood Hubay Haliluan. Kamusta naman yung uban eh? Dili na ligon di ay? Dili na ligon na. Ngay, ningol magka nga nagpabiling ligon. Ang uban, wala ang saman na kuha na ng kapoy na. And also, hello, good afternoon ni katropang Giovanni Brigoli. Shout out na din ha. Pre, okay? Di na kunos may Las Piñas, City, Manila. Kenny Alkens. Kung matubag siya. Hindi ko anong iyahan na ginanglan ng tabang ni mga tropa. Hospital, pero ito sa Manila ang pasyente niya. DJ Chandrens, Duhig, shout out. Nabinaw ko dito sa may sityo ng Cavilqui o Cebu City. Kasamtang gulo naglulungaw. Naglungag din sa kanon. Kana, basig madukot ay yung kanon nila. Chandrens, Duhig. Yan si Cookies. Muna siya sad-sad na. Raul Gagliardi. Ninduta kayo si Mundo Carlinjibu sa makawa sa stress. One, two, three, let's go! Yan, mga 1990s, no? Si DJ Playa Rimahala. Playa Remix. Ayan! Yan yeah, si Alex Comendador. Akong silingan ka. Gwapo ang bungan na niya kwartahan. Yan sa Kalangaman, no? May hapon mo din, Alex Comendador. May hapon. Si RJ Sator. Shout out, boss. There is my Kuanos Minglanilla. Lorna Gabato. May hapon. Kanunay may naminaw. There is my Pasak sa Nicolas. May Sherwin Vulcanizing. Iyan, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Samtang mo nagkuan din ha. Nagtapak sa mga buslot ng mga ligid. Salamat kayo. Sa ito mga ukay-ukayan po din sa TISA, no? Kasupunta din ha. Nila sa may mambaling na doon na yung mga ukay-ukayan din ha. Doon na nakatune in sa XFM. Hello! Hi! Sa mga guwapang tindera! Na-smile yun. Labay na ka na ang na yung magdung bitong mga customers. No, yung ginagawa. Sa imo ha, sir, ako'y sukod, be. Wow! Saklandi ka. Kasi sir, sakto din mo. Ngayon, jud ka. Tanawa. Ay, naunsa na ninyo. Alam nyo, kanisar, ngayon gikaling a color. Color kay pink. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Arita DJ Playa. Boss, kumbati mo si mga greeting sa mic. Boss, layo or ba kayo to?
1: What?
0: Hindi na tag. Greet po, greet. Ay, mo kuhan din.
1: Sige. May day pagpaminaw ni kuhan eh. Tagiya sa RJS Honey Pro Lights and Sounds. Diya sa may tungkil ni Galilya. Ni Ma'am Honey. Ma'am Honey lang eh. Kay Kuan. Sige.
0: Kay Honey, my love, so sweet. Next ito mo. Wali ka lang ha. Ayan, commercial sa tama katropa. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5:30 na mga katropa. Itong time check, atin ka na ito sa Premium D3.

0: of gel, no? Magala na ito din ha, kawanay kusog, no? Karong mga orasa. Nandun na kay Instant Energy nga makuha niya itong premium D3. Vitamin D3 man eh. No? Niya, magpaling-on sa ito ang gabukugan. Magpagawa sa mga excess fats sa ito ang lawas para magalikay ta sa sakit ng diabetes. Ginama sa Yes to Health, premium D3 ang Instant Energy.
1: X-FM.
2: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
3: O nga, kinsa mang bayotang at tumakusugay mo syagit.
2: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man di ay si Papa! Ayaw!

inainom, dili ko kahurot isa ka sa shame. Tungaon pa na ako na kay daugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Sagtong Blast Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi.

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santong Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo. Supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ama, ama, tinuod ba na mga ang first love never die?
7: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
8: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:41 in the afternoon, mga katropa. Itong time check, no? Hadad ka na ito ni sa Sunthone Gold Coffee Mix. Good night! Glutathione o collagen. Ito ka piha, tambal. Kung kayo nagya po ni Magustin, nga doon na yung Sunthones na makuha na ito ni ini. Magustin, spirulina, ampalaya, tanaw, hindi pa kapiha. Kape nga tambal, at the same time, magkapa puti sa tuang panit, iya maglimpiuhan ato ang dugo o gatuang atay. Ha? Kaya nga atay, mamunisaan sa tuang dugo. Kaya kung limpio na silang resulta na limpio atong dugo, limpio atong atay, ga-epekto niya na magkatropa, hamis atong pamanit. Ha? Ang kape, siguro ang magkatropa ka na bitong kape inyong ipang intake everyday. Siguro ang doon na pun ka na kahay maayong makuha atong lawas. Kaya dili tabag, o sa'yo, matarantar ba tayo kung saan? Nervyoson ba tayo ng inyong kape niyang uban? Wa kayo makuha dito. Kini atong kape, tambal nga kape. Ayan, Sunthone Gold Coffee Mix. Nga doon ay glutathione o collagen. Kama sa Yes to Health.

0: dadanan dito sa diskuhan. Kiat yu day!
1: Exciting!
0: Sa XFM sa Philippine Standard Time, it is now 6:02. Mga kapropatong time check, kami inahatod ka na ito sa Sunphone Plus Herbal Oil. Mosquito repellent din mga katropa, doon lang lamok na ni. Katuwang Sunphone Plus Herbal Oil, mo ni gitawag o pamahid na all-in-one. Dadalang ka na mga katropa sa mga ganahan, magpamasahe. Doon ay piang karun din ha, ka magpahilot mo. Pagkuan, mo ni gamita Sunphone Plus Herbal Oil. Yes, ito mga katropa po, ka nabitong dugay, magkatuwag panahon sa kagabion. Plaster ko na inyong dughan, inyong buko-buko. Kung Sunstone Plus Herbal Oil, mga tropa pala. Nindot yung kayo yung tulog, no? Aris yung dughan, diributangan yung inyong liog po. Yung buko-buko. Ito ka to, dito na ako inala. Ito pag DJ Turubo po, doon sa hiluton po ko. Gamit mga katropa, Sunstone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one, gama sa Yes to Health. Yes, hello! So ito mga katropa din hanggang magana ni hapon. May magpani hapon na ito din ha. Ito mga higala din hanggang magana ni hapon. Dihang sumay tisa, ano? Ayan, mga ni hapon nung sumay. Ni hapon nung barbecue. Kapag ni hapon ninyo ito ng mga katropa. Ay, magkupiansa din as tisa, no? DJ Turbo, ay kupiansa ka na ang nakakalagang parking din ha, no? Mati okay ka niya kamagayan. Itong araw si CTO, issue na kunog kaning TOP. Siya pa nga magpatakalag parking di ako ng mga motor ko, no? Magkabiyansa din na, ha? Para po na sa hapsay po ng dalan, no? Walang magkabalda ba sa dagat sa trapiko, mga katropa. Kanya, kumunta na sa digital buhasan mo kung siya parking. Alam mo ka na ang i-reagent nga pwedeng kaparkingan mga katropa. Samtang manihapon mo din ha. Likado ko, igbalik mo DJ Turbo, ipalit talagang sumay. Igbalik mo ito, wana. ITOP. At ang i-greet mga katropa, Junicio Young. Maing hapon din ha. Watching there is my Guadalupe Alegria Cebulia. At mga katropa dito sa South Kabahin. Hello sa mga taga-Alegria. Gika ni Junicio Young. Sani maluluon sa tanan nga mahirap. Wow, it's just a few years this music during line of 80s, the memorable when I was young. Yeah. Nila Carbon Danopan. Ha, makarelate jud ko DJ Butch, mahilig ko sa disco, exciting. Bisag karon sayo pa more pasingot, nice music. Salamat sa pagbasa. Yan na. Yeah, boss, playa. Basig na hinumduman na ito ni Mugarihang, owner sa mobile.
2: Kaya ko yung shoutout, ha?
0: Sige.
2: Shoutout din ni... Kuan, Michael Aliganga Mujado sa may San Fernando, Manzuko nila, ha? Or sa Naga ba niya? Yeah, ni Rogelita Pakubas. Akong iaanday niya sa mga... sa Lakitan family o sa Pakubas family. Diya sa may balon, San Fernando. Salamat.
0: Ayan. Kagumayin ka mo mga greetings. Yan niya ito i-greet mga tropa ni Kwandi. Hello ni Carl Omega. Mayong gabi din na DJ Butch. Shoutout me ni Maymay o ni Carmel. Ayan. Good evening diha katropang Carl Omega. Asa mo rin mo ron ha? Amping mo kung asa mo karon. Mabigin niyo talaga. Commercial sa mga katropa. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:00 na mga igala. Kini katong time check po, datod ka na to sa Premium D3 Coffee Mix. Kani nga nindot ka kape. Ipatami sa stevia o walay asukar, ha? Likado taanag kasi kita kintayik ng mga tamis. Pinaglakit, ha? Bisa-bisa pa na to kabataan o lugnaan na taan ng diabetes. Mga katropa, maapiktuhan yun nga to ang pikoy. Ayaw ko no, ambot lang, binuod ba? Di na ko no mo maapiktuhan na to pagkalalaki. Di na ko no kayo mo strong. Hindi tayo magkumpiyansa ha. Kung kape, hilig ka ang kape. Premium D3 Coffee Mix. Nga doon ay Sunthone Vitamin D3. Mga katropa, nga ginama sa Yes to Health. May kape ka na, may Sunthone at Vitamin D3 ka pa.

Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istresa una huna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usa ba ko kaangkor? Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Daloy sa Ginoo, ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini, daloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kaadaad lang. Kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, witer, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nakapalit yung
0: gas. Nakapalit yung basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa kamahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane.
1: Okay, okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamo nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh,

0: Pagpili sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol.

0: Kailan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: Oras sa XFM sa Buffalo Means Standard Time. Alas 6:15 na makatrabas kagabi. O natong time check, no, hatid ka nato sa Windsor. Win from within.

0: XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako,

0: Sawayin ninyo Inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Butch! Ngayon ko mamili ko sa kalibro yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumare, no?
3: Day?
2: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwa mang gani kahatag. Bisa ko sa kadako.
4: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe,
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bilid,
15: gilid sa Barangay Hall.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.

0: XFM.
1: XFM.
2: Zantel Plus Gold.
3: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zantel Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na normalize na dyan ang akong blood sugar level.
2: Zantel Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Zantel Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Zantel Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. Mayang tulog, ma normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkod, karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasan yun. Ako yung ituyo agad to sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon yung coffee mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog, nato pagkundisin yung lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Zantel Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Zantel Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Zantel Vitamin C.
2: Zantel Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zantel Vitamin C.
8: Basta tila gito'y uli akong sinilas na. Magpinarihas gi kong tatay ba?
9: Oy, Butch, naon sabi ka niya?
8: Ay, ikawat akong sinilas, bay.
9: O, naray mo sinilas, oh. Naon sabi na yung tatay?
8: Ay, ikawat ang yung sinilas, bay. Kunya ni Alicia, nagtiniin na lang.
9: Ay, ay, ay.
10: Ay, ay.
11: Exciting!
0: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Kung nagwan akong mata, nagwan ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Mga pinaman lang ta, at lang kita sa itong produkto nga, magka-alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, na

0: laging hanap.
1: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
2: Premium D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Magready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
4: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap. Ito
6: si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit sa sarinyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itim-itim sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa, exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7, noy binamay katropa. Ito ang time check, hatod na ito sa mo ang kape de may katropang healthy. Kape nga di maghilap imuntian, di kutkut imuntian may katropa, safe ning inumon bisag waiso imuntian. Monay ako ang gitimpla karoon may katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Monay kape may katropang ginama sa mangustin, soya powder og malunggay. So kun yung tanaw ning ako ang pagtimpla ni mga katropa, araw makita yun niya diha nga di medre atik-atik lang o baka char-char nga may endorso may niya kami, di may mutilaw mga katropa. Mutilaw gid me. O di ang kininga mong Santon Plus Coffee Mix. Oh. Ako ning iabod rin mga katropa rin among baso rin. Mag nga ako apong kagalingong naong mga katropa inyo makita. Kariyanto rin. Di ang ato ang kapit rin mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Ginamanis mangustin mga katropa, makapaligon sa itong immune system, makapakontrolar sa itong blood sugar level o sa itong blood pressure mga katropa. At the same time, ano na ni anti-aging compound magkabatata, kung galing mo inom ta, nining maong kape mga katropa, o niya labing importante, ang maghatag na ito o healthy nga panglawas mga katropa. Di tadaling kapuyon, di tadaling maluya, nining maong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kape po nga maka-sexy. Gumikan kay di na makinalan magsigkaw na ni. Mabusog na magka mga katropa. So ako akong gigamit rin. Ang kanira mo ang wrapper rin. Akong gipiko-piko. Gumikan kay wa muntay kutsara o baka stirrer. Money ato ang Santon Plus Coffee Mix. Ha. Ato yung imnon gani. Pakita na ko ninyo. Nga mo inom ta. Nining mo ang kape mga katropa. Mona ang atong kape rin. Ayla pong ipahigop na ko ninyo tanan. Kay basig mapasok po ta rin. Nagdaghan ako o kwan. Initubig. Mona medyo na sobraan. Pero muna ang among Santon Plus Coffee Mix may katropa. Nangapin na ka, nanambal ka pa, katropa.
2: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas veritatis est fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagbaliag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo kabisayan og Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi hurod sa itong mga suking tigpaminaw at itong mga katropa diha. Bisag asang suok sa nasod og bisag asang suok sa kalibutan. Ganabot ni ato ang masgi palapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, sa ngalan sa ko ang regular partner, may katropa. Kani yung Gyapon, makumpleto ang inyong dos dimpolis. Ininyong katropa, inyong anchorman, katropang Greggy Magdadaro. Mag-uban-uban tahang tod sa alas 8:30 ang takna ni Nerko Kagabion. Sa adlaong Lunes, may katropa. Pizza 25 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Pumusta ito makiksunan diya. Pansinin po ito para isunahan itong King Dragon STL Suerte Result. Alas 7 nga draw, may katropa, karong adlawa. Mayo 25, tuig 2026, 074. 074, may katropa. Ito ang King Dragon STL Suerte Result. Muna igingon nga, kumusta mo niya atong mga suking tigpaminaw? Kumusta mo? Nanghinaot ko namos kabiskay, kadasik o kamaya. Nining adlaw nga Lunes, may katropa. Bisan pa man, kung galing kita. Aduna tay tagstagsang mga hagit nga itubang sa tuang kinabuhi. Muna igingon nga laban lang, importante buhi mga katropa. Ikan kayo, di putang pakabuhi, aw, atong Gyapon. Kaya di putang pakabuhi, abot mo ito dito sa afterlife ko, no? Ikaw mas kinabuhi ba? Sa'yo po ko ng Gyapon na. Kita na ko ng Gyapon, mag-antos mga katropa. Muna igingon nga dasig lang yun ko, no? Upang pakabuhi. Dili isulbaron ng imuhang kaugalingong problema o laing problema matod pa nila. Kaya ka na ko nung di na magpakabuhi, problema mo ko na sa matas Ginoo, may katropa. Muna isulti sa ato ang mga kining ibutang ta. Di po ta makaingon nga juice nun. Kaya ka na juice nun. Makasasama ang tantanan. Okay, na ba? So, kwan, kining mo isulti sa mga nagtamod sa pulong sa labang mga gaho, mga katropa. So, muna igingon nga laban o dasig lang tanihan na pita. Mingkar kayo bayo-bay at kasikutanan sa itong panagkuhig o panag-uban karon. So, tini karong padayon gihapon, mga katropa, nga panagbangi, pagbinilawag istorya sa ito ang mga leader sa itong nasod. Ang inyong dipili. Ako, di ko makuan. Kaya, wala mo kong gibutar, senador. Wala mo kong gibutar nga presidente. Giblanco man ako. Ako gibutar, ganyan, pag may aging eleksyon, sultian ta mo. Pinagan man dito ko atong konsyal sa MUA. Yan itong sinatilan, mga katropa, konsyal sa lungsod. Ata palari pod nga gituboy o palingkod sa tuang mga kigsuunang hinatilanon. Kaya tibok ang hinatilanon, ha? Kaya pagbawi na po sa barangay San Roque Hanon, o gipagituboy na ta dito. So, wag ikamura man, nakuha mo ko. Wag ikutar, gobernador, mayor, o niya, konsyalis, siyempre, kung kagalingon, o kamong line-up. Kaya, kwanta, loyal mo ko sa kong line-up. Kung naging yung boot straight, yun, why naghag mga atik-atik niya, o mga behind the scene, o mga pagpang limbong, ha? Wag mo kumutar. So, kamo inibutar. Anong mga tawhana? Kining ato ang senador, atong presidente. Kaya tarawa ron. Murag every now and then, may katropa. Nagsigig binailuay ng mga istorya diya sa media. Mahibong tao sa mo. Ano mo na yung trabaho niya? Magsigin lang mo glalis niya. Magsigin lang mo niya pa labtik dito sa inyong mga kontra. O baka sa inyong mga baruganan. Muna ito mga lideres o klase mga lideres ngayong nabutar sa mayaging piniliay. Ako, ako'y problema, gumikan kay di ko mahulog nga DDS. O magkaari dapig sa mga Duterte. Di pa ko dapig sa mga Marcos. Gumikan kay buhay mapili. Ano'y puro rin pa. May pagpangu pa magpakungon. Pero kung mag-isigot ang kampanya sa krimen, medyo may pagkagamay agi itong miyaging administrasyon kumpara karon po doon. Pero di po, tanan. Gumikan kay tanang aspito na may lain-lain ng mga prioridad. Muna, igingon, sama po sa ato ang mga kumpanya, mga katropa. Galing lain po ang prioridad sa bagong mulingkod nga CEO. Awan tayo mahimo ni Ana. Muna, igitawag na to o politika gihapon. Depende gihapon sa dagan o lakat sa panahon, mga katropa. So, may gabi, kaninyong tanan niya. Pagkahuma, karong taon-taon, doon muna sa kikaisgutan ako. Kaya pagtaga doon tinig karong padayon ng mga kaneng hisgutanan sa mga isyo nga may labot ang haring lungsod, may katropa, may pagpaminaw, may katropang Ulysses Alpere Sayago diya mismo may JY Square Supermarket. May gabi niya, Sir Greg, exciting from JY Square Supermarket. May pagpaminaw na yung mga tungura ni katropang Ulysses Alpere Sayago. Braga toto mang standing sa Spurs ug sa Oklahoma katropang Ulysses. Ambot og gituyo ba to unsa ba kay rason? More glam niya dikay kini ha. Murag wa juto ka inom og Santon Plus Coffee Mix ang atoa Oklahoma City Thunder. Unya di apod si Joran ni Pasara. Good evening mga idol. Like katropa Doc JJ Cons Greggy. Og si Attorney Paul, always exciting. There's my barangay Bakaya ng Dakbayan sa Sugbo. Di apos listat pwede nog. Kani, may akong idol, may katropa. Gandang gabi sa magandang lalaki ng XFM. Sana all. Walang sinasanto kung bumato. Walang awa sa mga buaya. The dimple capital of the Pilipinas, Cons Greggy. Sana all. Yung niya, katropang listat. Maya pagkaman, di apod si katropang Rimutigi Jilly. May pagpaminaw, may gabi, katropang Kutsihal Greggy. Always watching from Salagmaya, Alcantara, Cebu. Di sa pagatambahin sa probinsya Sugbo, exciting. Glenn Mojado, may gabi naman niya, katropang Lorna Margarita. Happy Monday, Dos Dimpoles, Attorney Paul and Sir Greggy. Be safe and God bless watching from Barangay Sambagdos. Pero na ako sa Australia, na yung mga tuhura. Unsa orasa ni ron, Mama Mirna, akining Mama Lorna. Yes, my Australia, my katropa. Musamot ka kang gwapo na sir with your dimple. Sana all, ha? Nalimot na kong kuwan. Kining pamalbas ako, rin kuwan. Murag mga basig ma... Kuwan, ha? Kuwan, ha? Muna kita og bigotilyo, my katropa. Muna kita og bigotilyo. O niya, pagkawan, kisa pa may lain. Wa pa kayo ni comment ni mga tura. Murag, kuwan, mas naganahin rin. Musunod na ito. Rin, man, nakundang prapol rin. Muna gingon nga... Sige lang. Kita mo sponsor para mabalik to atong kalingawan rin mga katropa. Pero sa Gyapon, bisag wa na yun ana, nagpabilin nga nindot na ato ang hisgutanan o parang-uban rin. Hilabi na nga si Davao City Mayor, Sebastian Basti Duterte mga katropa. Matay, gisaway ang Administrasyong Marcos. Gisaway ang Administrasyong Marcos mga katropa. Gumikan kay Matod pa, wa ko na'y nabuhat. Muyon mo niya na. Ako rin nabuhat, mga katropa. Ha? Matod pang Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Uman nga, naglusad po nito sa kining ilahang gitawag o grupo, mga katropa, kining RAGE. Reform, sa to? Sa meaning of RAGE? Reform, bebe, ako ang kuwanon rin. Nakakaber mo ka nito sa kuwan. Dari sa kining Sugbo, mga katropa, niya pagkahuman. I don't know, o kung saan nalimot ko, nakakaber ko na ito, may aging kuwan. Reform Alliance for Governance and Accountability mga katropa kon RAGE nga human risugbo dito punis Davao gipahigayon ni atong milabay nga kining adlaw mga katropa nitong milabay weekend. Although kanigong RAGE mga katropa, Reform Alliance, Good Governance, pero gibuhat ni kada tapok nila murag sige magpanaway po sa administrasyon ni Marcos. Amot sa purpose mo rin ni mong grupo. May Richard Lanig butang diha nga kuan Duterte for President Movement inana lang kay Richard. Klaro man kay nga Duterte for President Movement gani nganong mauwa pa man tay nana. Pwede rin usbon niya na kanang Reform Alliance Government de wa magyapo na magyapo kay ang tuyo og tumong ani kung mamina mo sa speech gikan pa pagsugod ani paglansi to kauluhan gisundan risugbo gi sundan pag Mindanao. Puro man, birada rin sa administrasyon, which is ilapong katungod. O doon na po sila ipasyanan, kalabot nini, muna ako ang wak mo yun eh, kalabot nini. Kung gali mang ganing grupo ni, kung magkahakin eh karong mga lihok sa pwersa ang Duterte. Ay na, i-rage ninyo diha eh. Wow! Rage na diha o kining anti-Marcos and pro-Duterte group mga katropa. Ay na, nagagod, wala'y nagagod. Libog-libogon pa ito mga tao-intao na eh. Wow! Rage-rage, yung usapan ay meaning na mga katropa niya, klaro nga kanay pikas, Duterte, yun eh. Kaya pagkauman, ang birada o panagtapok kanunay, sige birada po dito sa Marcos, mga katropa. So, muna yung klaro pagkasturya. So, kaya karon si Basti, mga katropa, naingon nga, wa man ay na-achieve si Juan, presidente PBBM, siyang pagka-presidente in town, ay. Onya ka nang pinabalika style, yun, pinabigong Duterte, mga kaneng, bangag, nga dako, yun ano ba? Napatay abogado nga si kisa to attorney repression nga masigilag syagit po ng mga katropa. Marcos ano ba mapriso mo mo ano ba mamuni maglakaligre yan eh pero klaro pagkastorya kuhan gano'y Duterte movement gano'y siya mo nang klaruhon lang yung tanay ino lang din so Duterte movement versus anti Marcos ano ba gumikan kay kanakuhan di sa white. Why appeal o why exempted nini pagsaway? Au siyempre mga katropa, ang presidente dito sa Dabaw na paglusa din ay mong rage. Au, gibanatag mayo ni Basti mga katropa. Ha? Matod pa niya. Sabay na kuha. Awis na ako po sa akong habig. Magkapangutana po ko. Again, sige kayo na ako. Di ko Dre Duterte. Di po ko Marcos. Pero doon ay punto. Ang iyaha karon nga pag-question kalabot sa achievement. Usap ni tinoy na achieve ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Atol sa iyaha karong padlong na mutapos ka termino karong tuwag 2028. Ah, kay pangbiyagin mas nasyon. Mayroon po, kanawan. Usap po yung na-achieve ni Duterte Katrupang Grigay. Minus po kayo itong na-achieve tinoon. Dili ka ng wadyo kayo major-major pero sa war on drugs, murag medyo nakibhangan gitong panahon. Muna ako nabantayan. Although, dili yung tanan. Kumikar kay di malawala mga pasangil. Ano na po yung mga drugista nga nakasandig dito sa mga Duterte mo nang wag yun matipi o masyakoy na itong panahon sa kanilang administrasyon. Wow! Posible po na. Pero at least nakibangan kay karon. Wow, nakibang murag puro mga nakasandig siguro nito. Ay, no to. Wow! Puro nakasandig kay wama kibang-kibang mga katropa. So, dire ang nagdag aligre eh. Kumikan kay kabaw naman ta nga sa ato ang mga leader. Ato ang mga gipang buto mga katropa nga opisyales ato ang nasod mga katropa. Mga opisyales nga ato ang gibuto at kamura na iwa ko'y appeal kayo ako ni butar og nasyonal nga mga kandidato. Wa ko mo butar mga katropa. Aral ko tubs gobernador. Juan Cebu mo kato sa una. Klaro pagkastorya mga katropa sa kaning administrasyon ni kanhi governor Gwendolyn Gwen Garcia. Pero para pasabot nga anti-pam na pugohan ini mga tungura. Although nidagan ko ato sa Miyagi. Under sa Juan Cebu. Both state yung Juan Cebu. Gobernador, board member, kining congressman, mayor, vice mayor, hangtod sa mga konsihales, mga katropa. So, nasyonal, wala ko. Unang kamuray, nagbutang aning mong mga leader ato. Although, Christmas Day, watay labot aning, kinitong nis Dabaw, gibutar. Pero, makaingon ta ba nga, kining, masumpay, gyapon eh. Si Basti, bisag dito nis Dabaw, nga opisyalis, mga katropa. Kaya pagkaw man, watay labot ane. O sa may labot na to, nga wakang tabubutaran ng Basti. Inana ba? Wabutay labot. Ibutan ko si 20 niya. Inana ang kining sitwasyon. Makaingon nga puta nga sumpay nga po ni. Kumingkan kayo yan pagsaway mga katropa. Tuagi punting sa atong nasunong mga leader na kamo mo'y gabutar ni atong miaging tuig 2022. Kamo'y gabutar ni atong tuig 2022. So karon, here comes ang inyohang idol nga tigpamaba o tigpamutbot at tigpamaba mga katropa. Ate Claire Castro ni Dipinsa. Sa pangutana nining si Basti may katropa nga matod pa wa man na-achieve si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in town ay si administrasyon. Ang krimen nagpadayon, ang drugas naghitak gyapon may katropa. Although sa kanhi administrasyon klaro pag istorya wa gito ingon nga napuhag pod wa pod ni nahitak noon. Pero wa pod ingon na puhag pero at least natugkag kubag-kubag. Ang mga padlongos katilingban. Kay dire lang base sugbo mga katropa. Des kulon, kita bakag naay mga snatcher niya. Kita bakag naay mga gahi niya sa dulho pati mga katropa niya itong panahon sa administrasyon Duterte. Karon, ato ka niya, awa na. Pwerte naghan, nagasigag mata niya alauna alas dos sa kadlaon. Pero sa una, wahipos na. Nga, wala karon, mahitabo, gumikan lagi kay lain. Pero na ito ang gobyerno. Depende mo na kinsay mo, dadi as rindas mga manan. Kunya pagkauman, dihipon siya mo, resort o baka mo kining sangpot kalabot sa gitawag og extrajudicial killing. Kay tingali kisay mo lingkod in 2028 siya mo'y mapriso sa ICC. Alam mo mo ni kay mo mo ni hitaburo ni Kwan kining Duterte kanhi Presidente Rodrigo Duterte kanhi PNP chief Senador Bato de la Rosa. Kung yun man ang uban pa mga individual ka posible pa kung malunsag warang karong umaabot ng mga adlaw og semana. So di buta ka basol kung galing mo na style o mo na stilos pagdala o pangrindas mga bahanan ini mga tungura. Pero mo na ang ipangutana po siya ni Basti Duterte mga katropa kung sa may nabuhat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung tinood. Unsa mga tinood? Nga matod pa ang krimen nagkagrabe ang kining ibutang ta ekonomiya nagka-op-op mga katropa. Pag-usap pala diha, ang shabu naghitak o ang illegal ng drugas. Which is, di rin na musulod ang ato ang gikinaham. O firme yun ta, di pakyaso na ini nga doon nagitubag mga katropa nga makapaaligre. O sawa na ito di rin, kung galing din siya mutingo, pasig wala na isgutan din sa itong programa. Attorney Claire Castro mga katropa, ang tigpamutbot is Tik pamaba di abis mo sumulak kanya. Ato ko na paminal katropang ko si Juven ang iyong pamahayag kalabot nini. Gani almas ya. Nene karo pamahayag di Bastido Duterte. Sa
1: wataang korupsyon. Patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na kurap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na kurap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
0: Kaya usap po na dahil sa Butyag. O usap po na sa Punting. Didabaw City Mayor Sebastian Bastido Duterte nga ang korupsyon gani, wa masulbad. Ang drogas, wa masulbad. Ang krimen, wa masulbad. Ang ekonomiya, wa masulbad, mga katrupag, wa matabangi alang sa mga Pilipino. So mo na yung tubag, tarawa. Kamao po ni Wulabting, Pastor Rickler. Kay, ang mga pa, usang kurus korupto, ang mga dahil ko, buto mo ni anak, mga katrupag. Ato pa minag pagbalik, mga katrupag.
1: Droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na kurap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
0: So, nibaw siya o kwan, kining banat may katropa. Si Attorney Claire, which is, sige, kaingon matuod po eh, gi-question o gibutyag naman ni Attorney Claire Castro na nagpadayon ng advokasya sa gobyerno, nagpadayon ng advokasya sa administrasyong Marcos may katropa kalabot sa korupsyon. Pura ginahinay rabang nalipat ng korupsyon o kalabot sa korupsyon, mga katropa. Kalabot sa flood control scandal. Murag natabuna na gumikan sa mga shooting o senaryo karoon niya senado. Murag nawala o nahilom rabang yung tinood. Gumikan kay ang kinin mga senador po nagpwerte yung sabaan ni mga tura. O pwerte pong dagatoy-toyok ang mga istorya niya. Mupo ni mga tawhana na lambigit kapos korupsyon sa flood control unta, mga katropa. Muna yung nakapaitron, neneng mong sitwasyon, mga katropa, munang ay jumog palipat. Nagawas pa niin, hindi apoy laing banat si katropang, katropa naman o. Ang kineng tigpababa sa ato ang Malacanang, mga katropa. Kalabot sa drugas, gumikan kay iya pogi banatan. Si Basti, mga katropa, ang amatay kamo niya sa Dabaw. Dami lagi, dagang drugas yung nakita ng mga tura. Dami lagi dakop, nagtukog limpyo sa inyo ang administrasyon. Limpyo sa iyo pag gumala ang nisgutan ng syudad. Di amalagi balita kalabot ni ini, ha? Di ipakita ito katropa mo Juven ang katong usang pamahayan ni Ate Claire Castro. Which is kanemone ako ang ipakita.

0: yang now. Dila ko ganahan yang gisuot dia, dila ko ganahan yang ilong giritoke. Ina na ba? Oh, pwede mra. Pero mo na gingon may katropa nga minus-minusan. Kumikan kay lisod po kayo og muna at timanon po sa ato ang mga lideres in town dire. Ina itabangan og mapanindot. Papalambo ang kinabuhi sa ato ang mga sugbuanon. Og ato ang mga Pilipino may katropa. Patay lang sige na tag binanatay diha. Ha? Bi ato ato pabinahan ang naing pamahayag. Og laing birada pod nga baw sa Malacañang. Kalabot ina ang pag-question. Ni Bastien Duterte, may katropa, unsay nahimo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa korupsyon, sa krimen, sa ekonomiya, o ingon man, sa drogas, may katropa. Ah, di ato paminahon. Ah.
1: Yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga na ibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik ang?
2: Ang criminality, ang drugs and
0: corruption. Oh, kala. Oh, bumalik kaya ang criminality.
1: Po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli? Sa Davao City, noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu. Mismo.
0: Gipakitaan mo, Kwan. Kining ebidensya.
1: Hindi po ba sakit niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila.
0: Tarta, pamilang usap.
1: Upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga
0: kasinungalingan. So, giilad na ko na ang mga tao?
1: Ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto, at mga na ibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So, patungkol po, sabi, dumami po. Again, bumalik ang?
2: Ang criminality, ang drugs and corruption.
1: Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata. Na mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli? Sa Davao City, noong May 14, 2026, meron po nahuli na sa na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs?
0: So, motoy, birada, o baos po ni Ate Claire Castro, may katropa, kalabot sa mga Duterte dito sa Davao. Matay ako, sa gikaingon ako, wa man ko'y gilabanan na ni. Kaya wa man ni mapili po ng duha yun mga katropa. Sige man nagbinatua, ako na gusto nga. War on drugs gani, although sakto si kining Attorney Claire. Di gina perpekto, gumikan kay bisan pag unsaon. Bisan pag maingon ta nga ang Davao is white drugas na agina diha. Ha? Katropang Justin Loyongko, di as may barangay Kalahuan nung Susmiganilya. May pagpaminaw na ni mga tura. Kuno galing mga ng ikaw, muplano kang mudagan ka sa barangay, di amin yung barangay. Ayaw diyong pahambog nga maka 100% kang sulbad sa krimen sa imong barangay. Kay di gina, katropang Justin Loy. Which is mo po na inahitabo na inaikarong mga Duterte. Dili man gani, pero at least nakibhangan gyud sa mega administration mga katropa kung maghisgota o kalabot sa ginadili nga drogas nga soliran sa nasod. Munay klaro o kamaturan di malubag nini. Paunay rason po nga mga tao nagpabilin ang kadaghanan sa simpatiya. Gantos mga Duterte, gumikan sa ilang hard-on stance. Kamay nga bakal, kalabot sa illegal nga drogas, mga katropa. Although, di ko na makaingon perfecto, muna, sama sa kikaingon reator ni Claire, na siya ipakita na, ganyan na itong Mayo 14 na, nga 15.6 million. Kaya naamag yung tinood. Lisod mang yun, o kanang duwa sa illegal nga drogas, mga katropa, perting law mana. Perting law mana, maabot para sa pinakatumoy o pinaka-impluensyado nga mga tao. Dire mismo sa tuang nasod, mga katropa. Karo ang pagkasturay, kung nagaling, tanaw mo ka ng mga salidang narkos. Narkos, mga katropa, kang Pablo Escobar. O ang narkos Mexico, mga katropa, kang Miguel kisa to nga kwan kining usa ni kisa to nga drug lord po sa Mexico. Wow! Antun abot dito ni El Chapo may katropa.

0: Guzman, makaingon kag inana ka grabe ang suliran. Inana ka grabe ang gamot niya ng illegal nga droga. Wa magani masulbad ni presidente o kanhi presidente Rodrigo Duterte atol sa administrasyon bisag nagpinatyanay na diri mga tropa sama dito sa Mexico, sama sa Colombia, di gina epektibo ni anak gumikan kay grabe na multi-billion ang naisgutan nga negosyo may katropa. Kay ako'y pabuton kung sa'y sulbad gina illegal ng drugas. Huwag mo gamit may katropa. Kay huwag mo gamit, ala niya. Huwag mo gamit. O sa'ka mo na, napapalit. Ikaw, eh. Ikaw, mag-negosyo ka. Ha? Kami, dre. Nag-negosyo, medre. Nagbaligya, medre. Santon Plus Coffee Mix. Santon product may katropa. Kuno galing, huwag mamalit. Aw, ang amas na di may malugi, dre. Oh. Susama ras illegal ng drugas. Mauna'y pangutana po, gano'ng mga tao, nagpapiling yabag mga katropa o nagpapiling mupalit niya ng maong matang sa makabuang nga butang. Mauna'y klaro pag-asturya? Ha? Ang klaro pag-asturya ngayon, kanang polis, kanang ato ang mga kampanya dire sa war on drugs o sa pradiha. Pinatyanay katumiyag administrasyon, karon lahi po nilang approach mga katropa. Wala na'y bili, kunog, o wa, di na nakinhanglan unta. Kunog galing magaling ang mga tao, di gano'ng mupalit. Sama na mo. O, sama na ko. Ay, sabi, wajay makasukbat ako dito nga kita dito nga katropang Greggy nga ni gamit ang illegal nga drugs. Walay makasulti na kuha na. Kaya bisag na sa buha, san rookie may katropa ambot, nabay usang makasulti nga nakakuyog ko na dito ni uban ko nga ito ang mga kiksuna. Although kabaw ko, isa yung mga tingkamitan niya, musabot na, ilahan ng katod kaila na kinibuhi. Ambot na ba'y makasulti sa ako nga naingog, nakakuyog mo na sa una? Wala yun. So kani, mora ni Gyapon. Pwede naman ko ni mahumanong taning mong kining illegal nga kalihukan. Basta wala po'y mamalit. Ang problema na, sige po'y palit ng mga tao kay mga yabag po lagi. So, mauna, nga kinahanglan po'y intervention gikan sa itong gobyerno. So, managlahi mas lang approach yun yung mga tungura. Pero ako, di po ko uyon nga maingon nga dila epektibo. Ang war on drugs gumikan kay sa Davao, doon na po dito yung mga nadakpan every now and then. Di po na maoo, di na mo'y basihanan. Gumikan kay, although tinuod nga ang kining war on drugs, bisa kung saan plato dirig tuboy ane. Bisa kung saan pala ito ni Glahab din may katropa, doon na magigyapo na. Mabitaw na mga pa-istorya nga ang kining uban. Pasi nakasanding dito, di puta kalikayan na kung galing nakasanding. Kumingkan kayo ang ato ang pamulitika din ang ato ang mga leader may katropa. Normal yun ang kanang gitawag o kaikog o normal yun ang kanang kapit-kapin system mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.40 may katropa. Ito ang time check katod ka na to. Sa among laing kape rin mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy mga katropa, makapanindot sa itong panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa tuang atay mga katropa ang kining Santon Gold Coffee Mix. Kumingkan kay kini, adunay glutathione o collagen mga katropa. Ah, katropang, ibutang na lang itago ito pangalan, katropang Queen Juna. Marabinaw na yung mga tumura. Ah, mone ang kape nga angay ni mo. Makapanindot sa itong panit o makagwapa. O na igiingon nga nangapi na ka, musamot patag kagwapo kagwapa katropa.
1: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Oy, no. Timbong. Ganun lang Timbong maga.
4: Oh, hindi na ko patutuyo ni Mama pa.
3: Natural nga hindi na ka patutuyo. Kinakop ka na.
4: Ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang Mama.
3: Nge! Ayaw!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Samsung Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Sis the pain.
11: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sis the pain, minutes lang ang nilabay. Lindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sis the pain.
12: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
26: Yes to Health Clinic.
27: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
28: Hilid sa Barangay Hall.
29: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
30: X FM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.45, mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to sa muang labing kinaham, labing kusgan, o gitawag, mga katropa, o king of all food supplement, mga katropa. Ang Santon Plus Gold, kompletos ricados ni. Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic, o espirulina, mga katropa. Diin ang kining mo mga sangkap, mo ni ang maghatag na to, kingong proteksyon. Gikan sa mga sakit uban pang balatian, mga katropa, gumikan kay kining maong sangkap. Tunawo nini ang mga toksin sa atong kalawasan. Diin ang kining mga toksin, mga katropa, mo'y maghatag na to og mga sakit og mga balatian sa atong panglawas, mga katropa. Ang kining Santon Plus Gold, mo'y mahatag nini, mga katropa. At the same time, magkontrolar sa atong blood pressure o blood sugar level, mga katropa. Ang kining Santon Plus Gold. Iyagin ni sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.

0: Alik 3 sa ito ang panagkuyog o panag-uban mga katropa, 46 minutos. Human milabay ang alas 7 sa kagabion na sa Giapon. May pagpaminaw sa ito ang kineng masandigan. O panuulan mga katropa, kauban sa buhat atong itagos pangalang Queen Juna. May pagpaminaw naman niya. May pagpaminaw ni Attorney Jennifer James Abel. Ini mga tungura. Ato po kabas buhat mga katropa. O na giingon nga kini sila o doon at ay kailangan. Naadayon! Naadayon! Salamat kanunay, mga katropa. Kaya pagkauman, diya si katropa ang Cookies Garcia, Pangulong Marcos Muragbulok, ni Butarco BBM. Marcos daog siya o niya karon daghan na sakitan. Matod pa niya. Muna ron niya, katropa ang Cookies Garcia, ikaw, Lorna, ganahan ka daghan, BBM, daghan, mga adik. Matod pa niya. Kaya pagkauman, murag BBM adik katropa, murag BBM adik katropa, tana lang ko, murag adik. Muraba or mawag yun? Kaya pagkauman, I like the beauty of Ate Claire. Matod pa katropang Lorna Margarita, may katropa. Sana all. Mas labawa, masulbad ang flood control project hangtod karon, why na priso? Wag yun, nalimta na. Nalimta na katropang Lorna, gumikan kayo, nag-focus naman ito. Salita mong kagubot niya mismo sinado, gumikan kay ang mga senior po. Kanaadi ang mga katropa, naarap po niya ang mga nalambigis blood control. Klaro pag-asturya mo na, klaro pag-asturya o kamatuurang di malubag. Kalabot niya ng hitabuan niya. Katropang, kisa pa yung uban rin yung comment, Ruby Kamangisan, pwede niya ay makabutar sa eleksyon na wala kabutaran sa nasyonal. Pwede! Oh, pwede man! Blangkuhan ni mo! Mo ba niya akong gibuhat? Katropang Ruby? Ay lang og hugawi ang imuhang baluta, ang imuhang ishade, katurang kuan, katurang lokal. Pwede man, wala may problema. Partiles, wala may kumutaran partiles. Kumutaran na, ang gibutaran, governor, padong sa amu ang kunsihal, mga katropa, apil ang kagalingon. Wala ako maapil ito sa uban. Pwede man, wala may problema. Macram James, shout out Sir Gregory, watching from Butores, Basak, San Nicolas. Kaoban si Marian o si Nanay Mirna, may pagpaminaw nene mga tungura. O si Jean Miramontes, may gabi sir, listening rest my bohol. May pagpaminaw o good evening ni Mariha. O niya pagkaman, aris atong YouTube channel. Diapod si katropang Chris Locricio. Good evening Sir Gregory, Jean Ebermoy. Good evening Sir Gregory, kumusta? Nalahos na ba ang kudita sa Senate? Matod pa niya? Murag wa pa ko'y update nini mga tungura. I don't know, saron. Murag nagpadayan pa man niya o kwan, sabot-sabot o magunitag dili ba? Kaya murag hap siya, trabay ni Prinsya na nila kung sa basket pa, katropang Jenny Bermoy. Evelyn Gadiani. Claire, nalipong ka ang flood control corruption nga trillions. Asa naman ang investigasyon? Actually, wala na. Gumikan kay Dia ang kineng punting o ang focus karon sa mga tao. Na nagsunod si Nado, mga katropa, gumikan kay Morana sa nag-circus niya. Ato, paminaw ang interview, katropa, ang kusubin. Gamay lang ang interview ni Karen Davila ng ato kang senator Francis Kiko Pangilinan, mga katropa. Na utro po rin mong senador, utro po rin si Nadang Rubin Padilla na sige po binanghagay na si Nado. Gumikan kay Ambot o kisay giawayan nila. Si Sharon Baga, gumikan kay Presla nalambigit niya to. Ina na ba? Mo na! Although interview siya nga. Why na itabo ani? Why na itabo ani? Karon ra ni mga katropa nga ang atong senado murag na puro gid ang kayabag mga katropa. Ug napulos kontrobersiya sa mga panghitabo diha. Mo nang natural nga malimtan ang flood control? Diya ang mga pangutana ato paminaw no.
1: Legarda. Diba? From the Tito Soto leadership ko ampe kay Alan Cayetano and you're seeing how she is actually perceived and hit on social media. So why would a senator in the majority now do that? Anong nakikita niyong dahilan?
2: Well, yung public pressure. No? In fact, magaganda yung mga lumalabas na statement. Unprecedented, unang-una. No? I've never seen groups calling for the resignation of the Senate President, for example. I've never seen that. Usually yan, resignation ng Presidente, resignation ng Cabinet Secretary, pero never. I've never come across public outcry and outrage directed at a Senate President and calling for his resignation. So that may make a number of the senators in the majority now think twice. Mm-hmm. You know,
0: so muna ay rason. Duha na kuno to mga majority nga di natang kay tano kay
2: dahil siyempre, yung mga re-electionist, no? Pag nakita nila yung galit ng tao, this may, di ba? In fact, you know, si Meg Zubiri, former Senate President, di ba? Mm. Nagkagulo naman sa Senado, diba? Sabi niya, natauhan siya, no? And he realized he has to do the right thing. So we're hoping that a number of those in the majority will decide not because of anything else, not because there's something in exchange for it, but because they're being sensitive to the public pulse.
1: How would you describe the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano? I mean, a few days sitting already in that office.
0: Pwede mo naka issue na diha. Parang ning mga yabag na ito mga senador.
1: The day Bato showed up and then 2-3 days after nangyari.
0: Ikaw magkunita diha. Lain na po yung puli. Lain na po yung palpak.
2: Over the weekend, he defended EJ case as being pro-human rights. And that's why I'm in the minority. Let's put it that way. And that's why I'm comfortable in the minority. And let me, given you know, the current majority-minority, how do you call it, arrangement or set up. But let me be clear, no? The Senate minority now, SB 11, while we are open, no, to bringing in another two, so that Senate President Wynn becomes Senate President, we are also open to just staying where we are, a solid 11, and work, you know, as a united solid group to provide, you know, a counterbalance to the disinformation, to the disregard for our rules, to a lot of, yun na nga, innuendo that's going on.
0: So, pipilaris mga isyo sinado.
2: The difficulty now with the majority and the people have seen this, and that's why galit ang tao.
0: Galit ko ang tao. Hindi ang pagkawan. Huwag puli. Lain na pong palpak.
2: That the Senate was under attack. Yung palas, nanggaling mismo sa inappoint nilang Sergeant at Arms yung unang pagpapaputok.
0: Kaya tinuod po na eh. Tinuod po na eh. Ang kining under attack nga murag, wala mo yung attack yun po. Tinuod sa atong itabo.
2: You should not bow down to a foreign court. You know, the International Criminal Court is not a foreign court. It is an international court. There are 125 member countries. Sino ba 125 member countries?
0: Wala tayong appeal, ana. Aron ta masayon po ni.
2: Japan is a member of the ICC. The UK is a member of the ICC.
0: Oh, pero kita, wala tayong appeal.
2: Yan, pinapakalat para depensahan itong pagprotekta kay Senator Bato na wanted ng ICC. Kaya ang hirap, you know, and going back to your point, precisely, we are here to fight for the truth. As of today, the 11 continues to stay solid. Of course, they will try to poach. They will. The other side will try to convince also some of us. But with the public being vigilant, nagkaroon ng mobilization kahapon, pagtuloy-tuloy yan, unprecedented din itong mga schools, Assumption Convent, the Ateneo Law Student Council, the Assumption Student Council, young people are coming out. Young people have transformed, have created political upheaval in countries worldwide in the last 2-3 years. Indonesia, Maldives, Bangladesh. So I think the senators, sitting senators, should not underestimate ever, you know, the wrath of the public. We are, of course, calling for restraint. Peaceful assemblies in address to protest is a basic constitutional right that should be exercised. Let our voices be heard and hopefully knock some sense or enlighten a number of our colleagues in the Senate to do what the right things.
1: What would you have wanted to see that Senate President Alan Cayetano could have done? What happened in the Senate? Anong dapat niyang ginawa? O nung nagkaroon ng barilan, ano dapat nangyari?
2: Ang hirap kasi sabihin ano dapat eh. Unang-una, ano dapat hindi? Unang-una, hindi nila dapat kinukulong si Senator Bato. Pangalawa, hindi nila dapat in-appoint yung kanyang mista na Sergeant at Arms.
0: Oh, si Aplaska.
2: Everything was from the very beginning. Mm-hmm. Everything went downhill, no? Sana, you know, there was a point, I don't know if he was joking, but Senate President Alan said he might vote for Win someday. Let's see, you know, if that might happen, we don't know. I doubt it though, but sabi nga nila in the Senate, after some time, nothing surprises you anymore.
0: So motoy mga pipila ka mga punto may katropa, gumikan kay gipangutan na ato tong giplay, aron maklaro nga usas mga senador nga naglingkod ron, usas mga senador nga gibutar sa katawahan may katropa, gibutang ninyo diha, wa ko'y labot sa kikigunan ako, gumikan kay blankuhan ako ng nasyonal nga mga posisyon. Nga, perting gumutag yung Senado. Gubot, gumika kay katuyang gipangingon, tinuod to tanan. Gubot po isang Robin Padilla po sa ilapong kaugalingon na binanghagay po diha. Paghuman ato ilapong binanghagay, di apos piye kay Tano, naginaghilag mga katropa, nga wa pa siya kikumusta ko no, sa ilang mga kauban. Nga, mga gibawasan pong Ping Lakson, nga mong kumusta mo ko diha, nga kamo, nagsige mong pangaon diha, silpi-silpi lang mo. Inala ba? So, muna eh, naitabo ron diha Senado. Ako na tong giplay, ang maong pamahayag ni Senador Francis Kiko Pangilinan, gumingkan kay doon na po tayo mga punto iyahang ipang latag dito sa interview ni Karen Davila. Pero ako po, doon ako idugang ni ato og mahimo. Gumingkan kay ang maong Senador mga katropa. Otro po, nalambigit po ng mga kining kabuang o mga kinaibutang ta useless na mga panghitabo di ang mismo Senado. Kanang ilang ginagbay ng mga binanghagay diyan ni Senador Robin Padilla. Usa man na, di na mahimo pon nga balita o bati nga balita ni Senado na to. So, mo na igingon nga ang atuang nasod. Ang kining ato mga senador diha karon nga naglingkod may katropa. Atong Senado for that matter. Na headlines gumikan sa sayop nga mga balita. Bati nga balita og makauulaw may katropa sa akong habig. Paghuman atong ilang senaryo dito. Kaning pinosilay sa Senado na ana. Gipin na may katropa gumikan kay ana mo puy laban ni Bato. Ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga dak punta sa kuan NBI. Pinasikan ang ICC warrant. Ang masadi mo labas kay Tano po niya. Ibutan po niya si President aron buhay mo panalipod. Buhay ka pasilungan ni Bato may katropa unta. Inala ba? Kanya pagkaman, nasundan pag yun ang pinusilay yun niya. Umang pinusilay, naghisgot pag yun mga drama o mga sidelight may katropa. Kanikang away ni Kiko o ni Ruben. Inala. Di apod si Pia kay Tano nga naginaghilak mga katropa kay matod pa way nang umusta niya. Kanya pagkaman, ingol po ito uban nga nang umusta man me. In fact, nga nang kumustahan po mo niya, masigil mo kaon na niyang silpi-silpi po. Nabot sa punto, karon ang mga tao, doon ay mga reaksyon. Nga niingon nga si Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President, dapat mo resign, gumikan kay Murag Wagyod. Nagkaladrakas ang agi sa atuang Senado mga katropa. Gumikan ni ini karong nagkadaiya nga mga lakang sa ilang kaugalingo mga personal interest. Gumikan kay kanang boto niya, asa kumubutar mga katropa, nagdepende po nag-asa sila makapabor. Nagdepende mga asa makapabor. Gumikan kay kining mga senador niya, although di tanan, na ipipila niya na mga katropa, nga nalang bigit sa blood control, kung depende ang asa po sila makapasilong, kung asa sila makapahimulos, muna iklarong kamatuuran niya na. So mo na nga ang kining ato mga senador, makaingon ko mga magbabalao diha. Lantos kongresista, gumikan kayo na mihinga ng post-kongresista ron, hilabi na ang impeachment na nakaroon sa kasinado. Muna ay nagpasabot, kaingon ani ang mga leader sa ato ang nasod karon. Nga murag ambot, makaingon ko og naabay kaugbaon. Nga mausab ang kini atong pamaagi sa ato ang rindas mga mana. Si Senador Robin Padilla Bitaw, naingon pa nga, mubalhin ako glaing nasod, kayo murag wani ka baguhan o wagi tayo makuha na tayo madaw-daw sa itong nasod. Mumigrate na ko, pero siya'y pangutanon po, parte atong sila, Senador Bato, nagkuyog. Lingo po siya nga, ni minsan hindi ako kining isip na kami ay tumatakas. Nga sila gauban, matay wagi mapili ba? mao ni mga leader nga ato ang gipili. Matay in tao, no? Inay at timanon ang usawang mga kalambuan diha. Mga lakang nga unta makapanindot, makapaiprobar o makapaharuhay sa ato ang kinabuhi diri. Patabangan man lang ang mga yanong mga tao. Ay, lami, okay rin diri, bisang namin problema, morning makaya.
3: Ha?
0: Pero ang uban diha, kining mga leader to, mo na si atiman mga katrupa, nagsigig pakulo. Nagsigig diha o kining binatuay mga istorya. Kining usad rin, maingog, ako'y maayo, gumikan kayo muna akong panahom. Ang bigas mo, ako mo po'y maayo, kayo may panahom. Matay mo na giingon nga mabuang ko ninyo bayot. Mabayot ko ninyo buang mga katrupa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:03 na mga katrupa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa mo ang laing produkto rin, mga katropa, ang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based vitamin C, mga katropa. Vitamin C nga nanasidik po, di maghilab imuntian, di kutkutor imuntian. Safe ning inumon, bisag waisod, mga katropa, gumikan kay kini, ginama sa mangustin, mga katropa. Ang kining Santon Vitamin C, makapalikon sa atong immune system. Makapapatok sa fatigue, mga katropa, o kapuy-puy, kakapoy sa atong paglawas, sa atong inadlaw nga hagit. Atong giatubang o kanunay sa gubangon, mga katropa, sa atong pagpakabuhi ninyong kalibutan, mga katropa. Importante tagtaming kamalikay sa mga sakit o mahatag na pinaagi ninyong Santon Vitamin C, mga katropa. The Alkaline Base Vitamin C.
4: Santon Basso. Ako na si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa unang

0: pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Hello, ako si Junji Librias, o sa Saraga Anchor. Matag buntag sa'yo, before sa ako ang program, nahabit na yun ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas, labi na kay. Trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini, ubay-ubay ng mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatay

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Ang tanaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ini karoran taga Matina. Akong mata may duga nga mo tabon na pam. Pero pag tumang ako sa Vision X Plus sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas buha ko sa Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa mukha sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sistema niya rin kay ang driver ng dance sa tricycle mo po niya ilang ginainom. Dira din sila mga kwan kayo magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Distingin ninyo kamo lang katilaw para makita din ninyo ang utapit niya.

0: para sa instant energy. Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule ng muhatag o instant energy. Tungod sa VCO na adunay taas ng MCT o medium chain triglyceride na nakita sa pagtuon sa mga expert na muhatag kini o instant energy. Maunga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
2: Para sa Diana, miss?
1: Para sa tour niyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
1: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ang galon na senyor said sa burn skin ko or arms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 8.07 na may katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa mo ang produkto ni may katropa. Produkto nga maka hatag ninyong igong gana. Maghatag og igong taming. Maghatag og igong kaligon sa inyo hampang lawas mga katropa kon mag istorya na ta o mag-isgot o kumbate ibabaw sa kama mga katropa. Ang ginigitawag og turbo mga katropa. Inama ni sa kining maka o klabo waska mga katropa. Ang kining maong turbo na modre dietary food supplement for men. Makapaligon, makapalagsik sa atuang kalalaki mga katropa. Makabot gini mo ang tumang kabutunon o ang tumang kalipay. Ngayon mong mahatag nga doon sa imong pares mga katropa matag panahon sa kagabion. Bilabi na niya na yung karong gabiuna mga katropa kung galing kuhiton mo niya. Ha? Turbo mga katropa, natural ang mga sangkap niini. Ika mahadlok nga murag imong kuha niya magsigil na pugtion mga katropa. Wala itaw na niini mo ang turbo. Muga na ranig imong paganahon. Pero di nakakinahanglan nga magsigil lang po kadiha. O matagbaw kadiha kuan mga katropa. Inig dayong birig o maog yun. Kinig na dayon. Kinig maong turbo na mga katropa. Muna yung turbo. Wagas ang lakas mga katropa.

0: Balik tres atong panagkuhig ug paraguban mga katropa. 9 minuto suman milabay ang alas 8 sa kagabion. May pagpaminaw ni Romel Luis sa Basa. Anya Chang Sipo, maying gabi iya Sir Greg solid aminaw dre sa may night Gcash concert og labaw sa tanan naay kaltas daro kayuda. No one else sa Maxan Island dre sa may dakbes na pulapo may pagpaminaw. Katropang Jennifer James Abel attorney may pagpaminaw ni mga tuhura. Akong pinaka-idol nga di lang maayos kaso may katropa kung dili apil na. O dili na mais kaso o ingon man sa korte kung dili apil na sa diskarte. May pagpaminaw, katropang attorney Jennifer James Abel. Imong number, ako nang gihatag nitong attorney Paul Gino Lopez. Kamu na lang ipagsabot ito o sa inyong sabutanan, kalabot sa inyong hiskutanan. O niya pagkauman, di apod si kisama may uban rin ni comment ni mga tungura. Akong tanahon, o niya pagkauman, wapa. O niya pagkauman, di apod sa atong YouTube channel, DS Lilit Labra. 9535, good evening Sir Greg. May pagpaminaw na ni mga tungura. Good evening, niya katropang Carl Omega di as may barangay Sambag 2 Fire Brigade. May pagpaminaw po na ni mga tungura. Good evening di boss. O niya pagkahuman na moto ang ato ang mga greetings. Ang uban, ambot, og asa ni Jude Christop Jude Christop Siloterio 2026 may gabi eh. Waylinog nga 6.9 na magnitude. Naglinog ba? Naglinog na ikaw katong boss? Ganiha, naglinog dito sa Agusan. Ganiha mga katlawan man siguro to. Pero mo to, nagpahibaw ang kuhan. Kining ato ang mga delegado. Kaya kasamtangan marong na ay kuhan dito. Palaro pabansa 2026. Amas Agusan del Sur, mga katropa. At mga delegado dito, Cebu Province, Talisay, kining ubos sa Central Visayas Regional Athletic Association Consibiraa, Sepra Tanan dito so far. Pero nanggawas gawas sila o gumagubagan gin sila, mga katropa. At sa pagtayo og salinog, mga alas 12 kagabi, o tungang gabi ito, alas 12, alauna. Pero septira ang ato ang mga delegado dito. Kuno galing, mudaog ba sa nagmedalya, muna itong atangan. Bigkan kay Tuaman, nagpadayon ang kompetisyon dito mismo sa may Agusan del Sur, gani ang 153 ka mga naglangkob sa Cebu Province Delegation lang ha, Cebu Province. Giadto ni Chief of Staff James Canoy, ang Chief of Staff ni Governor Pamela Pambari 4 ka ni atong weekend. Itagaagtag 5,000 pesos ng allowance may katropa. At least na mo'y mapalit itong binlod. Bitaw, at least na mo'y kuan ba? Kining pang kuan. Kasabot beta kung nagaling mga ganing akuan. Sa September 30, adunay 6.7 nga magnitude nga linog sa Bugo City, alas 9, kwita 9. 6.7 magnitude. 6.7 ba ito? 6.9. 6.9 to katropang Christop. So, unsa may kwan? Unsa may kining ibutang ta purpose. Apadi ay duha kapatay, mga katropa. Duha angol. Human nga... Asi mo una ni. Di ay pulis nga nagrunda dito sa may dakbayes Talisay kuno matud pag pasingin lang nangawat. Ano ni? Ato ko ni Siron pero is report ni katropa ang Benji Talisik.
1: XFM report.
0: Yes, katropa ang Benji.
2: Yes, katropa ang Regi, katropa ang Juben. Dengan salamat na yung gabi eh. Pare pagkalog nag-isubay o kanil nag-verify sa itong Talisay Police Station sa pabangon ni Police Station Colonel Humubuno Sayon ang kanil nag-post nga akadeng ka Osaka dito sa mga pangatagatali sa ikala mo na sab sa kanil iyang pag
0: mao ni katong sa internetan ni ay
2: kabagan
0: katong sa internetan eh
2: katong din giingo matupang nga doon mga polis nga nagronda diya sa akadeng internet ang katupang bigay nga matupang nga gawas nga nangawat o niya agi pangguba pag kanil mga CCTV cameras
0: agi guba tinood
2: si, tinood suman ang si polis ito ng Colonel humubuno sa iyo ni Butiag nga iya ganing gibabirifes iya nga ang ganing sakop kon na asa ni nga barangay apan sa pinakalinis update kada pag kada pag agad ni Jupen wa gid makita ug asa nga barangay ang gani maong ang gani mong dapit kong sa 37 ni gani
0: maglisod putaan ni hinaon kaning pikas kaning ga green ay nakasuwat linaw gid iyang gisulot
2: ya unya ya panggi ila panggi ko ang kada magigi communicate kini man tao
0: pero sa linaw na may linaw miginilian apoy linaw Talisay.
2: Wagi ako ang katabagay ko asa gina address kayo. Isa yung post ko. Mangin ka po ito asa barangay.
0: Lisuda na yun. Pagkahuman, ang kini mga tao po nga naguba sa CCTV, covered ka ng nawong?
2: Yes. Manang, yung ibang nga, ilapagay ko ang karon, agisubay unya gani gi ilang gi chat kar bagi ang kini mo ang kini mo ang anang post duwa na di na makontak o gani bumutabag pero kita mismo nga nagchat kay tubag gi makasel ba man yung message niya wa puto to baga until now so man nga mato pa sayon nga kun ugali nga akining sa iyang post kay naghatag gid og kanang kadaot sa paid organization posible man kay magigi nga dili kini tagatalis si owa ni sa pasalisay o sila ilugan ni tapos ang ibutang Talisay City posible nga ang Talisay PNP mo pasakag kaso bato kasab sa akin ni maong nagpost sa social media nga naghati lang pagkawaw sa PNP siyang lit nga wak magigibot ang address kato magiging kay ang PNP kun o galing mato pa nga polis ni ilaning coordinate o gaahangin nga unit aron mapahamtang ginoo ka ng silot kung tinuro magali nga doon ay giingong mato pa nga pagpangawat or kailangan pagguba sa CCTV ato silang gi ronda nga panimay o internet cafe o gingon man kung legitimo ba ang kanimong operasyon o kanimong pagronda ako sindi ka naman gigimo na ang gusto nga magkuha ni Sayon ang kanilang lugar o ang kanilang barangay kay ang talang barangay sa Talisay yan naman kipalakaw sa mga tao niya ang internet po duwa po ay nakita og ahagini nga internet kay tubag gimo nga tunutan eh kung siya mahitabo og kaning maong nagpost umutubag sa tulibas mayo kay para sa mga tong ma apoto na kon tilo bigi nga tigatin si kay sa iyang post kay tubag gigi iyang gigi tong Talisay City Cebu Talisay Cebu Talisay Cebu City mo na yung post niya sa iyang kaning social media gani ato man gi screenshot iyang post kay tubag gigi nga mo na yung post niya kay para sa mga pahibaw nga mga pangadun ay nagronda nga gipangguba sa CCTV yun man ang pagpangawat mga pa sud sa mga internet cafe nga gingong sa Talisay apan wa pamasuta kung ahagin ni grabit nga syudad po kita magiging kita pag-gadget.
0: Okay.
2: Mokka na itong pag-update report kaya masabi sa nag-viral nga nagronda mga ito pangawat o yun man gipangguba sa CCTV nga allegedly sa Talisay pero wa pamasuta kung ahagin ni syudad o barangay na hitabo ang maong paganing magdag viral nga post. Katro pa magkalimot niya po sa mga plasik ito na sa Santorin o Balawel, magkatabang gini. Labi na katuntun ng mga panuhos sa lawas. Santorin o Balawel, hindi mo sa Yastu Hall Incorporated. Mabalit na Parmasya Botika sa iyong lugar. Alam sa KSM Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Samta sa Pikas Bahin, salamat Katropa Benji Talisik. Sa Pikas Bahin may Katropa, duhang patay. Duhang angol, human gingong na highball ang usa ka multicab o bibangga sa balay dito sa may lungsod sa Barili, may katropa. Ato ning siren, pinagi sa report ni katropang June Kator.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang June.
3: Yes, duha mga nagamatay, samtang duha sa pangangang humad na aksidente, kini ko si ka Suzuki ng motikab, nga matod pa na wad ang gini ogya kontrol sa iyang nga brake na highball ni o gabi bangga ni sa kabay sa National Highway sa barangay Dakit Barili. Kagahapon di sa hapon sa report sa kapulisan nga pagkala-stress 18 sa hapon, di ang ganunay concern sa desert gabi di tawag ganun sila kabuataan kalapot di ka mga disgrasya may respondi ang kapulisan o ga nasunta ang kabut sa mga responder, nakita nila gawa na ipanimuot kini driver o ga mga pasahero di ining kamultikab, magi suway at papanda, sila nga sa Marion Garcia Infirmary pinagi sa ambulansya, armatagaan kiniuga ikong pagtagad ng labing kitin ng mga sakinan o sa kasusugi ng multicab ng minivan nga doon ay plaka ng RNX 595 nga gimaniho ni Artura Hirado Aranda sa 64 anis minyo residente sa barangay Tumbon Barili o sa mga pasahero, mausap si Andres Hirado Aranda 56 anis nga tiga tumuran si buapan pagabot sa ospital, gineklaran ng dead on arrival, ini si Artura o si Andres sa mga doktor samtang lain pasahero usab nga sila nga alias Vergita sa Sita Anios o si alias Roslyn 48 Anios kaya panayon pagkarong gitambalan apan naa sa stable na nga kondisyon ang ilagkahimtang nasairan sa kapulisan nga gikan sa barangay Mayana ang kining puntikab nga mapauli na unta nga to sa barangay Tumod sa lihag naglulhog kini sa bakilid kabahin sa Bogadalan dito gingon nga kalit nga din amaw kupot kuruag nga preno ninigamawag sa kinahinugdad nga nipangga ni kanto sa kapanimay pagkos kakusog sa baog impag dito sa may kinikabaog ka mutikap ng ibaragiyan ni dinilah na daot sa kining gamong palay upang matino usab sa awtoridad aga kandidat sa kadaot na inigibutyag usab sa anak nining driver nga si Ray Aranda nga doon na kunoy problema sa brake system nining multicab si aga amahan sa mga karon naana sa morgue sa Marion Garcia Primary nining lawas sa duhag kamaga nagmatay down sa tanghiwat sa ilang pamilya ag funeral arrangements. Mga katropa, yung kalimut pagtamarok sa Anton Vitamin C ang halkalain ka Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang June 14 mong report. Samtang 130 kapanimalais Lapu-Lapu City apiktado sa pagtukod sa LX o Lapu-Lapu Expressway, mga katropa. Atong siren pinagi sa report ni katropang John Lee Minchabis by King.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang manager.
4: Giingong muabot sa 130 ka mga panimay sa Deca 5 Home Subdivision sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City ang maapektuhan sa pagtukod niya sa Lapu-Lapu Expressway kon LX nga sugda na sunod tuig human kinigiendoro sa og giaprubahan sa City Development Council. Matod ni Geoffrey Arellano, ang sekretary sa Homeowners Association sa naisgutang lugar, nga pipila pa lamang sa mga apektadong panimay ang miuyon sa pagpaguba sa ilang balay aron hatagan og kahigayunan ang maong proyekto. Dugang ini nga niaging tuig pa nila nahibawaan nga maapektuhan ang pipila ka mga kabalayan sa subdivision human mibisita og nagpahigayon og survey ang mga personahe sa Metro Pacific Tollway Corporation kon MPTC. Ang MPTC mao'y gisangunan nga mutukod og mo-develop sa LX nga magkonektar sa Mactan Cebu International Airport ngadto sa Cebu Cordova Link Expressway pinaagi sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu. Dugang niini nga nabalaka ang pipila ka mga homeowners human nila makitang aduna na yung mga geodetic engineers o appraisers nga nagpahigayon og survey nga way koordinasyon sa ilang buhatan. Atol sa ilang panagtagbo, wa pay gitanyag ang kumpanya ngadto sa mga residente tungod kay padayon pa man ang appraisal sa mga apektadong panimay. Dismayado usab si Arellano sanglit way na hitabong public consultation sa wa pa ipatuman o aprubahi ang pagpatuman sa proyekto og hangtod karon giingong wa pay representante gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakig tagbo kanila. Mga katropa, aron mas mulig-on ang panglawas pagtumar og Santhona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang John Lay Minchabis by King. Samtang sa Picas Bahin, Mandawi City LGU, planong mapalit og firefighting drone nga magamit sa mga masunog nga tag-as nga building. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang Almi Mata.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang Almi.
5: Yes, sa gikonsideral sa dakbayan sa Mandawi ang pagkuha og firefighting drone alang sa Bureau of Fire Protection kon BFP sa pagsulbad sa kakuwang sa gamitan alang sa magmakgang sa sulog sa mga tag-as nga building. Gipay gayon kaganda buntag ang demonstrasyon sa maong drone at umangan sa Mandawi City Hall. Gitabungan kini ni Mayor Thadeo Jovito Uwano, BFP Mandawi Chief Inspector Alvin Toriona o mga personahe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO. Ang drone na gihimo sa Taiwan, magkahimo og lupad hangtod sa kagatos ka metros ang kataas kung 30 ang dana nga building samtang makadala usab kini og fire hose. Gibadaba na nga mukantidad kini og 3 million na pesos hangtod 5 million na pesos. Matod ni Mayor Uwano, gikonsidera sa syudad ang pag-abang una sa maong kagamitan na sulod sa usa ka tuig aron masulta ang ka-epektibo nini sa dili pa mumpalit og permanente. Sumala ni Toriona, mahimong unang local government unit sa nasod ang Mandawi City nga makabaton sa maong teknolohiya. Dugang pa niya, andam usab ang supplier sa pabutang og service center sa Cebu kung mapadayon ang dakbayan sa pagkuha sa maong drone. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold. Alang sa nakihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Almi Mata sa imuhang report. Samtang LGUs may Lapu-Lapu, mga katropa, nagapunapun og tag 5 kakilong bugas sa mga rider sa syudad, mga katropa. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang Crystal Joy Filerca.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang Crystal.
6: Gisugda ni adtong adlaw Sabado, Mayo 23, ang pagpangapod-apod sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office sa taglima ka kilo nga bugas ngadto sa mga riders sa syudad. Sa datos sa naasoing buhatan, adunay 1,749 ka mga riders ang makadawat ni ini. Matod ni Sheila Bailosis, ang officer in charge sa CSWDO, nga ang naa sa lista mao kadtong nag-submit sa ilang requirements sa ilang buhatan o sa buhatan sa mayor. ang mong inisyatiba na desisyonan sa Crisis Management Committee aron nga adunay madawat ang mga riders nga usa sa naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo samtang naghuwat nga mahatagan sila og ayuda gikan sa national.
7: Ang kumayong tag-common riders kaning mga sa Maxim, no? Sa Grab, sa Lalamove, under sa katuang MC07 sa DLWD, apil ni sila, part man ni sila sa common riders. So there are entitled for the national at kung 5,000 mga assistants. Ongoing, they will be the next, no? As per DSWD7.
6: Sukad niya atong Sabado hangtod karong adlawa, 534 na ka mga riders ang nakadawat sa Mong Bugas. Alang sa mga riders nga wa pa nakaklaim, mamahimo gihapon silang mukuha sa buhatan sa CSWDO hangtod ugmang adlawa. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, balikayan ang upo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Crystal Joy Felerca sa imong report. Ang report ni katropang Crystal Joy Felerca, may katropa, mahingpit nga tapos atong balita o kasayuran nga nahipos karong gabi una, may katropa, may pagpuminaw ni katropang Gary Tolintin. Galunag-lanog kadris may Ponce Capital Sighting Dakbayan Sugbo. May pagpaminaw, o niya pagkawaman na sa uban pa na itong mga naminaw, apan din ako mabasahan mga katropa, gumigkan kay doon ay problema na ito adring Facebook page. O ito ang PC mga katropa, daghan kang salamat ninyo. O may gabi, kaninang tanan mga katropa. Bueno, at ikong panahon, gumigkan ka bigit sa oras. Sa kanas ni Bukwersa sa XFM Cebu 88.3. Ito ang manager, si katropa, ang manager John Lee Menchavez by King mga katropa. Ito ang news director, katropang Philip Sirojano. Ato ang kauban sa Luwak Balitanan, katropang Almi Mata o MJ Roylan, may katropa. Atos sparring partner, res may Masters Control sa Picas Luwak, katropang Boss Juven Menes, alias Doc JJ, may katropa. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilit sa pagingon, pinagi kaniya o ban kaniya o diha kaniya, dalaygo ng Diyos, may katropa. Katropa mo, excited!

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Aisel Complicado, si Balab Anteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Sis the Pain.
9: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.34 na. Itong oras na tunagin ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, na maghatag o kaluya ni ini mga katrupa. Mayroong ayong kumpiyansa, kada adlaw inom o duha ka kapsula sa Premium Death-Free Instant Energy. Aron da maligon, ha? Mapaligon ang imong immune system. Nga mo'y nagsilbing sundao sa itong lawas aron mapanalipdan kini batok sa kaluya iyon man sakit mga katropa. Premium Death-Free Instant Energy inyong kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon inyong kinig mapalit sa Yes 12 Clinic Store nga na may mutang sa bus gabay na itong Sibianan diri sa may Z-Plaza Building Barangay Zapatera Dakbayan sa Sugbo mga katropa. Kanya sa gihapon, pahinom-drom din ninyo nga kada Domingo, ha, doon ay libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes 12 Clinic mga katrupa matag alas 9 sa buntag nga ito sa alas 5 sa hapon. Ha, matag Domingo ka na mga katrupa. Libreng check-up, libreng konsultasyon sa itong Yes 12 Clinic mga igsoon. Napodiya nga itong store. Ngayon yung mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o guban pa nga mga Yes to Health product mga katrupa.

0: kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay pagpanglugang patay sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Sogbol, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kinigap niyong anchor man katrupa mo, Jerry Kemsan Auxelio Jr. Makigubaregan ninyong hangtur kita sa nasay.
2: Exciting.

0: Nining adlaw mga katrupa nga Martes. It's a 26 sa bulan sa Mayo 2026.
1: Good morning.
0: Now tara kamo sa kapiskay sa paglawas sa inyong pagpanikay sikay. Samtana ni kay sikay kamo na ito na kanyang mga pagitamo dili sa ato sa kauluan o sa gawasan na sud kagahapon o karon.
2: SFM Headline.
3: Good morning.

0: inyo nakita mga katrupa. Ato paminaon mga igalag atong tanahon, kini ang panghitabo nga kita kayo sa CCTV mga igsona, dahil nag-istorya pa rin duha eh. Kini ilaha yun ang sakyanan, kaya naman sila katrupa grap-rap ga istorya sa sakyanan. O niya dunay mo abot nga laing sakyanan mga kaigsunan, no? So, pag-abot na rin sa laing sakyanan, makita ninyo diha mga igala. No, atong obserbahan ha. Mauni siya ang kuha sa CCTV sa pagdagit, sa dihang gidagit kiniduha ka mga lalaki, mga kaigsunan. No? So, di ay, buragi, kuha na rin sila, i-obserbaran mga katrupa kay kinisakyanan na. Oh, muhunong. O niya, sa kato mga nag, naminaw lang na ito radio, muna itong istorya, kato mga nagtanaw, makita ninyo, o ta, tanawa mga katrupa, ha, doon ay vani abot, o niya, gislugnot na yun, kinindi ang duha, disagway pa o gasway pagdagan itong usa, and then, gipugos pagpasakay, diri sa van mga kaigsunan, no? So, wabakita ang plate number sa van katrupag rap-rap diri sa itong CCTV. So, dagan ang usa kasakyanan. O niya, kinini agar mipugos. O, ilagyugi ko, no? O, niatras na ang van mga katrupa. O niya, diya. So, lakaw ng taling duha. O, dala pa mga kaigsunan, sakyan pa nila. Kuhayawi. Ha? O. Karo, nagidala, o. No? Daang SUV mga kaigsunan giapil pagdala. So money karon ang giya sulbad sa tuang kapulisan mga katrupa. No, kini mao gitabo ang rason kung ngano nga gidagit katuduhan ka mga lalaki giapil pa og dala ang SUV mga kaigsunan niining giya oreto duha ka mga lalaki. Mga katrupa, wapa na ito mailhi.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: O niya, doha to'y gawas ni ini mga kaigsunan. Kay video na ito, katrupa, rap-rap. Ako, wag-i-save na ako diri. Huwag tang man, murag-hai ba ito na ako na-save? Di ba na ako makita? Katong nag-boxing diri sa may tsungwa ba?
3: Wow!
0: Nagatong katrupa, rap-rap. Sige ko kung ganihan ako pinangita rin, abtan lang ko sa uras.
3: Wow!
0: Ano na ako makita eh, kaya mo sa Tsungwa Hospital mga katropa. Diri sa may, kuhan, diri sa may, Fuente Osminia. Diri sa may Tsungwa Hospital mga katropa. Diyan sa'yo nag-boxing, huwag yun po dalungas, gwardiya.
3: Wow!
0: Tapos ilang boxing mga higal. Hindi man ako makitaan sa kuan kutong ipangita kay nindot kayo itong tanahon mura itong si Manny Pacquiao mga katrupa o si Mayweather. Isa sagol gadagadagang Mayweather. Anyway mga kaigsunan, for the meantime huwag pa na ito makitin. I-save din sa kuaga ko. Wala man siguro ito. Masave din siguro. At sa atas mga balita sa kauluhan mga katrupa. Yan na mga igala. Fake news daw kuno ito eh. Kanya mga kwan, ang minority senators mga katrupa. Ilang ipa-strike out from the record of the Senate mga kaigsunan. Ang video presentation mga igalag Senador Amy Marcos na naghisgot mga katrupa sa new election sa 2028 mga igsuan.
2: Good morning!
1: Exciting!
0: Si Senador Mig Subiri mga igalag. Makita nimo sa CCTV.

0: TV sa Senado mga kaigsunan nga perte yun yung laguta. Kini sila mga igala, doon na naman kundi sila ikuan. Kini nga ito mga senador ba? Naman kundi sila mga katropay. Kining dili maayong relasyon. Bisan tuon kini itong senado, collegial body ni siya mga igala. Lain-lain sila niyang interest. Although sa mga nangaging senado, ipatigbabaw yun ang interes sa katauhan mga kaigsunan o di lang ilang kaugalingon. Karon mga igalar, klaro naman kayong uban nga ilang kaugalingong interes ipatigbabaw dili lang sa katauhan. O na mga igalay nakabati. Atong pabation mga igsuan, kininiang kwan, mga reaction mga katrupa sa mga senador. Dito sa Senado mga igala, maitugod sa video presentation ni Senator Amy Marcos. Una ninyong nadungga diri sa Exciting Pilipinas ang interview ni Lito Banayo mga katrupa. Maitugod sa pag-convert sa Kongreso gato sa usa ka Constituent Assembly. Mga kaigsunan, aron way election sa tuig 2028 o ang terminong presidente Bongbong Marcos hangtod pas tuig 2031 o ang mga expiring senator ang ilang mga termino nga mo expire na mga senador nga ilang mga termino mo expire lugangan og tulo ka tuig mga kaigsunan. Ingon man ang mga kongresista. Si Lito Banayo mga igala miingon. Mulimod gani mga katropa, dili gani mutugan. I-deny gani may galag Tito Soto. Ingon man ni Bujidi mga igala. Kining yang impormasyon gi-share sa atoa mga katropa. Iyan ang itugan si kinsay ang source mga kaigsunay. Karon di ana ni tugan na miangko na ga posibleng siya mo oy gihingon ni Lito Banayo moy tinubdan. Ina sila mangangkon mga kaigsunay. Nalagot-lagot pa fake news daw kuno mga igala. Doon na magani fake news kini nga to ipakita ninyo mga katropa ipadungog ni mga higala ang nag-spread sa fake news. Ang tinubdan sa fake news. Joke lang kuno to katropa rap-rap. Nag-comedia lang kuno Tito Soto mga higala sa term extension silas Bujidi mga kaigsunay. Kung gamiting man sila dito para lang mag-joke-joke ni Ana mga higala. Ang una di ang katropang rap-rap giganid na nako, alam mo na yung unang ipakita na to. Mga senador na sila katropang rap-rap. Kaya unaho na to mga kaigsunan, no? Kiniga senador mga katropang lagot kay siya mga igala yung reaction
1: of the record of the president.
0: Si Senador Kiko Pangilinan,
1: this information has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in
0: kadiyot
1: this
0: sa katropang rap-rap, sa kadiyot, ha? Kini yung reaction ni mga igala sa video presentation ni Senator Amy Marcos nga nag-histot na itugod sa no election sa tuig 2028 kay lugwayan ang termino ni Presidente Bongbong Marcos kay tuig 2031 ug ang mga termino sa mo expire ng mga senador karong tuig 2028 ug tulo ka tuig pod mga katropa. So body mga reaction nila lagot kayo kay no place daw kuno matud pag Senador Kiko Pangilinan mga kaigsunan sa Senado kini mga ingon aning chismis nga balita. Pagutan na ana og chismis nga galing Kiko kauban mo mong pinglakson. Ina siya nga nung nag-chismis siya. Isa ato pa na chismusa din is pinglakson mga katropa. Ato ipadayos Kiko Pangilinan katropa rap-rap.
1: And second, the motion to strike off the record the video, Mr. President. Clearly, this information has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts, Mr. President. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. What are the facts? From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President, that this haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for whatever reason, self-serving, term extension, Noel, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments.
2: Exciting!
0: Morning! And I okay, stop niya, katrupang rap-rap. So, mo na yung nag-ingon, sa chairman ko doon sa Committee on Constitutional Amendments, mga kaigsunan. Wag yun ko no sila mag-entertain og no election. Alang nga mag-entertain mo, Kiko. O so mag-entertain ninyo, nga unya pa man, human, dayon, sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, lihukon ang kunas.
3: Jerry, Jerry, CEO.
0: Oh, so, kinikaroon mga igal ha, maingo na to, nabulilyaso mag-uni sila mga kaigsunan kay kun sa duwa pang basketball katropang rap-rap, intercepted ang bula.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
0: So mo na mga kaigsunan, iso kayo si Kiko Pagilina na. Wag yung kuno siya magkanungaw, wa sila mag-hild o committee hearing. May tungkol sa constitutional, ang iyahang constitutional committee, iyahang Committee on Constitutional Amendments, mga kaigsunan, no? So, muna, alangan, kay ni Kahuma, nag-meeting ba yung Tito Sotog Bujini?
3: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Sunod, katong pag-rap-rap, ato ipaila-ila, kining senador, galagot kayo mga igala sa presentation ni Senador Amy Marcos, mga igsuan.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
4: Of our records, that video presentation presented earlier, Madam President. Because, Madam President, all senators of this chamber, be it the majority, be it the minority, we need respect, or we deserve respect, Madam Chair. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung tayo, yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation.
0: Mm-hmm.
4: Nasisira po yung ating ika nga institusyon.
0: Kariyot sa katropang rap-rap, break sa niya. Break sa. Break sa. Asa bang napita niya, gisira ang kiyang sinado? Oh. So kung ipresentar niya panalitan mga kaigsunan, nga doon ay plano. Nga usbo na nga tubatang kagbalaon para i-extend ang yung termino. Giguba din na ang Senado. So, sige lang. Kininiya mga kwan nga rason, mga kaigsunan. Kini mga, kumbaga, dili kayo luto bang rason.
3: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Atong ipadayon, katropang rap-rap. Stulpo ni.
4: Instead of trying minority, to regain ika nga yung credibility of this Senate, ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong iniwan yun.
0: Kaniyot sa agad pong pag-rap-rap, nag-hisgot minis Tulpo ang credibility. Ikaw, Mr. Tulpo, nagka-credibility?
5: Sana all.
0: Namoy credibility niya. Wa magay kay tingong-tingong corruption ni Bongbong. kung king baba ni mo, tulpo. Ay mong baba ba, tulpo, takong kayo sa korupsyon sa gobyerno karong Bugmong Marcos na may hisgot kag credibility. Ay, nakumaluoy ka. Ay, nalang ipadayon ka, tropa grab-rab. Sakit atong ulo. Marag mo init atong ulo ka, tropa grab-rab.
2: Exciting!
6: Good morning!
0: Ha? So, aritas lain. Kay, nag-isgot mo ni Tulpo Magigala, Rafi Tulpo, ang credibility. Ambo, tumutuo ba mo may credibility pa ba ni siya mga kaigsunan?
6: What?
0: Ayon ka ni siya mga higala, ni ato mga mag-away nga asawag ba na?
6: What?
0: Okay? Mayon ka ni siya nga senador mga kaigsunan na mag-apil-apil, ni atong nag-away ba na o asawa mga kaigsunan? Pero wag yun ni siya mag-apil-apil, wag magsaba-saba sa corruption ng administration ni Presidente Bongbong Marcos, mga ikso?
3: Jerry, Jerry, yo,
0: siyo. Maluoy ka. Aritas na yung senador katrupang rap-rap. Tagsa-tagsaon ni sila nato. Mga opposition, este, minority black ni sila, mga igala. Membro ni minority black. Diya sa Senado, mga kaiksunan, his good of credibility. His good ipreserbar ang Senado, mga katrupa. Kinsa ba'y nag-una des kaguliyan?
3: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Ha? Di ba ang inyong harapong leader ni Atos Tito Soto? Laing senador katropag rap-rap at itong ipaila-ila ni Buntaga.
3: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Uy, diara!
4: Ano sinasabing hindi nangyari? Nangyari.
0: Oh, kadiyot sa, ha? Kadiyot sa katropag rap-rap. Si Tito Soto, Senate President niya kaniyanto. Mao ni mga kaigso na nag-meeting yung Cebu GD. House Speaker mga igala, kauba niya si Dong Mendoza, ang Sekretary sa Senado, Cebu GD mga kaigso na House Speaker, ug ang Deputy Speaker niya, nag-meeting sila dito sa Soler, mga kaigso na Hotel and Resort at Bang nag-atubang sa Manila Bay. So, diara, nanghimakak siya mga kaigsunan. At yung ipadayon, si Tito Soto mga igsuan.
4: Ano narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues. Any one of them. Hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama. Oh, sabi ni Senator Lacson, oh, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkikwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked that. Bakit? Sabi niya, why? Eh, tukang ka ako sino, mga ano, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, eh, tatanong ko kung kakasya ron. You know, we were joking.
0: So, nag-joke na kuno sila katrupang
4: nakikinig ng mga kwento. Parang, you know, they make it sound sinister. Mag-iingat po tayo sa mga ganong kwento.
0: Aha.
4: Hindi ko sinasabing hindi nangyari.
0: Nag-usap na mo dito mo.
6: What?
0: Ha? Ibutan na ito, katropang rap-rap. Joke lang kuno to. Joke si mong karaho.
6: What?
0: Kaya nasagpan mo na bulgar mo na intercept ang inyoha diya nga plano. Joke na lang dito.
6: What?
2: Exciting!
6: Good morning!
0: Joke lang kuno to mga kaigsunan. O niya, niabot dito sa Ping Lacson. Mga igsoon, inya iyang ipangutana sa Ping Lacson na kinini ang pila ba na kabuok ang kwan, opisina gipagawa, gipahimo opisina sa mga senador, gipahimo diya sa bago nga Senate building. Ah, 65 kabuok.
6: What?
0: So, tamang-tama, kaya doon ay proposal kini sila, kaya himuon ko doon 36 ang mga senador, himuong regional ang senato, ag mga senador, mga kaigsoonan. Oh, pero joke lang kuno kadto. Kadiyot sa mga igala. Si House Speaker Bujidi mga kaigsoonan, kuyog ang iyang deputy, Speaker mga katrupa, kani Senate President Tito Soto o iyang Senate Secretary Dong Mendoza miyanto sa Soler maigala para magjugjugra sila?
2: Exciting!
7: Good morning!
0: Very good! Joke lang to mga kaigsunan. Oh, so, sa to pagkato niingon si Sara Duterte nga, o kwan ha, kininiaga patyur gani ko, mamatay gani ko, patya po na sila ha, joke man po to. So, unsang ko maniro na to? Ha? Sinusuho po ni nato ron. Kato mga kaigsunan, nahitabo ni mga katropa ingon ani kay bao mo, kana gumikan kay sa duwa pang basketball ang bula na intercepted. Kay wapa na intercept ang bula mga kaigsunan, wana, dritso na ning liap mga katropa. Intercepted man, kada usap ang liderato si Dado, kato meeting nga mga kaigsunan, di ba ko buto? Mag-meeting lang sila dito kay mag-jug-jugging ato katropang rap-rap, buto o ka? Jesus, maluoy ka. Unto pala 5 na mga kaigsunan, si Ping Lakson katropang rap-rap kasi tinubdan sa fake news. Kasi tinubdan sa fake news mga kaigsunan. Atong pabatiyon Ping Lakson mga igala kay may angkon siya. Nga siya mo'y source ni Lito Banayo. Actually si Lito Banayo kamutugan sa ikonsek si kinsay source niya mga igsunan. Ha? Wabutugan Lito Banayo kinsay source niya. Ayang gingon, basta di gani mo tugas sa Tito Soto o si Buji ni mapugo sa pagtugan si Kinsay Source niya. O niya karumay igala. Kuan ba yan is Pinglak Subright ba yan ni? Hiniral ba yan ni mga kaigsunas militar? Ay stay sa mapulis. O, oh, hinomdom siya, tuo siya kung ni-deny man is Tito Soto mga kaigsunan. Hunahunang Pinglak Sun, ako nag-yoy i-bulgar, nag-yoy kulito ba na yun, ako'y source niya ba? Atong pamatiyon katropang rap-rap, si Senador Ping Lakson, kinsa maoy, kinsa miangkon, nga siya mo'y source ni Lito Banayo, mga igsoon! Ah. Kadiyot sa ha? Si Ping Lakson katropang rap-rap na? Nana?
1: Oh. And I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source.
0: Mm.
1: And I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boje D, the Deputy Speaker, I think, Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza.
0: Mm.
1: Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area. And nakita ko nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, oops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito? So ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charger change,
0: baka
1: pwedeng request ng Speaker of the House.
0: Kasi tama-tama, kasi pinag-usapan namin charger change, pinag-usapan. Waman mo ingon, Mr. Senador Tito Soto, nga joke namin. Waman mo ingon ka, nga joke namin dito. Ang sulti ka ro maigala, Senador Ping Lakson, kasi pinag-usapan namin charter change. Waman siya mo ingon. Si Ping Lakson na mismo mga katropa na ingon, kasi pinag-usapan namin charter change. Waman mo ingon si Ping Lakson ka ro maigala, eh kasi, joke namin, charter change! Ay, nako, panayuno na to, Ping Lakson, katropang rap-rap!
1: Yung increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building?
0: Mm.
1: Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time, ano? He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. Because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday Eating Club.
7: attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities, ano, some former senators, former congressmen, incumbent congressmen. So ako naman, walang out of, you know, wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. And I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source.
2: Exciting!
8: Good morning!
0: Okay, so muna mga igala, si Senator Ping Lacson wala siya magpaabot katong pag-rap-rap. Nga si Lito Banayo mo matugaan nga siya mo i-source.
9: Wow!
0: Gulikan kay dito sa Senado, init na gayo sila.
9: Wow!
0: Kaya di ang minority black mga igala. Credibility, nadaot ng kung credibility Senado. Si Kiko Pangilinan, ingon siya mga kaysunan. Wala, oy! Ah, wa ko na ako may chairman sa Committee on Constitutional Amendments. Wa man mi mag-meeting, wa lagi mag-meeting. Kaya ang plano, unya pa mga igala, human sa sunang presidente Bongbong Marcos. Ug nadayon pa, ug wa pa na intercept ang bula sa Senado mga igala, wa na. Diretso nag-lay-up na ni mga kaigsuna si Tito Soto.
3: Jerry Bosilio.
0: Nanawa karon nadunggan ninyo mga kaigsunan si Senador Ping Lacson. Ningon dai siya ba igala, oy, tamang-tama ang dating mo kasi nag-joke kami dito mag-charter chain.
3: Jerry Bosilio.
0: Ay nagkumalo, oy ka.
2: Exciting.
8: Good morning.
0: Ato ni padayon mga kaigsunan, lakbitan din nato garugtong taon sa itong pagpagigugban sa diskusyon nato mga iksuan.

0: おはようございます。Selamat pagi.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
2: Good morning.
0: Hai, selamat pagi sa mga suki, mga tigpaminawan. Ni Anthony Akla, diha, Anthony Akla, des Dimyaw Buhol. Inun man ni Kobe Bakalso, mayong good morning. Ay paglantaw ni Gatuag, Tulumanon. Ay buntag super katrupang konsyelger. Karun pa ko, chismosa niya na Sping Lakson. Kana mga tulpo, uguban pa niya, walay credibility. Kuno'y credibility, mga kaigsunan. Doon na ba'y resultas investigasyon sa anomalia sa flood control project ang Blue Ribbon Committee ng Pangulohan Ping Lakson? Ikang buitang sip, mga igsuan. Isgot silang credibility, mga igala. May credibility pa na yun, ha? Ng flood control project, mga kaigsunan, sa lapi, gitukong mga bag-angang buhaya, tagaan ang kag-partial nga report, mga katrupa. Ay nako, onya ang angayang ipatawag wa ipatawag. Ang angayan, mga kaigsunan, nga tugkaron ang ilang kalambigitan wa tugkara, mga katrupa. Onya mag-isgot kang kredibilidad. Ay, good morning, gato, Sir Mariano Vasquez, nas magikay Mandawi City. Lantaw na to sa to YouTube channel, mga katropa. Lobis ni Lobis Suena. Mga kaigsunan diya sa may English Virama. Iyon man, gato, ni Ma'am Lilibeth Labra. Sayo sa buntag, sa radyo kami maminaw. Exciting Pilipinas. Shout out ni Eddie Kimson from Sierra Bulyonis, Buhol. Salamat sa Mariano Vasquez. O niya, mga pulpul na nga mga senador katropag Jerry sa basketball palagi ao graduate na.
3: What?
0: Ikang lumiswi na mga katropa. Ay, good morning, sir. Gato ni Ma'am Elena Natolia. Radio na sakyanan, mga kaigsunan, makalagot jud na sila, sige og drama sir. Atun pa mga Elena Natolia, mga kaigsunan, bisan klaro na kayo, klaro na kayo ba watching live sa Sunrise Pardo? Mam Elena Natolia, sinoy Binoy ili jud magkasabot ang mga yawa o mga panuway ng mga senador. Pag-uwi Binoy, mga kaigsunan. O nanarot, tugon ninyong gihimo, nayawa na mo o nagkuhan, kinini ang napanuhay na mo. Ay, nako. Ay, good morning ninyo de. Ay, may pagpaminaw ni Gato ang Tulumanon, nga to ni Rully Rivera. Ingon man, nga to ni Ripaco Oves. Shout out ko sa Obis family de Stipadilla Public Market. Ay, good morning po ni Jesus Canyete Celestial as basag la pula po siri de Lisel Barbosa Barbosa Reed. Why is your signal on air? It's not cleared in Talamban. Uy, kuno klaro atong signal sa Talamban katropang rabra. Ay, good morning Eugenio Boytag Sep de Arlene Placebe das Kanduman Mandawi City. Pag-Gurzelger, watching from Sitio Kamansi, Kinasangan. At to magpresyo sa merkado sa carbon. Katropang Eric, katropang Jerry. Sayuhin niyo, boy, tagsip. Alvin Bunghanoy, naglantaw na to. Destag Bilaran City, mga kaigsunan. At to sag i-check, agatuag market report, mga katropang. Na to, itong paminaon. Ilang presyos mga palalito sa itong merkado, mga igsuan. Nala sa itong linya, si Katropang Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
4: Mayog, good morning sa Katropang Jerry, sa mga Katropang Suki na kayo sa XPAM Cebu 88.3. So, nag-badlihan sa Karumuntaga, Katropang Jerry. Address my Iscanio Suite, no? Sa Kuali. Kanabag Carbon Public Market, Katropang Jerry. Magpangunta na, Dadri Karog, precious mga nagpalaliton kadto pagka Jerry mga kagalaan po da. O niya Arita, una kadto pagka Jerry, no? Itlog. I know, doon na ni presyo ang itlog kadto pagka Jerry mga kagalaan po. Magpangunta lang tayo, guwapa ni Mahal. So, nai utso, na singko pa gin. Dapat singko ni.
0: O sa mga singkong itlog, itlog na what? Kinipati? Why?
4: Kadto pagka Jerry? Masa ito bang yung kata man dyan?
0: Parang tansingkong itlog ba? Sa itlog na spati?
4: Wah! May barato ang itlog ron. So karon pa ko kakitagbalik og singko. So singko. Tansingko kata man dyan. Ang singko, di diingon gagmay dyan kayo. Dago, dago. Pahikap ako sa itlog. Ni mo, sir.
0: Sir, pahikap ako sa itlog ni mo, sir.
4: Tara. So kading awa.
0: May gana yung gigipahikap ka sa itlog niya.
4: Wah! Katropang Jerry, magigibutan ko kay Kuya. Nagpahikap na po siyang itlog, Katropang Jerry, mga kagalan ko. Okay. So, singko nga itlog, ha? Yeah, sunod sa singko, Katropang Jerry, na ay size, na ay city, na ay utso, na ay, kuhan po, wagay ni Nuybi,
0: wagay Jess, Katropang Jerry. O sa mga nga itlog, Katropang Eric, masigar ang itlog, ha? Katotang, kuhan, kini ni, muuntol, ni prito ni mo.
4: Wow! Ang utso mura naman igtag Nuybi. Uy, awa Katropang Jerry, ha? Dagko ng utso diri Katropang Jerry mga kaiglahan po. Kay ni barato mang itlog, kato ng kanhi Nuybi. Ang kanhi Nuybi Katropang Jerry, nahimo lang utso. Well, wala na itag Jis. So,
0: Katropang Eric, suway ko no na og bunal og di ba mo unto lang itlog na?
4: Wow! Wow. Mabalit, siguro ko lang Katropang Jerry kay ibuna lang ko diri. Mabuak man.
0: Mabuak man.
4: So daghang itlog ron supply tay. Bantayan. Daghan kayo ang itlog Katropang Jerry kay sa luyo nga bahin, dapat daghang stocks sa mga itlog unya kay diri daghan dito sunan, dito pagin sa sud Katropang Jerry daghan kay kini pong supplies itlog ron. Murag nindot ron ang kuning kon kada bang stage pagpangitlog sa mga manok Katropang Jerry no. Wa mas stress sa mga manok ron unlike sa mga tao Katropang Jerry. So mana nindot ang production sa itlog Katropang Jerry mga kaigalan.
0: Wa mangoy politikas manok Katropang Eric.
4: Wa Katropang Jerry mga kaigalan po no. So mana naka-advantage sa mga manok Katropang Jerry. Kuno gid intaw nila kaon panginti katog mo kita ni lingaw nila Katropang Jerry. Unlike sa mga tong grabe daghan naging problema intaw. Salamat ya. Itlogan ni kasi nga ni mo tay.
5: Fredo.
4: Salamat. Namo to mga itlog ni Sir Fredo Katropang kining Jerry mga kaigalan po da. Nya ada Katropang Jerry arita diri sa mga lamasan siguro. Ay ana ba si Eugenio Boy Taxi Pro Katropang Jerry?
0: Oh, naminaw na to ingon siya may ang taang presyo atos carbon.
4: Arita ni Ma'am Isay be magsamog-samog taw niya. Napay customer Katropang Jerry mga kaigalan po da. Magpangutan na takong wabay pagsaka sa presyo sa kinipong mga lamas-lamas niya. Kung mga sa oras to man, sir, tabok ta dito yunahan sa LP Libustrismo Street, no? Nabo dito yung musta ta kinipong...
0: Pwede na sa dik, abuti mo ka tropang Eric sa LP Libustrismo, mulahos lagas no limit ang hiri.
4: No limit ang hiri street diri ka tropang Jerry, mga kaigalaan po, da? Kay, kung ano, mag-Escanio Street, Ilipilibusterismo, ang uban, upan ako makuhan po. Ang sari mga street diri Katropang Jerry, magkakaigalaan po.
6: Tupay, sir.
4: Arita ni Ma'am Isay, sabukta. Busy lang yun, Katropang. Busy.
0: Apil na, apil na sa baligyang paa.
4: Wah! Katropang Jerry,
0: doon magul kay Skamatis ba? Manawa apil yun katropang Eric.
4: Kung gikan ka dito, mangumpra Katropang Jerry, apay talaga mga ginagmay diring lamas. Ma'am, sabog-sabog ko, anay pagsaka ron sa mga lamas, wala?
6: Wala.
4: Wala, ra. So, okay. Good guy, good guy, Katropang Jerry, mga kaigalan ko.
6: Wala,
4: Ma'am, Kamatis, pila?
6: Naayon
4: 50-60 kilo. Barato na katulad siya. Ahog, buyas.
6: Ang sibuyas
4: nito. Uy, mumahal, usahay. Pila?
6: Usahay mo.
4: 200, usahay. 300, usahay. Katulad siya, mga kaigalan po. Mantika, kung ano, mga musaka?
6: Wala.
4: Wala ra. Ah, sige sige. Salamat po, ma. Dili ta kadugayan pagayo. Ma'am, Isay diri sa
0: Si Isay no.
4: Is Canyon Street corner El Pelibos Derismo Street Kadruman Jerry mga kaigalaan po siya. So si Sir Eugenio Buitagsip mamalit din sa glamas.
0: Oh.
4: Alam siya ang location Kadruman Jerry.
0: Satisfied na siya itong katropang Eric.
4: Kompleto na ang kuan na simana ni Sir Eugenio Buitagsip Kadruman
0: Jerry. Kompleto Ricardo's to.
4: O niya, magpangutan na tayo, manok, bilang kilo. Sir, may di magpangutan na? Bilang kilo rin manok? 175. Barato rin ka ito pang Jerry, ha? Kay ang uban, 200, pa itong mga pila kasimanan itong pangutan na. Pero at least 175.
0: Uh-huh.
4: 175 ang kilo sa manok, ito pang Jerry, mga kaigalaan po. No? O niya, aritag ka ng baboy, katalik, ito pang Jerry, mga kaigalaan
0: po. Niubos uban 5, no?
4: Sakto na. Ito pag Jerry, ha? Pag... Barato ron ang supplies manok o itlog, katapag sir, mga katropa po niya. Arita ka nalili sa kuan lang, ng baboy. Kinapon nila kang mga ipan-display din baboy, katapag sir, mga kilan, magpangutan nata. Alam, may mga hiwa-hiwa dire. Daghan sa kayong isda, katapag sir, mga kilan, ha? El Pelibos Turismo Street, no? Dire sa Kining Carbon Public Market, ha? Inaka-kinahala mo, so dito sa... nya comfort kaya sa mga magdali ka kung magdiri arela ka diri palit aw
0: na aray dag handiya
4: nya pangutan lang tapilan pangutan lang tapilan kay diri sir accept lang mga tapil kilo ron baboy 20 oh man. So sige sir kuan eh mas barato diri kita pang sir kay dito tagtabunok mga 320 la dito diri 290 kumaga kato pang sir.
0: Uh-huh.
4: So save kayo try in time mong masip kung aray ka mangumpra sa Carbon Public Market kay lagi diri Carbon Public Market kato pang sir o sa ilag yung gi sustain no kining barato usab nga presyo mo na nga daga
0: pero diri, kagatabunok kanya ka mangumpra alkansiyon ka split eh
4: what dato lang dugol-dugol within Cebu City lang kato pang sir mga kikilag bayo. Kung makahigayin nyo sila pangumpra diri, di lang sa mga satellite markets, mas maayo kay mas barato, mas daghan sila makumpra sa ilang kwarta katumang dyan mga kikilaan. So Mark, katumang dyan, no, muna itong kasikas, presyo sa nagbunang paliton diri sa May Carbon Public Market ning Martes sa kabuntago rin mga katropa. Medyo kuhan rin, no, kada bang kutas-kutas na kayong sugod mga kikilan kay kapit na ginaga pizza ni Peligro. So managigos mga mamali tayo diha mga kilos bayad di bumalimot sab sa inyong mga kuan diha kana bang inyong menu or inyo sab ka kana bang kumpra hunon para di bumalimot mga kilan di ay kape o Santo Plus Complex pampalambo sa memorya ko kiti function mga higala good for immune system good for the heart pagyud ni mga kahigalaan alang sa Rikyos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropas Mercado katropang Eric Amaro XFM News
1: XFM Report
2: Exciting
1: Good Morning.
0: Salamat katrupang Eric Panono Tamaro Cebu Market Report. Tag 290 na lang kilos manok. O niya ang itlog doon ay tag 5, tag 6, tag 7, 8 o 9.
3: What?
0: Ihikap yun itong katrupang Eric ang itlog sa tag iya sa itlog.
3: What?
0: Ay nako. Good morning, Sir Jer. Gihalangan sila sa videong IMI. Nagipaon sa mga minority. Resulta, strike off the record. Pero, nakumpirmiso na sila naanay na itabo. Election 2028, matingala punta nga nung appeal. Nga nung appeal sa meeting ang ISPE secretary ni Tito nga si Mark Mendoza para to put in writing ilang plano. Onya pagpuli ni Alan ni voluntary resign. Adlok madamay maayo pas Lorin. Maayo pas Leon Guerrero. Wala musikan motion. Silence is better than uttering useless words.
3: What?
0: Si Leon Guerrero may gala. Si Senador Lito Lapid.
3: What?
0: Ikang Artemio Reyes Jr. mga kaigsunan. Good morning ni Ma'am Flor Delica, Jose Gerlito Mar, ingon man ni Feljon Padilla. Katropa Jerry, nagkasinabot ang mga politiko, dilipariya o tukar, pero maura-usara ang dance tips o komedian baya si Tito Sotlo? Basin og nalimota ang butlo! Sa Jose Gerlito Mar o gikan Phil John Padilla. Sa Senado, sir, gubot na sila. Kayo, wa magkasinabot. Ang butla, gikan Gerlito Mar. Morning ni Iralin Cabuenas, ingumang Krisologo o Bami. Ni Roberto Tabulong, mga katropa, ang ipresentar ni SP Cayetano, nagpamatuod ko unsa ka balasubas katampalasan sa nagmando sa mga NBI sila nga maghimo ngadto sa Senado usa ka usa member nga gikulata sa NBI dunabay ni kondinar sa taga minority. Wala Pilipino kamo ang maghukom. Gikan Roberto, mga katropa Tabulong. Standby sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Human lang ipipilang importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357. Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Ay, unsa man ito?
8: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na ka tas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
7: Ito ang kagilog. Ano?
8: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
7: dong, kagilog ka na dong. Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubus dong, naichiki niya. Ayaw!
9: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Si Sara Dainey, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatera.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Oras 6FM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.29 na itong oras ato ni Kirillo sa Premium Death Rico Femex Vaga Katrupa. Premium Death Ray Coffee Mix ang kaping tambal, kaping lamian, kaping anti-oxidant, kaping magka-reduce mong inflammation o magka-increase mong mental clarity, ingon man magka-regulate mong blood sugar. Premium Death Ray Coffee Mix, kaping magkapaligon sa gabog ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaysa Premium Death Ray Coffee Mix, magkakatrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka premium D3 kapa katrupa.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: Exciting morning.
1: 29 minutos 50 segundos magkakatrupa na kalabay sa alas 5. Ay good morning katrupa Jerry, sipa og daglanog-lanog ang imong programa diri sa Upper Upland Santa Rosa Olango Island. Shout out lang ko sa ako asawa nga si Arlene Cunila Estupa. Salamat sa pagbasa kay Raul Calyao Estupa Jr. Onya tiara ang nindot og paa. Nakablo mga katrupa diha ragyon. Arvin Habas mga kaigsunan. Randy Arteaga Santisas galantaw nato si sa ingon man si Hobintino Boy Nadela. Ya sa Gabi Cordoba og si Sano Eduardo Asombrano. Ay, nako, mga kaigsunan. Upang Sir Kunsel Jerry, si Ping Lakson Joker na di ay. Wala maayo pagkatahi, nakita ang dispuga. Ambot lang! Ay, nako, mga katrupa. Naunsa na taniini, mga igala.
2: Exciting Pilipinas Balita!
1: Exciting Pilipinas Balita! Aga balita na hipo sa mga kaubanan, gikan sa mga silingang dagbayan. Dagbayan sa Mandawi, dagbayan sa Lapu-Lapu, dagbayan sa Talisay, sa Tungtungkaran, dagbayan sa Subo. Aga balita, gikan sa Provincial Capitol, sa Kapa Atuaga City Hall. Aga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man mga component cities sa lalawigan sa Sugbong Silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita gikan sa mga tambalanan ug kapulisan. Kining tanan inyong masairan, inyong madunggan ug inyong makit-an dinhi lamang sa
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Unahon nato mga kaigsoonan. Mga balita, mga paghitabo gikan sa probinsya sa Sugbo.
2: Provincial Report.
1: Quinto Distrito Congressman Vincent Joke Frasco nanumpay si bagong Deputy Speaker mga higala. Kini pagbayad na ni mga kaigsunan pagbutar niya giyas sa pag-impeach ni BP Sara mga katrupa. Ha? Detalye sa report, sero dato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
2: Live report.
4: Yes, nanumpa na kagahapon si Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duc Frasco, isip usa sa mga bagong Deputy Speaker sa House of Representatives alang sa 20th Congress. Ang pagkatunod ni Frasco sa mga oposisyon, kabay sa bagong liderato sa Kamara, nga mutabang sa pagdumala sa mga legislative agenda o sa mabalikon sa trabaho sa House sa paghimog mga balaod. Usa-usab siya ka former Deputy Speaker sa 19th Congress, ubos sa liderato ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Apan kinumdumang wala na siya na-appeal sa listahan sa mga Deputy Speakers sa unang mga hugna sa 20th Congress. Human sumala sa mga report, mipili siya nga dili mo pirma sa manifesto of support alang kang Romualdez, nagingon nga kabayan sa iyang baruganan nga ang Kamara kinahanglan og mas unifying leadership. Lakip sa gitudlo nga Deputy Speakers, sila si Bacolod City Representative Alfredo Almi Benitez o pagkasinana 3rd District Representative Maria Rachel Arenas. Ginauman ni mupadayon si Frasco sa pagsuporta sa mga priority bills nga may kalabutan sa infrastruktura, serbisyo publiko o kalabuan sa mga lokal nga komunidad ilabi na sa Kabisayan. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inumog sa Anthena Plus Gold, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
1: Salamat katropang Almi Mata sa Bulgar Report. Dagatong sa tugtag na 33 minutos o 42 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: Capitol Report.
1: Alang sa sayon nga pag-respondi sa Katalagman Hub, DDRRMO Hub, tukuron sa Sibunga o siyudad sa Danao. Detalye sa report sa Ironato, kini pinagi sa pagpangati ni Katropa Grigi Magdadaro.
2: Live report.
6: Yes, kiparayag karon ni Dennis Pastor ang Pangulo sa Provincial Disaster Reduction and Management Office kung PDRMO sa Kapitolyo nga plano karon sa PDRMO nga mag-isblisar og kining hub diha mismo sa may lungsod sa Sibunga o ingon man sa may dakbayan sa Danao sa mahinang bahin o kamagatang bahin sa probinsya Sugbo. Kini aron mo ay butangan o mga preposition ng mga relief goods, heavy equipment o uban pa ng mga kahimanan sa probinsya Sugbo aron dali ra ang pag-responde kung galing galing adunay mga katalagmang may tabo loko probinsya Sugbo. Kaya nisikutan nga plano, gipadayag ni Pastor humanusab nga nakat-on ang atong kagamahanan sa probinsya Sugbo, partikular na ni atong laging tuig pag-igo sa Bagyong Tino o ingon man pagtayog sa 6.9 magnitude nga linog diin ang atuang kagamhanan sa probinsya Sugbo, nagkasinatigid og taon-taon nga pagresponde sa eskutan nga mga katalagman. Gipadayag ni Pastor nga pinaangin ini pag-establisar og hub diha mismo sa may Sibunga o ingon man sa Danao, makapatabang ni aron mapadali ang pagresponde sa kagamhanan sa probinsya Sugbo kung galing adunay katalagman. Gipadayag kininiya nga ang kining eskutan nga mga plano usani sa long-term nga solusyon sa dali nga pag-responde sa kinikarong mga katalagman nga maigo diris probinsya Sugbo ubos sa ilahang buhatan. Gumikan kay gihimo naman kini nga usagid kabuhatan ubos usab sa punuan ni Governor Pamela Pambre 4. Gipadayag ni Pastor nga unta ang kini mga personnel nga gipadak-an o mga gipadaghan na karon kumpara sa una nga anray na po ka mga staff, makatabang usab mato ni Pastor aron nga ang nisgutan nga buhatan mugi magsilbi nga kaabag sa mga Sugbanon panahon sa katalagman. Sa itong mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom ka nun ay og Visionix Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata. Ano na kinilotin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
1: Salamat katropa Greggy Magdadaro sa mga report. Nagato sa tugtag na 36 minutos o 22 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Rambol tali sa mga Negro o mga Cebuano. May barangay Buhisa na sitol drama tudpa sa Labangon Police mga katropa. Italye sa report sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Panono Tomaro.
2: Live report.
7: Katropa Jerry, mga kaigalaan na settled lang, no? Aga duha ka habikin sa nagrambol kagapon sa kadlaw, din sa may barangay Buhisan, syudad sa Sugbo, diin na kinipog mga nitis na nakabideo gyud sa maoga rambol o ni viral pa sa social media. Katropa Jerry, mga kaigalaan na diin na aga mong kalamuan kita to mismo sa AFS, sa police station, Talabang police station, police Captain Joel de la Serna at ulusab sa kiniga kinabis mga tiga balita. Matutupaw sa laga uman sa buga rambol ka pag respond sa kapulisan daling nag-alibwag ang kinipog baga kining kuan po mga nagrambol dito no sab sa baoga dapit o ga wanay na abdan sa aga kinipog kapulisan kato pag Jerry ha di ni kuan ta imuglak ang ato sa kapulisan para ma kuha duha ka habig apan mo ni kato pag Jerry mga kikilan na kuan po na sayran nga nagkasettle wa ray ganahan nga mo pa kinig mo o pablater mo kiha katupag Jerry mga kahigilan. Kung makita sa CCTV sa mga sub-ngarapit katupag Jerry mga kahigilan ang sa mga rambol lagi naga kwa ni ang murag alkansiya ni kining mga negro kay gamay ra man sila katubang jari mga kahigalaan pod da ag kining kwan pod luoy kining duha ka negro katubang jari kay maayo pagkabunog na kulatahan na puspusan og mga pangko og natabangan yun og kulata katubang jari mga kahigalaan na samtang klapoy mga nga kwan pod nga buak pod nga mga bangko katubang jari mga kahigalaan katubang sayrong og kining tag-iya mga establishmento mo pasak ka baga kaso batok sa kini mga nagrumble katong Jerry kay kuan man kana bang sa side puts duha kaseto lang sila pero side ato mga nangabuak ka mga bangko mo pasak ka baga kaso aga kining maong kuan pod establishment owner para usab sa maong kini pong para po dunay tulubagon ang katong duha kabig nga nagrumble katong Jerry mga kaigala. So far katong Jerry mo nito kasikas gikan usab sa police station 10 Labangon police station mga katropa basta kapay sugutan di kapin no nga humot lang in sustansya.

0: Ha, natugan diha bagay katropa. Kung gibog butang ang bakho, diha tunga-tunga bagay katropa, delikado pa hinoon mo, guho pagbayo, maipit ang tua dito na trap sa sod. Pero manumano mga katropa, gihimo sa Bureau of Fire Protection. Ang mga rescuers, ang mga operatiba, ang mga kining responders nito mga katropa in town. Pagkaluoy kay tanawon mga katropa nga pinasahi, usa ka hollow block gipasapasa mga katropa.
1: Kasikas!
0: Tanawang na. Kalusa mo ni maghuman, tanawang mga kamilya mga katropa. Pero ting pagkadagua. Muna pasabot gabisag unsa kadak ang kamilya basta wa gani klarong pundasyon, hugbak yun ang imong building.
1: Kasikas!
0: Kay magunsa man ingunani kadak ang kamilya, tanawa diha mga katropa. Kamu nga nagtanaw karon sa Facebook live sa official page sa XFM Cebu. Kamong naa sa YouTube diha. Ayaw lang itong tanaw kantong nag-drive o taxi karon kaya delikado kayo makadumbol mo diha sa bako. paminawan ng itong paghulagway. Dagko kayo nga mga kamilya, tanawagot. Matandi man mo mga katropa kaya nagbarog bang mga tao diha, nagbarog man ang mga bumbiro. Nga mo initabag, tanawa. Piece by piece, block by block, halo block by halo block mga katropa. Kanusa pa na maghuman diha, tanaw na itong mga usag tuig, di pa na ma... Maugkat na diha aga mga nadatugan mga katropa.
1: Kasikas!
0: Hain man din atong mga ekipo. Sakto magpundo ang atong mga bumbiro mga katropa. Hain man ang mga responders nga angay untay ni. Kini mga bumbiro ang focus ni mga katropa. Kini nga sunog man. Katong mga mailhan man mo, BFP, Bureau of Fire Protection. Dito sa Pampanga mga katropa. Hain ang atong mga responders. Hain ang kini nga... disaster response personnel diha sa Angeles City.
1: Kasikas!
0: Nga nang kinima bumbiro ba ito nakita? Di aughain man ang inyong mga ekipo kadang kubag mga pundo ninyo diha. Maubitaw na mga katropa nga naag yung specific nga porsyento sa annual budget mga katropa. 20% sa pundo diha igahin ngadto sa disaster response. Di naman na swildo mga katropa. Kipila naman ang swildo. Tiyan mo ng 20% mga katropa sa budget. Ang ekipo, kaya hain man ang inyong mga ekipo niya. Huwag man kong kakitabi sa bako. Nga nung gimanumano man na ninyo niya. Usaon ninyo pagmanumano, pating nagkuan ang mga kamilya niya. Ang mga haluplak ni tagsa-tagsa mga katropa, kantong naasa ubos na natugan ka ron, suspermina si bako palayo. Kung maabtan pa ning mga usaka, buwan mga katropa, di na ni mga buhi, oy.
1: Kasikas!
0: Sa kalangay sa ilang pag-retrip, sa kalangay silang pagkuha ining mga hollow block niha, mga katropa, kay gitag sa tagsag hollow block, gitag sa tagsag kuha. Ang mga hollow block, di yun in town na mahuman niha. Mawadaan na lang itong hangin ang nanatugan dito sila.
1: Kasikas!
0: So ay mong pagpakauaw, may porbida, gamitan ang inyong mga ekipo niha. Kinsa may gaplano, kinsa may ground commander, ani? Kinsa may ga... Tana kining i-clearing kanang naaskilid mga katropa aron mahawa na dayon adto din ta sa sentro kadtong dapit nga datugan dito aga mga construction workers. Wa gini klaro mga katropa ba? Mahimutang ni nga compliance lang kunuhay na i-rescue operations mga katropa pero ambot lang unsay hunahuna ining ganda ini nga rescue operation mga katropa. Ang pag-rescue ba sa mga tao o ang pagpakita na mga dunay attempts mag-rescue?
1: Kasikas!
0: Kay, sa kining gidugayon na di na ni ma-rescue rap. Inuras, minutos, segundo, mumater ng kapaspason diha sa pag-responde kay dito walay hangin mga katropa ilaom ining miguho nga building.
1: Kasikas!
0: Kani siya reflective. Nagpakita lamang mamirror na to ang unsay estado na to sa Pilipinas mga katropa. Number one, kung nagpunto niya, mahitungod sa structural integrity sa tugabaga buildings. Giunsa paghimo, unsa ka ligon o unsa ka huyang mga katropa, mauni ang resulta kung magkumpiyansa ta. Number two, ang corruption gihapon. Kaya nga nung nakapadayon man ang Siam Kandana, doha ka andana lang ganing balay mga katropa, balik-balik ka ng kastagaubo. Kung naaba kay building permit, kay isuhan ka og cease and desist order.
1: Kasikas!
0: Kani Siam Kandana na nga buta mo diha sa Angeles City? Ha? Nga wa mo'y nakita diha nga wa pa na'y building permit? At kung naaba ganing, anong naingunaan ni man, giusama ninyo na pag-inspeksyon? Gi-inspeksyon ba na ninyong building o gi-inspeksyon ninyong bulsa ninyo diha? Niburot na ba? Corruption. Ikatulo mga

0: Katropa ang disaster response tanawa. Unsa kami ka, unsa ka waypo mga katropa?
1: Kasikas.
0: Well, ang efforts mga bombero saludo tana pero di ni mao ilang expertise. Ang disaster responders mga katropa, hamay ang mga ekipo lagi. Hain mang personalidad ha, nga angay naa di ha mga katropa. Ni ana na magkunong taga pickup. Ang presidente pickup kay ga investigar, maayo kayo. Aron di na ma suona. Kay kanang pickup mga katropa mao man ay gandas mga contractors. Sa Pilipinas, mga katropa, o gasilay mo, regulate niya. Pagtangtangi, naglisensya in town, sir.
1: Kasikas!
0: Engineer, ng inyong sakop niya nga apil aning paghimo ining building, nga may paghimo ini, gipalit gi ka Shopee. Kay lingon patingali, kay mo laki-laki itong sa Shopee rap mo, hugot-hugot ba? Kiniwa mo ni hugot-hugot pag uyong tingali gamay, tayog mga katropa sa hangin, awa na, ismukoy na dayon. Tumpag na dayon sa mga kinabuhi, mga construction workers to adito, apil. Sa pagkatumpag mga katropa, ingon ana ang sitwasyon dito mga katropa, reflective sa panggobyerno na to, sa ato nga standards mga katropa, kung naamang gani ng standards nga atong isgutan.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong takna la size 46 na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
0: Jemel Kaumiran, Brad, mayog buntag ha. Kumusta? Kapa Kuya Ryan Aznar. Yes, Barangay Sambag 2 na minaw na to. Mga katropa, salamat kayo Kuya. Ampings ka nunay, pre. Dako na ba ito akong kinugos? Dako-dako na sa gugutang in town, pre. Nalagpalihog nga, tiningob lang ng kaninong, ha? Ikan mas ninos crisis ka rin. Gugutan ka ni si Kuya Ryan, mga katropa. Ryan Ross, kumusta? Bernard Minyosa. Itong mga kauban din sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. At pinalanggang manager tao din, Madam Janet, maayog pagpaminaw kaninyong tanan. Lamas paghapit nini nga atong programa karong buntaga sa Martes. Randy Ran Santisas, inaw na to karong mga orasa. Salamat kayo ang haligi attorney, gamay kayo. Ya sa taas grabe ka bugat na sobraan kita. Sakto gina Sir JR Atome. Roberto Tabulong. Kamusta diha mayog buntag attorney, paglison sila convict ni VP kay aga Senado. Ila plano sila usbon ang konstitusyon, extend ang terminos mastermind. Isgutan na karong taon-taon mga katropa kaya na controversial itong giplaying a video presentation ni Senador Aimee Marcos. Palag Senador Mig Zubiri mga katropa na appeal yan nga dito. Labo to sa term extension. Katong pag-umol mga katropa gitawag og constitutional convention aron usbon ang mga lagda, ang mga probiso diha sa atong batakang balaod mga katropa nga kunuhay ikans unom katuig nga usa ka terminus presidente with no re-election mga katropa pa lugwayan itong palag kayo aga mga tao sa Eduardo Tabasa. Good morning gikas Labangon mga katropa. Salamat kay ninyo diha sa Barangay Labangon. Sa atong pagbalik mga katropa, atong panayunan na itong pag-isgot, labinas natads politika. Kay gipaabot pa ron ang tubag sa Articles of Impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Wapahingpit mga katropa, magsugod ang bista o trial proper. Kaya na pa may preliminary conference, labot ini mga katropa. Sa naisgutan nga kasong impeachment. So sa pagkakaroon, doon ay calisthenics, doon ay mga kukabildo dito sa Senado mga katropa. Niya gi-expose ni Senator Aimee Marcos ang iyang nadunggan. Sumapang Mig Zubiri og minoriya, chismis lang. Ito ilag yung gipangusgan mga katropa nga ma-strike out sa record. Uyon lang saan, pero kabaho na ito mga katropa, di bang ginhanglan na sa record. Ang importante, masin maura sa ito'y mission ni Aimee Marcos mga katropa, nga mapublikar lang. Bahalag di ma-enter in the record, basta na ibawas mga tao. Amtay mga moves ngayon na mga katropa. Kabaho sa daan, nga mukisi-kisi ang mga kauban niya na as minoriya. Kunya iyang huna-huna gitimbang-timbang sa niya mga katropa, delikado sa check igbali sa kiniga mayoriya na sa niya. Kining politika wider-wider lang man sumapang irap. Ang iyang gikabalak-an adto nga basin maigo siya ha, sa Ethics Committee o niya mga katropa. Parehaon siya dito nga Congressman Miao Miao Kiko Barsaga mga katropa nga gisuspinsog sunod-sunod sa kamera. Mato gitanaw sa tingali ni Senador Amy Marcos mga katropa kay wa mangin niya nga nagpagkahi siya labot at ito mga katropa. Ipangitaam sa Jackie Brinsa pero kana nga mga hungiyong kana nga mga napanglantawa nila di ko na imposible mga katropa. Isod lang tapagkuha ang ebidensya. Kaya, of course, clandestine man eh. Kinamangay man eh, mga gadropa. Pero, mabawaan gyapon. Kaya, wa may asong makumkom. Nagatong mga chismis dihagod sa kasilinganan, dihas komunidad. Dihas sa itong sityo, mga gadropa. Bawaan mag yun na to. Bisag hilom kayo, naamang yung musingaw. Labi na kandong mga wailingaw. Nga, hisgutan ta, mga gadropa. Jesus, muanghit yun na. Muanghit yun. Ano yung mga dito? Tagay, ginagmay na mga ining ato. Samot na nailan dinag ko niya. Ato dito. Dahil bagong sakyanan si Maria. Kaya naman, ano naman itig ato niya? Amaw dito kaya, uy, mura mo lagi nagpapa niya. Ato nyingin niya. Si Gardani, kunuhin, bagong autong silingan. Sa anak sa bata dito sa kiniga ilang silingan. Gimaritis. Tapos na yung ato nga masugatan niya sa ato nga sityo, mga ganda niya sa ato nga barangay. Ngayon na naman ng ato, ilan dito, drag, walala, na po, kamalita na lagi gida, ako, lima na lagi, ano man na, palagwa ni. Pinalita, managay mga buaya, manalito na po. Atong tagdalasay, 52 na.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: XFM.
3: Santo Blasco.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santo Blas Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higom nimo sa Santo Blas Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santo Blas Coffee Mix Guild. Tingnan ni, basta kabigani Santo Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Hoy, buwang, ganun galang ilang huwag kamalan ni Krasada.
2: Ay, kibawa mong buwang ko, di ko malumusan eh, kay Krasada, niwa ni tubig.
1: Barong niya, nag-trapping ni Krasada, oh, noon sa maga, hindi akong batuta. Gamiton ko ni Himol, kunig buksay, maapsan na ganyan ka karon, lumusan na ganyan ka.
2: Nge! Ayaw!
3: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang higda. Dili na pud mi active pareho sa

0: positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Food supplement from
2: Eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga panit.
4: Mahamis nga kutis.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
9: Abli na.
10: Abli na.
7: Yes.
10: Abli na
7: ang Yes to Health Clinic. Sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
15: Libre na
16: magpakonsulta sa doktor.
17: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
18: Ug mapalit nimo dinhi
19: ang mga produkto sa Yes to Health.
20: Yes to Health Clinic.
21: Dinhi lang sa may sa

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, untop alas 7. Oras sa tud kanato, Santhon Gold Coffee Mix. Ang inyong kape, mga katropa, duna bay kaayuhan nga gida sa inyong lawas ang Santhon Gold Coffee Mix, gada o glutathione o collagen. Makapaputi, makapahami sa inyong pamanit o panagway, mga katropa. Skin protection o skin glow ang gitanyag nining Santhon Gold Coffee Mix. Lami kayong timpla, mga katropa. Unya gawas niya na ang superfood nga mangosteen. Dasok uban si glutathione o collagen ni anang Santhon Gold Coffee Mix. Unsa pa inyong gipaabot, mga katropa? Kumprahan na sa pinakaduol nga tindahan diha sa inyong lugar. Santhon Gold Coffee Mix. O kung naunhan mo pangumpra, mga katropa, kaya in demand man yun eh. Bestseller man eh, ang Santhon Gold Coffee Mix, mga kape, mga katropa. Ay mong kabalaka. Kaya di ang kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix. O bus ning atong sibianan sa Z Plaza Building, daan ako sa Lem. Tapos barangay Hall, Zapatera. Yes to Health Clinic, mga katropa. Na adiha inyong makumpra, inyong mapalit ang kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix. At lang Domingo, kay why bayad ang medical examination. Pasabot ang mga doktor, mga katropa, libre. Pa-check up mo, pa-resita mo, pa-healing mo, pa-tanaw mo diha sa inyong lawas, mga katropa. Basta Domingo, libre ang medical consultation. So kantog sa gawas kitang kinintos o mag-doktor, mga katropa, nandaan na lang naig Domingo. I-appeal na lang as pagpalit, mga katropa, ang inyong kinintos sa kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix. Ang libre nga medical examination program, mga katropa, gitanya ka na Yes to Health. Isip pasalamat for making Santhon products number one.
2: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express Balita.
1: Headline. Og karon saan ay sa atong mga balita? Sa adlaw Martes, pizza 26, buwan sa Mayo, tuig 2026. Dinhi sa ato, 5th District Congressman Duke Frasco, nanumpay si bagong Deputy House Speaker.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, Executive Secretary Ralph Recto, ipasakaag kasong plunder tungod sa pag-transfer sa excess funds sa PhilHealth ngadto sa National Treasury.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawas sa nasod, Netanyahu ug Trump nagkauyon nga dili dapat makabatunog nuclear weapons ang Iran.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, laing hugna sa oil price hike, epektibo na karong mga orasa.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, kasagarang hinungdan sa frozen shoulder.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, duha ka lalaki gikidnaps barangay Banilad sa Cebu City.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Spurs gipulbos ang Thunder aron matabla ang Western Conference Finals sa NBA.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, Catriona Gray ichismis nga dunay non-showbiz foreigner boyfriend.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, bana gipatay sa sawa tungod sa pagtuban sa iyang mga luho.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa lukan.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, nanumpa kagahapon si 5th District Congressman na Franco Duke Frasco. Isip usas mga bagong Deputy Speaker sa House of Representatives alang sa 20th Congress. Ang pagkatulo ni Frasco sa mga posisyon kabayan sa bagong liderato sa Kamara nga mutabang sa pagduma sa mga legislative agenda o ang pagpalig-on sa trabaho sa Kamara sa paghimog mga balaod. usa usab siya ka former deputy speaker sa 19th Congress. Ilaums liderato ni kanhi Speaker of the House of Representatives Ferdinand Romualdez. Apan kinumdumang wala na siya naapil sa listahan sa mga deputy speakers sa unang mga hugna sa 20th Congress. Human sumapas report, nipili siya nga dili mo pirmas manifesto of support alang kang Romualdez nga giingon nga kabahin sa iyang baruganan nga ang kamara kinahanglan og mas unifying leadership. Lakip sa gitudlo nga deputy speakers silang Bacolod City Congressman Albe Benitez o Pangasinan 3rd District Congressman Maria Rachel Arenas. Kilauban nga mupadayon si Frascos pagsuporta sa mga priority bills may kalabutan sa infrastruktura, serbisyo publiko o kalambuan sa mga lokal nga komunidad ilabi na sa Kabisayan.
2: Kasikas Express Balita. Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa laing balita, nagsugod ang implementasyon sa Electric Bus Modernization Program sa Sugbo. Din mukabat na nga 230 ka mga transport cooperatives ang nakasumite og requirements aron makapil sa financing program dinhi sa gobyerno. Matod ni Provincial Planning and Development Officer Eliezer Sabinay Jr., giila ang Metro Cebu isip usa sa mga prioridad nga hub sa nationwide electric vehicle rollout gawas sa Metro Manila. Ubos programa, mahimong makakuha ang kwalipikadong kooperatiba ang tudtulo ka electric buses nga nagkantinan og 4.5 million pesos matag usa. Ang manufacturer musaw sa 50% kantidad samtang ang SB Corp mutabang sa low interest financing sa nahibiling balanse. Nagahin usab ang national government og 2 billion pesos alang sa lending facility aron suportahan ang modernization sa transport sector. Matod ni Cebu Provincial Administrator Ace Durano, makatabang ang electric buses pag pakunhod sa operating cost gikas mukabat 50 ngadto sa 5 kada kilometro. Targets provincial government nga masugdan ang deployment sa mga electric buses karong Hulyo at tagiandam na ang mga charging stations sa giila nga mga rota.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa balita sa gawas kun sa kauluhan o gubang bahin sa nasod, gipasakaan ni Health Advocate Tony Lechon o kasong plunder o technical malversation si Executive Secretary Ralph Recto o gubang pang-official sa gabinete tungod sa gingong pagbalihin sa 60 bilyones pesos ng PhilHealth Excess Funds o 107 bilyones pesos ng pondo sa PDIC ngadto sa National Treasury. Ang reklamo gisang-at sa Office of the Ombudsman niyatong Lunes. Suma kang Lechon. Gisuportaan ang iyang reklamo sa desisyon sa Korte Suprema niyatong tuig 2025 na nagdeklarar ng unconstitutional ang special provision sa 2024 General Appropriations Act na nagtugot sa pagbalik sa excess funds sa government-owned o controlled corporations sama sa PhilHealth Insurance Corporation ngadto sa National Treasury. Ang maong provision mo hinungdan nga nagpagawas og circular ang Department of Finance kaniadto ubos pagpanguon ni Recto aron ipa-transfer ang 89.9 billion pesos nga PhilHealth funds ngadto sa National Treasury. Apan sumapa sa Korte Suprema, 60 bilyones pesos lamang ang kinahanglan ibalik tungod kay maura ang kini ang actual nga transfer. Giingon usab ni Lechon nga ang giingong 107 bilyones pesos nga PDIC funds nga gipadas National Treasury posibleng nakapaluyas depositor safeguards og nakadaos pagsalig sa publiko sa mga financial institutions. Sa pagkakaroon, wa pa makahatag og opisyal nga komento si Recto bahin sa maong mga aligasyon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa bigas bahin, ipahibaw sa Malacanang niyatong Lunes nga gitudlo si kanhi Senador Francisco Tolentino isip Acting Secretary sa Department of Labor and Employment human mikadaog si Bienvenido Laguesma tungod sa rason nga may kalabutan sa iyang panglawas. Si Tolentino mao'y mangulo sa ahensya nga nagduma sa labor policy, employment programs, workplace standards, labor relations ug worker welfare sa nasod. Ug mahimong kabahin usab sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Si Laguesma mo'y nanguho sa dole sukat pagsugod sa administrasyong Marcos nitong tuig 2022. Si Tolentino nga usa ka abogado ug kanhi Senate Majority Leader nagsilbi isip senador gikan tuig 2019 hangtod tuig 2025. Nidagan usab siya alang sa re-election sa 2025 midterm elections ubos sa slate ni Marcos apan napildis mga bagong kandidato nga silang Camille Villar ug Rodante Marcoleta nga kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte. Kawa pa siya mahimong senador, mahimong chairperson usab sa Tolentino sa Metro Manila Development Authority ug nangulo sa pipila ka dagkong Senate Committee. Lakip na ang Senate Blue Ribbon Committee. Ang iyang appointment may abot samtang padayon nga giatubang sa dole ang mga issue sama sa taas ng cost of living, sweldo, kalidad sa trabaho, epekto sa artificial intelligence, proteksyon sa mga mamumuo o labor migration.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Sa dugang balita, nangayog apila si Nancy De La Rosa sa Hudikatura sa Pilipinas nga di tugutan ang bisan unsang lakang nga posibleng magdala sa iyang bana nga si Senadora Bato De La Rosa ngadto sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa iyang statement nga i-post, maingon siya nga dili unta mahimong accessory ang Hudikatura sa pagdala sa iyang bana ngadto sa The Hague. Ang ICC bag-o lang nag-unseal og warrant of arrest bato kag De La Rosa kauban ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug uban pang giingong co-perpetrators sa kaso nga crimes against humanity may kalabutan sa war on drugs. Base sa impormasyon, gidinay sa Korte Suprema ang temporary restraining order nga gihangyo sa kampo ni De La Rosa nga giingong nagpasabot nga mahimo nang i-enforce ang ICC warrant apan giklaro sa korte nga nagpadayon pang desisyon sa ilang main petition. Gingon sa sawang De La Rosa ang pagtugot pag turnover sa mga Pilipino ngadto sa International Criminal Court mahimong makadaot sa soberanya og sistema sa ustisya dinhi sa atong nasod.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Nagpasugo og signature campaign ang pipila ka kanhi og kasamtang mga opisyal sa gobyerno kauban ang mga leader sa simbahan o civil society aron ipanawagan ang pagpahiuli sa integridad o kredibilidad sa Senado. Sa ilang pamahayag, giingon sa mga mimperma nga ilang suportahan ang konsensus sa 11 ka mga miyembro sa Senate Minority Bloc nga nagnominar kang Senador Sherwin Gatchalian isip ang ayang mangu sa Senado. Lakip sa mga mipermas kampanya mao silang kongresista Laila De Lima, kanhi Senate President Franklin Drilon, kanhi Public Works Secretary Rogelio Singson, kanhi Budget Secretary Florencio Abad, kanhi Education Secretary Armin Luistro, kanhi Agrarian Reform Secretary Ernesto Garilao, Economist si Lito Habito, og negosyanteng si Ramon Del Rosario Jr. Gingon sa grupo nga ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte usa ka constitutional duty nga nanginahanglan og taas nga public confidence og klarong pamunuan. Ang Campus Minority Bloc miingon nga ang 13 ka boto pabor kang Gatchalian pagpadalag mensahe nga ang Senado nagrespeto sa konstitusyon ug nagbalik sa pagtrabaho alang sa interes katawhan. Ipunting usab nilang kasinatian ni Gatchalian isip senador sukad pa nitong tuig 2016 iyang pagduma sa dagkong komite sa mas finance, basic education ug energy ug ang iyang papel sa Free Higher Education Act ug uban pang fiscal ug energy reforms. Sumaas mga mipirma si Gatchalian na ilhan nga kalma, data-driven deliberation ug abilidad sa pakigtambayayo sa lain-laing blocks diha sa Senado.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Sa balita sa gawas sa nasod, ipahibaw ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nagkausa silang US President Donald Trump nga ang bisan unsang final nga kasabutan sa Iran kinahanglan mapahunong yun ang giingong pagbaton og nuclear weapon sa maong nasod. Suma kang Netanyahu kay istorya silang Trump dinlakip sa ilang naisgutan ang posibleng pagbuwag sa uranium enrichment facilities sa Iran ug ang pagtangtang sa enriched nuclear materials gikan sa teritoryo nini. Ipasiug daw sab sa Israeli leader nga pareho gyapon ang ilang baruganan ni Trump nga dili angayong tugutan ang Iran nga makabatog nuclear weapons. Naisgutan usab sa duha ka leader ang Memorandum of Understanding kalabot pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz. Isa ka importanteng agyanan sa global supply sa lana.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Sa laing balitang international, may kunod og kapin na 5% ang presyo sa lana sa Asia early trading. Niyatong Lunes samtang nagkadako ang paglaom sa posibleng kasabutan tali sa Amerika ug Iran aron tapuso ng gubat sa Middle East. Sa taho, ang Brent crude may kunod nga doon sa 5.1% nga doon sa $98.22 matag barrel. Samtang ang West Texas Intermediate nahulog usab sa 5.2% ngadto sa $91.57 matag barrel. Ang kalabuan sa presyo sa lana gitan-aw ang direktang nakapekto sa kasamtangang geopolitics sa Middle East ug mga paningkamot sa diplomatic sentiment.
3: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7. Kinsena.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, sorry sa kong atlay bro. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong puso. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
7: Nabili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
9: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
8: Ano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
10: Ah, di ay Amerikano. Baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
11: Oh, thanks.
10: Ah, grabe ka sa rin mo, Joe. Tihik ka sa rin mo. Iwadyo kay kwarta, kay mo mangutagon.
11: I said, oh, thanks. Dili utang.
10: Ay,
12: exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyo.
4: presyo magaan. Samsung Plus Herbal Oil Sister Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints og kalawasan.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Samsung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:19.
19: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
0: XFM Business News.
1: Sa kasika sa Patigayon, laing hugna sa oil price hike, epektibo na karong mga orasa. Si Katrobag Crystal Joy Filler ka sa report.
20: Gilauman na usab ang bag-ong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod karong mga orasa Mayo 26 nga naghatag og dugang kabugat sa gasto sa mga motorista ug pasahero. Suma sa banabana sa industriya sa lana, posibleng mosaka ang presyo sa gasolina og 1 peso and 20 centavos hangtod 1 peso and 50 centavos matag litro. Samtang ang diesel mahimong mousba og 1 peso hangtod 1 peso and 30 centavos matag litro. Apan wa pay opisyal nga pahibalo gikan sa mga kumpanya sa lana. Giingong hinungdan sa pagsaka mao ang pagtaas sa presyo sa lana sa global market o kakuwang sa supply sa ubang mga nasud. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
19: Kasikas Express Balita.
0: XFM Weather Update. XFM Health News.
1: Sa kasika sa panglawas, ang kasagarang hinungdan sa frozen shoulder sugin lanta ni katropang Ana May Perez.
21: Daghang mga tao, ilabi na kadtong nag-edad ko rin tapataas na kasagarang makasinati sa gitawag nga frozen shoulder o adhesive capsulitis o sa kakondisyon sa abaga na hinahinay nga mulimit sa lihok o makapasakit. Sumala sa mga eksperto, mahitabo kini kung ang shoulder joint muhubag o mugahi. Ang maong kondisyon, kasagaran mo agi o tulo kayugto. Ang freezing stage, diin magsugod ang kasakit o kagahi. Frozen stage, diin medyo mukunhod ang kasakit apan magpabili ang kalisod sa lihok o ang thawing stage diin hinay-hinay nga mubalik ang normal nga lihok sa abaga. Walay tukmang hinungdan sa frozen shoulder apan kasagaran kini makita sa mga tao nga dugay nga wala magamit ang abaga. Adunay diabetes, thyroid disorder o nakasinati og injury sa shoulder. Ang kasagarang tambal naglakip sa physical therapy, pag-inom og anti-inflammatory nga tambal o pag-ehersisyo sa abaga. Sa pipila ka kaso, mahimong kinahanglan og injection o minor surgical procedure kung grabe na ang kondisyon. Mga katropa, paliguna ang lawas o banasanton vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
19: Kasikas Express Balita.
0: XFM Trending Karon.
19: Trending Karon.
1: Duha duha ka lalaki gikidnap sa barangay Banilad. Unsay tinuray ang istorya ani pinaagi ni katropang Philip Seruano.
2: Gitino ni Police Major Eric Hingoyon sa Mambolo Police Station nga nagtuo silang bangi sa negosyo ang hinungdan sa na-viral nga pagdagit sa duha ka lalaki samtang ana sa parking area sa Miradza Center sa Barangay Banilad, Cebu City niadtong Mayo 11. Gani pagtataw pa ni Major Hingoyon na magkaila lang ang biktima o ang person of interest kung POI sa maong daw kidnap ni Modus aron makabintaha sa usa ka transaksyon sa rent a car business. Sa maong incident na gingong giprinda sa person of interest ang 1.8 million pesos ang duha ka sakyanan usa ka Toyota Innova o usa ka Nissan Terra nga dana sa biktima o gipalukat na kinisanglit niabot na ang gikasabutan nga pizza. Ang biktima og ang POI nag-abot sa dapit human nagkasabot nga magbineranay din ang interest lang usa ang bayran sa person of interest sanglit mangita pa siya og financier aron mabayran ang 1.8 milyon pesos giyong dihang gitawagan na sa POI ang muhatag sa 150 mil pesos atol pod niabot ang grupo sa kalalakinan kinsa pugsanong nidagit ni pasakay sa biktima ngadto na sa usa ka puti nga van makita usab sa CCTV footage nga human na sulod sa van ang biktima og ang person of interest dali ni sibat ang mga suspect din ngayong gidala na ang duha kasakyanan. Subay pa ni Hingoyon nga nipatabang ang pamilya sa biktima human nga nagkamugna kini og tumang trauma sa biktima sa motna nga nakulatahan kini samot sa nakapaduda sa kapulisan mao ang ilang giadvisan ang person of interest nga mo report kini sa Highway Patrol Group ingon man mupati mao sa Mambolo Police Station apan dili kini cooperative ngadto na sa kapulisan padayon karon ang imbestigasyon may kalabutan sa mga insidente kung kahinumduman nga una na ang padayag sa pamilya sa biktima nga mohatag sila og kanti sa mga makahatag og kasayuran aron mailhan ang mga nagdagit o nalabigit sa maong kitabo. Para sa itong magkatropa ng mga kalalakinan na kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ganangay kapalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit ng kinisip ng mga suking butika. Kaya sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo certified Turbo user, katropang Philip Seruano, X. FM News.
18: Kasikas Express Balita.
22: XFM Archives.
1: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang Dakoy-koy.
23: Ngayong Mayo 26, 1859, nataw sa Taal si Felipe Agoncillo nga giila isip unang Pilipino diplomat nga gipadala sa revolutionary government aron mangampanyaan lang sa pag-ilas kagawasan sa Pilipinas sa ubang nasod. Si Agoncillo o sa kailadong abogado nga nagakuha og perpektong grado sa bar examination gitahasan siya ni Emilio Aguinaldo sa pagpangauhag sa langyaw nga nasod nga kaya sa mga Pilipino ang pagdumala sa usa ka ligo ng gobyerno. Ni adtong 1898, miadto siya sa United States aron hangyoon si William McKinley nga ilhon ang independensya sa Pilipinas apan wa kini tagda. Miadto usab siya sa Paris aron ipresentar ang kaso sa Pilipinas sa Peace Conference tali sa Spain ug US apan wa gihapon siya hatagi og opisyal nga pagtaga. Ni adtong December 10, 1898, napirmahan ang Treaty of Paris nga mitugyan sa Pilipinas ngadto sa Amerika. Pagbalik niya sa US, suway si Agoncillo nga pugngan ang pagratipika sa treaty pinaagi sa pagpasa og memorandum nga nag-auhag sa pag-ila sa katungod sa mga Pilipino. Niadtong 1907, napili siyang representante sa Batangas sa Philippine Assembly og nahimong Secretary of Interior niadtong 1923. Ubos sa administrasyon ni Leonard Wood, diin iyang gipasiugda ang Philippinization sa serbisyo sa gobyerno. Namatay si Agoncillo niadtong September 29, 1949 sa edad nga 82 anyos. Sa itong mga katropa, di apaliguna ang inyong mga lawas. Labi na karabag-usap-usap ang panahon. Tumar kamog santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Dakoy-koy, XFM News.
18: Kasikas Express Balita.
1: Ang ato nga takna alas 7, 28 na.
19: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
6: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
19: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may inom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asil, og gasukasukan ako, og kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
24: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na gamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong ulo maglabat, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
19: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
25: Magbuwag na tagit sika ka. Tihik ka kang dako. Mabuhay ka! Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin.
26: Exciting!
19: Balanced diet?
27: Check.
19: Regular exercise?
27: Check.
19: Vision X Plus?
27: Check.
19: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
29: Mapalit na sa mga butika.
19: Turbo Food Supplement from it.
30: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
19: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
31: Turbo, wagas, ang lakas.
19: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
32: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, at siya, nasiyot akong bumiyong piging gasiyot. Nang buwa ko babunod, binog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Din si Turbo ni Dot, ang gini mong buhok ba? Oy, wig na ba?
6: Sa may wig, original yun akong buhok. Ang akong naong may wig.
5: Nge!
6: Ayaw!
7: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na!
14: Abli na!
15: Abli na!
14: Yes! Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
7: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.

0: I-check ang kompletong detalye ni na pinaging katropang Gyro Biking.
1: Nagdilaab si Victor Wembanyama human Mukamada og 33 puntos aron tabangan ang San Antonio Spurs sa pagpukan sa Oklahoma City Thunder sa score nga 103-82 niadtong Domingo ug matabla sa 2-2 ang NBA Western Conference Finals. Ang 22-anyos nga French center nakashoot og 11 of 22 gikan sa field og 3 of 7 sa 3-point area samtang naka-record usab og 8 ka rebounds, 5 ka assists, 3 ka blocks ug 2 ka steals sulod sa 31 minutos. Si Shai Gilgeous-Alexander nga maoy NBA Most Valuable Player maoy nanguna sa Thunder pinaagi sa 19 points. Ang Game 5 sa Best of 7 series ipahigayon sa Oklahoma City sa Martes samtang mubalik ang serye sa San Antonio alang sa Game 6 sa Huwebes. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kanatibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinaing niyong katropang Gyro by King X FM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
3: Isang araw na mamanis.
0: Atong i-check ang Kasikas sa gawas. Unsay kahimtang karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area? Traffic ba? Tubagon ka na ni katropang Eric Amaro on board patrol.
2: Live report. Live report.
0: Katropang Eric, good morning.
4: Good morning, katropang Adrenaline, mga katropang Stukinagis, XFM Cebu, magbadas-badaha sa parts sa itong community public karong mga kasar, di ba, katropang Adrenaline, nag-maniwas lang sakyanan. No? So far, katropang Adrenaline, there's cause kabahin, ito'y pakita na sa itong lakakatanan, upay pagtaliksik pag-uwan, so katong mga muagi, mga low-lying areas, usay bahaan mo ng uwan, may problema kay mag-agiragin sila karon na katropang Adrenaline, mga kikilan, ha? Sa ito, sa mga dagans traffic ko, ibadas-badas na sa iyo matagpag-ibadas-badas ka ng mga tunay. At ang pag-isuroy ang Station 1 to Station 11. So, gikanta din sa akining Inayawan area, Pardo area, Bulacau area, Laos na. Dito sa may Mabolo area, katulong mga tunay, mga kahigalaan. So far, so good, no? Yeah. Atong limutan na ikaroon na, at is may Envacalso Avenue, Abix, may Puntosun Pardo, katulong mga tunay. At going south, upside ra kayo, katulong mga tunay, mga kahigalaan, no? Flowing ra kayo, dagas traffic ko. Going north, medyo hinay-hinay ang kutay sa mga sakinan kaya doon naman sa mga intersection. So, naan kito pag-a-turn rate, yung rush hour food karon na medyo ni hinay ang irong sa sakinan. Pero flowing ra gihapon. So, base, dato mag-check sa itong base to throw operation CCTO, pinagin ni Sir Richard Lopez, flowing ra ginagdagan sa traffic ko asa mang suka ron sa dagbayan sa Subo. Kaya lagi, pakas kito pag-a-turn rate, kadaghanan, wap amo tadlas, no, kung mga kuras po, naka mga estudyante, wap amo kinipong biyahe-biyahe mong doon. Wapay mga ginikita nga, sige, katod kayo sa mga estudyante mo na nahawan pagkikayo itong mga kadalanan. In fact, sukat alas 12 ka ginag-udto, hangto, I mean, katang-kanlaw, katong mga lalari, hangto ko ng mga orasa, negative, why na dawat nga panagbangga ang base control operation sa kinibuk ang katbayan sa Supo. Nagpasabot kong unsa kamingaw. Katro mga tuloy, mga kailangan, why nag-back-in sa mga kini mga bumper-to-bumper situation nalikayan man. So ba na nga, wak kayo yung mga back-in katro mga tuloy, mga katropa. Niya, wak po yung mga road closure. Ning, adlaw ka Martes katro mga tuloy. So expected, knowing lagi kayang dagat usap sa trafiko diri sa dagbayan sa Supo. SRP, flowing rang dagat sa trafiko. Going north and going south, katro mga tuloy, mga kailangan, Manila, Talamban area. So normal situation lang og this S Cario Capital Utpenya Boulevard downtown area pangusap diri sa south napahin katropang tray mga kaigilan. So far nitong kasikas dagan sa traffic ning adlong Martes no buntag sa mga nagiyagya sa mga motorista mga biyahedor nga mo biyahe mataga buntag sa mga kaigalaan ha. So sa mga katropa para update lagsik di mo magduka diha sa inyong pagpaneho pagbiyahe mga kaigalaan o di ay kape nga good for the heart memory immune system mga kaigalaan the more we drink mas magka-healthy ta ni mga kaigalaan kape nga tambal ba inyong ipangita aray na ta sa ginaman si Yasun Incorporated Santong Plus of the Mix alang sa seryosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa sa dagat sa mga matagpunta kasi katropang Eric Amaro X7
2: Live Report. Live Report.
0: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Sa kasika sa showbiz, Katriona Gray, gichis

0: iyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod ngayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, mga higa.

0: inom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ragyod na kape akong ganahan na nauyunan yun